Edward E. Halto, dinuton tatabi su isyo kan. Padangog ha, mayag ni Goberno sa bayan. Party kanulat sa bayan. Muna mag-react. Hindi ka mo mag-react. 0249 Kagawad Noel Cantal. O yun ka, wad na salit. Meral ko. Wad Noel. Ah, so pinag Noel na ko mo, ako ko, ibalik ko mo. Ano wad Noel? Hala.

0: kabundok ang labahan mo.
1: Kayang...
0: Eh, paano yan, honey? Di ba tayo?
1: Siko na lang.
0: Dapat yung gagamitin mo, yung softener. At nan, ay ang Anrox Detergent.
1: Ang partner ba? At o laundry shop. Anrox with soap. Soft softener.
0: Pahad sa bahay man o sa laundry shop. Detergent liquid softener with three variants ng Attraction Fresh, Bloss, and Anrox Liquid Detergent. Malino bango. Siyo, kayang-kaya mo. In all supermarkets near.
2: Yes, life plus ng stress. Mental health. Mag-relax for LB. RL Beauty Clinic. Lingaw mo na. Yun ka pa. Mag-form. AA Versace Street. Tabak. Laser hair removal, Barbie or Resthetic services, fillers, Botox, hair and makeup, arm white, naka job and VIP head, massage pang iba, FB page, RL, Nick Tobacco Brand, mag-2212, RL, Beauty Tobacco Brand, and One Place.
3: Ay, na magandang biman ang bigay ng Best Cafe. 8-in-1 Bombe.
4: Si Larry Lombeber, iinom ng kape. Para sa akin, dapat healthy na kape. Best Cafe, bigay ng sapat na lakawan sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang at magaan sa kaya kayo rin araw-araw ng Best Cafe.
3: Best Cafe, Best Cafe Gold. One coffee and best. Also available, Best Cafe in one coffee with herbal mix. 12 pesos.
5: Man James Enterprises. Mas pinamarahay na serbisyo. King James, Tarangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Danin Good Lumber, Coco Molding, Hardware Supplies, Chemical, Electrical Tiles, Travel and Sewa. Nagpaparenta man si Mortal Ba. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o 9175059939385 King James Enterprises. Di ka rito sa abot ka. Come one. Let's go and build it in King James Way.
6: Alam, dilo yun pa ini tangakol kita ngunya na pagrindo ini mga tugang parte po ini ka ang sa bayan ni Gob Noel sa mga highlights duman an manungod po sa problema kan sila di kanalbay lalong lalo na po kan Aleko ha an mga pataratara mga katindugo ni Governor ngud tabi sa Aleko uya po an sa iyang part kan payang ulat sa bayan.
7: How to turn around Aleko? Aram kong lalo na sa mga tao, sa mga gabos, sa mga kontrapartido. Yun eh, puro nga yung plano mo, Gob. Di ba, Aleko? Alin po, tawarin na kong 2 minutes. Tawad na kong 2022. Di ba? Pig-terminate. Di man ako nagsabi ko sa post, si Gob, baka nagkarilingawan nito, buruto naman. Tapos ba doon? Di ba? Abo, mga tugang. Man. That was one of the... Ako sana, dati sa araw, 19,000, 18,000, at iskwila sana. Ako, mga eskwilahan, yaon di kiso rosary kita, mga problema tango yan sa Albay. Bako na 220 ang kuryente ta. Diba? Sararayo. Actually, honestly, Neya, di ko, ako tabi, araw ko kung magtrabaho. Di ko na ako nagpararibok, pero may pigigibosyon. First, I always hand. Politician, wara, kongresma, dako ang Albayanos, no? Although maag nga baga next week, pero dahil pa kami mapaapodgaral ko kay Special Agma. I was board of directors. Limited by Juni Bordeos. Ako kay Chairman Juni, man, dahil mo man pwede na kaming mga Albayan, Indo, sige ang tararam dyan. Sa tuya ko, sabi ko, sa'yo mo lang ang nabilyon ng utang ta. Sige, sa'yo mo na. Diba? Anong nabilyon bagang unting? Because Christian, that is, I called the ad board 3 times already. Ang collection kang board, kang ale kulang ki 20 a month. Pero mo yan. Mga tugang, mag-urule kita. We have a plan. Tatawan kong chance ang you present the people of Albay. Kung ano ang plano nindo, we giving you other. Ngunyan, matar, ano decision? Eh, gabutan. Puso nindo, pride, chicken, egg. Pag-abot kang panahon, so 6 billion, 10 lang ta. Kaya agad ko sa Indogabo. Mayor, board member, mag-aratin kita gabi kita magparaturo. And so board, apoton ta, oy, mga bono nindo sa muya. Ano ining patay sindi? Alternative, pipilian. Mga Albayan.

0: Anong nabulan, anong milyon na utang? Hindi. Ang magigibot, ang cooperative, diba? Abang, one now, magkakaigo kitang dakraray. No? So we are now prepared. The programs, or to. At least igwa kitang solusyon. Hindi kita magpara-irib. Tabi yan, to para-ribok. Ano nang yung plano ni Gob? Pag-abot na lang duman. Para maaraman. If they want to decide how to turn around our future.
1: That's that.
2: Sabi nyo, around Aleko. Huwag nyo sisigob sa palpak na Aleko. Eh, ginusto nyo yan. Juan Noel, ano ang masasabi mo, Digdi, sa puwet? Bilyon na daan na utang kang Aleko. Sige, nindo ngayon, tararam. Aleko, sa tuya baga ngayon? Ano na ngayon? Sa kabaga. Tuting term ang hiniridal. So, kontrata kan akan Apek 25 dugang ayuan ma ay pangani nag taon so Apek Apek so Apek pribado utay-utay man mga tugang pigadi at di diamond pigbigla na pigpakaram ngaya ma dara sa hirdalian sa ang problema ngaya sa Aleko kupong pure na ang problema kan magkamit kan magtikan opeko kasabay pa kaya yan so pananabutahe kasabay pananabutahe ngunyan ngunyan mga tugang na nalalani na siriko wagin sigob. Good
3: morning, Sir Mordor.
2: Ano?
3: Good morning.

0: pagbasog Lord Noel, na siya ang rason kung nanday ka, tagaday ka, nagbutok. Nagbutok, ha? Ay ka man nagbubut.
1: Kapangaran na na. Sa mga anong pa, sa mga ninuno po. Eh, di kabuto ka. Kuluraw.
0: Kuluraw man. Yan, din kontinuaran.
1: Para ano? Para bayti pa. Para bakal si Magistra.
0: Hmm.
1: Pabakal na din, aligo.
0: Ito, ta. Dahil man close ni Gob. Pero haloy nang dinisclose kan sa ka ay ka na si Congressman Caloy Loria na anmala o. Haloy yun na.
1: Baka, dahil na nagkukontrol
0: lang
1: yun ang mga
0: mga nagkukontrol dyan. Ayun, ibang
1: nagkukontrol
0: dyan. Hindi yung matang ito. Yung
1: pakapal.
0: Ito. Pakapal. Ate, ang kulit. Pabayad. Pangasistin. Muday, tanas.
1: At mas maray ko.
0: Oh. Mahal man ba yan? Dumapig ba ngayon?
1: Ay, yung babakal.
0: Gumod ko niyan, Migo. Ay man nakakabal. Wis ay manggira rin nagbabakal.
1: At agan ko ka.
0: Dahil sinda dyan, dahil kiko niya, dahil sinda nakakako, amigo. Yan eh, pigagasagkod sa waray. Kung ba, dahil ka pwedeng humali dumaan, Migo, sa sarong...
1: Nakontrata.
0: O parang na... Kaya sa maski ang alay ko, sa wis ay man nagbabakal. Nang taon lang kan mga panahon na nag-operate so APEC, mahal so bakal ninda. Kaya mahal man so pabulos tigdi sa tuya. Barato na ko.
1: Pag tigubar bagat ang alit, hindi ako minaba. Pa dating nasa bisin may biso, pabakal ka ng kapay.
0: Nag-22 nga ni?
1: Oh, nag-22. Amat mo nga na tamo. Yung baga nasa halanggao na, 12 pito.
0: Pero nata nag-22 dumigo, ang piran pigbayadan mo?
1: 12,000.
0: 12,000 ngunyan piran.
1: Nasa mga
0: 1. 1 mo. Hawa di.
1: Hindi na hawa kang pag
0: hindi bayadan mo. Ang pag-ibu rin,
1: 1,000
0: ribu. Mm-hmm.
1: Ano ka? Bababa
0: bang ko ta? O,
1: di dahi
0: ito na pali. So, alay ko?
1: Sali ko.
0: Saan namang kita? Paalang
1: taong na naman.
0: Si, pali on ta? Tama mo, mapali on sa alay ko? Sigo, glas, alay ko.
1: Kung
0: pipirin ko
1: na yung gusto na yung da, makakali
0: ka dyan. Ma?
1: Kasi dyan kung preparating na yung private decision na eh. Ayaw. Ayaw mo sa nangyayari.
0: Ay, gidaw ta. Kunyan, kunyan daw. Sabi nga ni kanon iba, hambatan ko daw yan ang mga masunod na yan, ang mga lakdang na yan. Kung sa imo na yan ang mga tataramon, magkakanigo asin dapat. Kung halimbawa, may sa privado ang alay ko.
1: Sigurado.
0: Tagaro, ang hiling ko, iyo yan ang dalagang. Kasi, ginibo na gabos eh. Ang problema, binalo ta naman sa private. Mabalik na naman kita sa private.
1: Kaya ano kaya? Naka-private dito. Ang tiyaw.
0: Ano?
1: Na, ano na? Iba man ang driver.
0: Ang?
1: So driver, man nakakabuo niya. So pasahiraw.
0: So pasahiraw.
1: Kaya ano kaya? So driver? So driver ang nagbubuo.
0: Uh-huh.
1: Kung yan, pina-drive. So ayaw bubuo. So pasahiraw.
0: Pasahiraw. Mapagala din.
1: Gustong bumakal. Mag-iba. Saliring jet na si driver ang magbubuot.
0: Oo. Pero ang makalusyon na nahiling ko, Migo, ibalik so dating sistema kan operasyon kan alay ko. Pinagbara nga bagay ni sa pira ito, tulo, District 1, District 2, and 3. Bahala. Bahala man dyan so magkarulugi. Basta kita rin di sa First District, dahil kita manulugi. Tama orang ang padalagan tarig di.
1: Yan sa nang alayungan, dahil dyan si may natitira na politik. May adayan. Nilaw bang si politika?
0: Oo. Uh-huh.
1: Naribok?
0: Ayun, totoo yan. Si politika. Takon na ang politika ko ta na. Tranquilo.
1: Tranquilo, nalilig ka.
0: Mga opisyalis ka nalay ko, pag sinabi ni politikong siring kayo na, siring kayo yan, dahil kinagiginibo.
1: Yan.
0: Pag may utang na halang kawon, dahil man kayang singil, ta grabe ang kontinuasyon.
1: Ang pansin ba yan?
0: Di ba?
1: Kampanahon ni... Kaling na oportunidad mga politika na may posibleng may narigay.
0: Oo.
1: Na.
0: Kampanahon ni Greg Slagman, pero mga LGUs, pati LGU, gulpian bayanan. Gulpian utang, di nakakabayad. Di ba, narumduman mo ito? Siya mismo, ngunyan, hindi na kita kinadadangog na, oy, mga LGU, magbarayad ka mo. Kasi ang LGU mismo, Migo, gulpian utang, di nagbabayad. Kaya paano mo yan magkasurito? Oh. Ano?
1: Redondo Huerta.

0: Se ve que han ganado esa baja. Ay, tranquilo, no le digo más.
1: Coñan, amigo. Amigo. Mag-solar ka, amigo, sa imo. Iyo. Ay, investor. Kung gusto hindi pa kamo gihali.
0: Ano
1: ang gulubog yun yan? Oo. Oh, garuman pa. Garuman po. On and off. Ang subsidy nindo.
0: May naon. Ibalik na.
1: Hindi man talaga. Ay, sabay man, Migo. Iyo. Iyo tabi, Migo. Okay, Migo. Migo, thank you. Paulok na. Ako kaya, pig-anal statement, Migo. Pig-anal both sabi yung pork, supply, peace, nabawi. Ba ko? Ipaka mga kat na nag-i-plan na kung magpalpak siyon kan alay ko. Ito yung sinabi niya mga nagkauro yun sa mga members consumidores kan alay ko. 22, ano na, 26 na kita. 4 years kali mga tugang. Yan, tayo ito. 26 minus 22 yun. 6 years mga katindo. O na po ang alay. Ni Masayitan. Sa iba sa pig-analyzer ko mga sinasabi ni Gubna. Aba, naman ho ako. Huwag nyo akong agay na yan. Kasi nanandoon sa pagbawi natin sa kontrata natin doon sa APEC, eh, gusto yung alay ko. Tango yan, tako sa Lunindo. Sa kerasyon na yung kanalay ko. Actually, saro yan mga tugang sa nakapagana kay Governor Noel. Iyo. Tas yung mga dagit, so daragiton kang inot mga katindogo na over kay nag ogso speaking kan APEC, babalikan ta na APEC. Saro din si Gob Noel kan mga panahon na alkalde pa siya duban sa nagpabor mga tugang na makalaog an APEC na mag take over an APEC mga katindogon kan alkalde pa siya duman po sa Legazpi City. Iyo po. Ngunyan, paano na naman kita digdi? Ano na ang pinakan marahay? Kagawad Noel Cantal, Noel? Garong malalawos na suplano ang haloy ng pigpapara. Ano ni Kong Kalkon ikupya ka ni Kong Kaloy na nagmiriting at rumi. Araw kang tingkat. Pero ang bisis na sinda katindo. Pero disclosure, pero may lakinigibo. Taro ba? O silensyo sana. Ang problema, taso kay riba niya pa nagpapamiting, bako sila nagbubulgar na nakikipaghuro ng mga katindogon na pwedeng padalaga nun yung sarong pribado and utility digdi po sa satuya albay. So paano ka ini anong time frame naman ang itatao ta puro kita digdi trial and ebinsya kan albay pagda ita naman na gusto and padalagan kan Meralco budak data ka sa Meralco kung mga pagtaray na sureko ano kesa na magpagwain tapag barangaon mga taga second district third district magkonektar na kamo pasirin dyan sa Sursogon naman na kamo magbayad. Kami man mga taga first district in ibang parte digdi po sa kunyan inihong third district mga tugan pasirin man kami dyan sa Kamsur dyan naman kami makonektar. Ay, Gob. Yan na gayon, Gob, ang pinakang maray na idea ang gibuhon ta. Pagbangaon, hation sa duwa, suharani sa Sursogon, magpasakop sa Sureco. Suharani sa Kamsur, magpasakop man sa kunyan, cooperative. Ano magsingil sa tuya? Mga taga Kamsur na, buda taga Sursogon. Bako na taga Metro Manila?
2: Hala!
1: Nameral ko! Mapagalon mga tugang.
2: Hala, tira.
1: Mapagalon ang buhay didi sa ibabaw kan earth. God save the Philippines. Kota bayad na nakalaag pa sa resibo pero ang nagbayad kan arrears. Maray kung day lagpas ribo yugod mo ini. Lagyada. Paano man ang analay ko na kan consumer o kaya mag-aratinder ka mo kan agma ko nagkaparaano na yan. Urag kan alay ko, paitlubo kan utang. Dakol na naman nagpapayaman, dati nang nabankrap. Pinabalik pa nindo, magtios ka mo. Cons, John Ragodon, good morning. Manay Merle Pubukan, good morning, tabi. Paano malugi, daiman kika kompetensya.

0: siya si Red. Kundi, pag dae nag-function, ito turn over na sa Meralco. Iyan yan ang plano. Ang aram ko kaan. Haloy na iyan tabi ko. Ngunyan sa Nataguro na. Shoutout family sa Suelo sa Bunbun. Salamat. Tipo si Cha Luleta Calya. Good morning si Red. Nangyari man po ang nagupaw ang payadaan. Pagtukaw kan apek, dakul pa kan, tasubiniyadan mi, daidaa sa kumugun. Kung apek, hanggang 3K sa nangyari niyan, so alay ko, pare. So paano naging mahal so apek? Naging palpak apek sa billing, tasinabutahay kan alay ko so record. Kaya, pag takeover kan apek, tambak so bill. Kaya huna nindo, mahal bill nindo.
1: Hmm. Ayos man ni Jesus la ono.
0: Elizabeth Vilches, masular ka boss, makuha ka na naman ki building permit. Iyan sana, doon tayo nalungkot. Sir Ed, ang dapat halion ang mga bapa, tagrabing pipatong sa mga konsumidores. Ikadawa, sa mga opisyales na nagkakarapot kaan, dahi man nagbabarayan. Nakaangkot ka ni kung ano ang pasistema sa mong charge sa mong mga konsumidores, kaya i-abolish ng kabos na mga bapa. Nata garo pang raraot kay Gob ang topic mo. Garo man sana. Oh. Tabi sir eh, dawa sa lidahan ang manehemento kan Aleko sa Meralco, useless man girarayan. Ngata may mga magayuno na naginibuhan ang Meralco sa Manilaan na pwedeng darahon digdi sa Albay. Tapos ano ini? And madara lang kaandig di sa Albay, dagdag pasakit sa mga konsumidores ta lalo lang malangkaw ka ng singil sa kuryente. Ang dapat nagibuhon ninda, mag-action sinda sa pagdakop kan mga illegal connection bako na, sa tataramon lang may nadakop sinda, ipahiling ninda na tunay ang sa inang serbisyo publiko bako serbisyo sa bulsa ko. Dapat ang source of electricity ninda directly servicing Albayano. Good morning po si Red. Natauta na one bill policy Bursola. Sana sa issue kakuta nakapokus bako sa blaming the governor. Dahil kung bako man ako ang nagbiblame kay Gob. Ito sinabi ni Gob na siya ang pigbabasa. Kaman daw. Di na kong mukuta supon sa pagplay ko kanso ko niyan. Statement niyan duman sa siya mismo baga nagtaram. Natigbabasol siya. Hindi man si Sandy Pulyogan. Kung man ako nagtaram. Pagkarengan, linigin nga niya. Antalin man akong sinabing pigbasol ko siya. Pigutro ko sa naso sinabi niya. Na siya ang pigbabasol, nababasa niya sa social media. Dahil nino nga niya pagbasulon si Gob. Taga-boss man ka mo. Yung maghanding nga taram ko. Minigyan nino sa alay ko. Ayaw sa napig tataram ko. Dating basol ko si Gob. Pigutro ko man sana. Ano na tayo?
2: Ilong-ilong, hindi kalanay.
0: Fight and lubukan utang. May buffer fund na nga ni. I-audit nindoan. Pun, pagsingil nindo, dahil pakitang kalamidad na para magamitan. Si, isabay nindoan sa report sa AGMA. Oh. Ay, migaw. Ano nito?
3: Nadali ka
0: naman, Idel. Oo, yung ani. Nadali na naman kita kan mga matatali.
3: Waga day na poon so, ano
0: ah. Day na poon gayon so, pigpadangog ko, tigbasol ko da sigo. Pag-reiterate ko man lang so sinabi niya. Siya mismo baga nagtaram, nadangog mo ba ko na yung migaw? Nabasa ko ngayon.
3: Amati mo matatuno. Pati siya rin ko na gito. Pati rin.
0: Pimbira yan.
3: I-analyze na. Ay, sa pag-analyze na. Pasiring dumanan to.
0: Pasiring na duman. Pasiring na duman, Migo, ang kunyan, ang tumbok.
3: Sigur, pasiring dumanan.
0: Pasiring duman ang amagat.
3: Ikampanan mo nang dad. Mas mahal sa so, tingil kang apit na. Topic na. And ba yung kaya sa pala? Yung bagay sa alay ko talaga. Then doon. Then pa yung nakatakita. May nag-alaya. Eh ba, thank you to me.
0: Ayaw, Migo. Ayaw, ayaw. Sabi ni Migo. Garo kayo ngayon. Pasiring naman ang paros. Aram nindo ang lambang sarubagas sa tuya. Totoo kita mag-analisar mga tugang. Ade?
1: kan mga sitwasyon. Ako, parte

0: Iman kang trabaho ko bilang sarong nagkokomento mga tugang sa mga nahihiling tabuda na ririparo. Diba? Hindi kasi po pwede na pagkarahayan ang naginibuhan mo bilang sarong leader, ikasanaan makinabang. Tama? Ikasa imo sana ang kredito pagkamaray so sa imong naging aksyon. Tama do ako? Pero kung desisyon, porke nasa laso sa imong desisyon, ihahalo mo suga boss na nainganyar mo na magdesisyon para sa sarong bagay. Tama daw ito bilang sarong leader. Garo dahin na tahon man na ikaso nag-akay duman sa sarong bagay na sahuna mo maray, tapos kang nyao na nasala, masabi ka duman sa imong mga pagiriba, ay dahin nga, taga boss man kita minuyata. Sala. Para sa sako, sala kaya mga tuga. Dahil porke na napasinala, dahil mo nalugod ako na nasala ka kan sa imong desisyon. Mali yung ganun. Dapat, sala ko, totoong sala ko, kung na talagang nasala. Diba? Hindi yung inadamay mo pa sa iba. Siyempre, bilang saro sa sarong leader, nadakulaan pagtubod sa imo, maski sa iba na nagduwa-duwa, na kung ito ang paghiling nila na, ay, digdi kita ta, maray ngayon nag-iinggan nyo sa tuya, suminabayan sa imo, pagabot kay oras na napasinala, sasabihin mo na, wag ako, lahat tayo. Ang isang leader dapat, mga tugang, iyo, hindi ganun. Oh. Pagka, pero kung napakaray, baad pwedeng suluhon mo na sana. Bako ngayon, por dahil sa sakuya, naging maurag ngayon, swalay ko. Bako, panay mo na masaod, ha? Bako, por dahil sa satuya, gabos, naging maray, swalay ko. Yan kaya, mga tugang, ang thinking kan mga politician ta. Iyo, pag may negative, babusin na. Pag positive, ako ninda. Pinaglalaruan lang tayo nila. Ganun. Ang dakulao na perwisyo, iyan na mga madaya asin mahabas kan kuryente. Muyang magbarayan. Pabalikon mo paanulod si ngani na sini man saro man ini. Sugutiruhon man ini si Uslao, no? Nasa natad taman sa naan source yan electricity pero grabe ang problema. Oh, basta iyo man sana ini, ang hiling ko dyan mga tugang, posible na totoo sa pagpaparataram, taday man ito magpaparataram si Kung Kaloy-Loria mga katindugon, kunda siya mismo kasabay sa mga meetings na iyan, huron-huron na iyan, para sa plano mga katindugon na liwat na pagbabago kan manehamento kan alay ko. Yon ang possibility na talagang haloy nang may nabilog na mga plano mga katindugon na maglaog ang Meralco digdi sa satuya sa probinsya kan Albay.
1: Salampating.
0: Sabi digdi, good morning Tabi Sir Ed. Nagrereklamo nga ni mga taga Manila kan Meralco tapos tadarahon digdi. Kung iyan ang maray, pait bagada ang bais kong Ed, napangain daw sa mga binarayad kan mga konsumidores ta nagkakautang pati system loss pig kan konsumidores na nagbabayad na pauno.

0: Alas 8.39, binabagatugang ng Impact Morning. Mabultada pa kita ha, tigwa pa kita ki kunyan digdi, nagkakapirang pataratara. Tada ta, ibang issue naman tabi ang tirahon ta, ba lamang makunta ko si kunyan, Sir Jel na mula to. Kung ba ko busy? Atyan lang yan ha!
1: Siba! Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayon sa Tabactan Studio.

0: Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
1: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
2: Ha? Nata, masain ka.
1: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
1: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwapasindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakal at commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
1: Oh, ano patigahalat mo? Musla!
3: Magpa B2B Star commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe?
6: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kahintay nyo, punta na sa RRS Marketing region-wide. Sudan at abot-kayang appliances, sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

na kita. Alas 8:40 yugon mo ini. Malangkaskason sa natabi, no? Birthday pala ngo niya ni Konsehal Insitango. Maligayang, maligayang, maligayang happy birthday tabi sa imo, Cons. Ay, Konsehal Insitango, happy, happy birthday tabi. Maligayang happy birthday po si imo. Brabo ko lang kay Cons Insitango, ha? Sa gabos po na nagse-celebrate kan sa indang birthday. Maligayang, maligayang, maligayang happy birthday man kay Joseph Anyonuevo Bea. Kay Hernan Chabiano, Kurat, happy birthday sa imo, Kurat. Yan sa Baybay, Malinaw, Albay, nasa San Carlos na pala ninyo si Kurat. Happy birthday. Sa mga may birthday, maligayang, maligayang, maligayang, maligayang. Maligayang, maligayang, maligayang. Si Sir Jel na Mulanto, at siya na lang naod to, ta, dai tangon yan ma-interview, ta,

oto na akomodar man mga katindugon kan ibang istasyon. Inikuta na may relasyon mga tugang sa aktibidad na igwaan sa indang opisina manungod sa National Disaster Resilience Month. Iyo, tamang-tama kuta na ini ta aramban baganindo na puuna kan tagpaglaog mga katindugon kan tigbaragyuhan na sabi kan mga gurang. Oh. Ipo tigbaragyuhan na. Oh, mala nga ni mga tugang. So bagyo na na-develop sa loob mismo kan par si Henry. Nini pong si Henry mga tugang tabi. Igwa pa ki saro ngunya na pinagbabantayan na posibleng mabilog na rauting panahon pagkatapos po kan bagyong si Henry. Yeah. Ining si Henry, saro po ining LPA na nabilog haranid gisa sa tuya sa may party kan Bicol Region. Pero huto na ngunyan mga katindugon na sa may party na po siya, na sa west na party po ang bagyong ini. Tropical depression sa may party po kan southwest kan Bataan. Oh, si Henry. Igwa kisaro tutukan mga katindugo na pwedeng maglaog sa par o magrani sa may party sa northing party kan Pilipinas mga tugang sa Luzon sa mga tao. Kaya igwa sinaki event, igwa ki activity ngunyan mga disaster risk reduction and may relasyon tabi ini sa paghanda. Iyo. Naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. PBM. Mamahaman na lamang sa building kan CDRRE mo na hanapan na relocation site mga bakwit sa o pabaraliko na naman ang pagnagputukan mayon. Dipisil da paghahanap uslaonon kan lugar kung saan pwedeng dararahon ang mga iyan. Tadakul ki konsiderasyon sa paghahanap kan lugar. Iyo, na dapat bako na sa peligroso dadarahon sa mga alimbawa i-relocate. Aside sa bako peligroso, dapat ang i-relocate nindo igwa kamuki itataong kabuhayan sa sainda. Katrukis din sinda halimbawa kung nag-uuma o may tanuman duman. Oh, yan ang medyo kunyan dyan. Inihong pinagkukonsiderar sa paghanap ng relocation para dyan sa mga bakwit. Mapagalon, magastusun bagatabi. Buda ang buhay kan mga nasa evacuation center mga tugang. Garo ka man sana nag-agi ng kalbaryo. Grabing sakripisyo. Maray nga ni tanatod na sana sa mga bakwit. Ano, sa halos kabangang taon na sila sa evacuation center ng po Niniro. O, July 1 na ngunyan. Kabang ang taon na sa evacuation center mga katindugon. Alas 8.48 na po nin pagkaaga mga tugang. Sagkod ngunyan sa EDSA, igwapaki naga puro pasali mga tugang. Iyo po. Yan taman ngayon sir. May puro pasali ngayon duman sa EDSA. Bila sumaro mga tugang kan INC sa nagbabana-bana na pagsusunod po nin kaso. Ha? Nagbabana-bana na pag-filing kasong plunder para po kay Senador Marcoleta. Si Marcoleta, sarupong miyembro kan sa indang sekta na INC, Iglesia ni Cristo. At ang Iglesia ni Cristo mga tugang, sa roman sa nag-endorso kay PBBM ka ito na sa indang pambato bilang sarong kandidato sa pagka-presidente, as in gumina na nga ni bilang presidente. Ngunyan, na nag-break na si Sara Duterte buda si PBBM mga tugang, break na din, ayaw na din ng mga nagsuporta kay PBBM na INC, kaya may protesta sinda. Tahabon ninda ang makasuhan mga katindugon ta ang paghiling ninda ang pag-file ning kaso kay Marcoleta mga tugang
ginigibo kan administrasyong Marcos tangani na

0: pasilinsyohon ang mga kritiko kaini arog kay Marcoleta. Iya, pasilinsyohon. Buda, tangani mabawasad mga katindugon sa mga senador na maboto in favor para kay Vice President Sara Duterte. Ayan po yung mga galawan. Kaya uminabot na po sa 15,000 kasudma. And igwapa until now, may mga member ka na INC duman sa Metro Manila, sa EDSA. Nudi, garo sa hiling ko na brainwash mga tugang kan mga leader kan INC. Susay ng grupo, susay ng member. Nantamo man ngayon, sir, nasabi na brainwash. Ta, ang kaso mga tugang na pigsunad laban kay Marcoleta, plunder, may relasyon sa pag-ako ni Marcoleta nin donasyon. Kanini congressman pa, donasyon. 75 million pesos. Mga katindugon tabi, nagagamiton bilang campaign funds. Oh, kaya harayo mga tugang, so kaso na pigkakahampang ni Marcoleta, duman sa sinasabi na paagi kan gobyerno mga katindugon para mabawasan so mga nagpoprotekta man kay Vice President Sara Duterte. Ayo. Sabi kan INC, hindi ngaya kami kontra sa batas. Hindi kami kontra sa batas. Kontra aniya kami sa pangbabaluktot sa batas. Abi po yan kan INC. O, considering, kung arugan ang paninindugan, hindi man kontra sa batas mga katindugon, hayaan ninyo na yung batas ang umusig sa pagkakasala ni Senador Marcoleta. Kasi siya naman mismo nag-ako. Hali mismo sa iyang ngudoy na siya nag-ako ng 75 million pesos hali sa mga donors bilang campaign funds. Ang problema, dahi pa diniklara mga katindugon duman po sa iyang sose. Pero duman sa sayang salen, hay lang. Budar palan mga katindugon tabi. Asong plunder, kasabay sa pinagugang tao, nim pagkadro na kulang budget o pondo, nalagpas, plunder case na palan yan, pag naglagpas ng 50 million pesos, mga tugang. O, kaya po nangyari iyan. Mahalat na lang kita kan mga susunod na kabanata, mga katindugon, kan bagay na yan. Isipon ta na ang hinaabas na pondo kan flood control ay 1 million pesos. Ara mo man Sir Ed ang INC walang sariling bako man gayud sa warang sariling utang. Ini kontrol Nathan Apin, bako man gayud sa warang sariling utang. Kudi ang sekta ninda igwaman kay sariling pagtubod. Ay ta pwede iyan na kontrahon. Ta iba man ang pagtubod ta. Kun iyan man ang sa indang pagtubod, let it be. Hayaan natin sila. Huwag nating sabihin na wala silang utak. Mali yun. Maling sabihin na wala silang utak. May mga utak ang mga yan. Iya po. O, pasensya na ha. Nita napin kung pigkontra ko ang sa imong pahayag digdi. Mapaasunod po ang talubo tabako ang mga katindog sila mo. At yan lang yan. Tibtabi ang programang yan. Kaya dinindo tabi pagpugtasan. Hermani Almoguera dyan sa Technical Department. Salam ko sa pagantabay. At yan naman naod to. Alas 11 sa good, alas 12 imedya. Ako yun si Edward Deus. Pula mga sa kuyang angog. Binalagatak din sa mikropono. Bilang pagsaludo sa sayo. Digyan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: News FM. Tindugo na sa Bicolandia.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang lunas at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as parado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at

0: LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
7: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
6: Dapat no retreat, no surrender din, ha?
8: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
7: Honey, I'm home. Reporting for duty.
9: O sige nga, attention!
8: Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to teas. Kaya sulit sa health benefits.
11: Amazing Tea.
10: Healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
12: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
13: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
12: All in one. One News FM.
13: One Radio. Tindugo na.
12: Picolandia.
14: One Radio.
15: You're listening to One Radio
12: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
16: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
17: Hatun kay Dok and All for Christ Ministry. Dikilang sa One Radio 91.3 News FM.

Well, gitna na naman ng Linggo at parang hinahatak nga ang Burr months ano, sa mga araw na ito. First day of the month of July, kamusta ka na nga ba? So, and ang daming ganap pa, hindi po ba? At maya-maya ay meron akong i-introduce na very special guest. Kahapon nga po ay nag-stage ng isa ang mga members of the religious group INC or yung Iglesia ni Cristo, and they proceeded to the People Power Monument. Ano, kahapon yan. And yung MMDA, ang Metropolitan Manila Development Authority, ang general manager po nila na si Nicolas Torre III, clarified in an interview na walang koordinasyon pala na naganap ano, doon sa naganap na rally kahapon. And sinabi naman ni INC spokesperson Brother Edwill Zabala that they defended the ongoing rally, stating that the gathering is an expression of support for Senator Rodante Marcos, who is now facing plunder charges before the ombudsman. And according to Zabala, itong group na ini, they stand behind Marcoleta's efforts to investigate the alleged flood control scam. And sinabi din ng MMDA na yung ilang mga rallies have committed multiple traffic violations. Nakita nyo po ano, kasi yung ibang mga bus nga ay nakaharang doon sa may highway. So tinatayang 15,000 pala ano yung nag-join kahapon ano at the rally sa People Power Monument. And 900 cops were deployed initially at ito ay sinabi ni National Capital Region Police Office Director Major General Anthony Aberin. Salute sa mga kapulisan sa kanilang maximum tolerance na pinatupad at sa dami nga ng taong nagpunta sa People Power Monument kahapon. Isang napakalaking security risk nightmare. So, of course, we do have in our constitution the rightful assembly. Pero, yun na nga, ano, sana naisip din ng mga kabab. Kasi parang nagulat ang pulisan patungkol dito sa rally na ito. Sana naisip din nila kung paano ito nakaka-apekto sa mga ordinaryong commuters at trabahador, ano, mga workers. Mga estudyante, may mga post na late na ako. Meron pa kaming graded recitation. Isipin mo, no? But of course, in the end, we will defend, ano, your right to do it, although we may not agree with the cause, ano, for the rally. Pero may karapatan nga in a peaceful, orderly, and legal manner.

And syempre, kudos po sa lahat ng mga nanalo. Sa nanalo pala kahapon sa ating Talubo quiz, siya po ay si Alexa Pabalan. Siya ang nanalo kahapon.

0: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
1: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa

0: ako nakakabalik ng high school.
1: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
2: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
1: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

Okay, bagong lahat ay batiin muna natin ang ating mga katalubo. Hello kay Romnick Bilaos at sabi niya, good morning, Ma'am Cecil. Hello din kay Christian Macenas and hello kay Rhea Dado, kay Joni Calieja. Good morning po sa Gabos. Hi, Vine. Sabi, hello, good morning, Ma'am Cecil, kay Shirley Sebilia Belier. Good morning po kay Elsie Bongalos sa at sabi ni Ano, ang dami na naman pupunta sa Manila kasi tinaasan ang minimum wage. Oo, at sobrang congested na nga sa NCR. And hello din kay Charm. Hi, Charm! Buti gising ka pa. And hello kay Jobes Monte Burse. At sabi, watching po from Mananoy Maliktay. And sabi po ni Rose, humingi kami ng tulong kung sino man ang nakakuha at nakapulot, oo nga, ng wallet daw ng ama niya sa may Graceland. So sila daw po ay taga Puro.

0: serbisyo, programa, leksyon, as in polisiya, hali sa Talubo, ALS, in partnership with the DepEd Schools Division Office of Tobacco and the Alternative Learning System, Tobacco City. Hataw na! As in maging progresibo sa Talubo, ALS, ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan, Talubo, ALS.
1: Okay, humahataw sa edukasyon na sa instruction. Walang iba. Kung hindi, ang ating Talubo ALS and of course, pasisinayaan po ng ating education program specialist 2 para po sa Alternative Learning System Digitabi sa Tabaco City. Welcome natin si Mr. Tirso Bonayo Jr. Good morning, Sir Tirs.
2: Good morning, ma'am. Mm-mm. Thank you so much, ma'am, for having me here, and also my partner si Ma'am Irene Ribanal, isa rin siyang education program specialist to ng ALS.
1: Oo, so, alamat yan si Ma'am Irene. Hi, Ma'am.
2: Okay, so bago po ako magsimula, gusto ko munang batiin ang aming ina ng SDO Tabaco City, ang aming Schools Division Superintendent, si Ma'am Fatima Buen.
1: Yes.
2: And ang amin din na magulang din, pangalawang magulang, si Sir Alvin T. Rosare, ang OIC Assistant Schools Division Superintendent.
1: Mm-hmm.
2: Then ang aming CID Chief, si Ma'am Julieta Borais. And ang amin ding SGOD Chief, si Ma'am Arlene Lugo. Ayan. Then ang aming ALS focal person ng division,
1: ako, syempre, pa.
2: Si Sir Adonis Curiantes.
1: Hi, Sir Don. Okay.
2: Then mayroon pa po, ma'am, si ang mga PSDS para mga PSDSs, then EPSS na busy ngayon siguro sila sa mga gawain, then ang iba't ibang department heads ng Schools Division Office ng Tabaco City, then ang aming mga ALS teachers, volunteer teachers.
1: Opo.
2: At saka po ang ating ano yan, so nag-provide ng ano ng ang station po na ito na 93.1 FM Tindugo na.
1: Yeah.
2: So okay. Good morning, everyone.
1: Good morning po. And hello din kay Sir Irvin, ano? At okay. Well, ngayong unang episode ng Talubo ALS ay pag-uusapan na ni Sir Tirs, ano, i-explain niya sa atin itong bagong DepEd order, no, number 1, patungko sa pagsa-standardize ng ALS implementation nationwide. No? So, ano po ba ining DepEd order number 1 S 2026, Sir Tirs?
2: Okay, so dahil po sa pagbabago ng ating mga yung pamamalakad sa curriculum at sa implementation.
1: Uh-oh.
2: So nagkaroon din po ng ito pong tinatawag natin na Enhanced Alternative Learning System under DepEd Order Number 1, Series 2026.
1: Okay.
2: So ito po ang pinakaunang DepEd order sa departamento.
1: Wow!
2: Kaya,
1: so pag pinakauna, sir,
2: yes,
1: Sir Tirs, ano yung sabihin niya?
2: Kumbaga, ito yung unang nailabas na order ng DepEd para sa edukasyon, sa alternative learning system.
1: No? Ibig sabihin, primero?
2: Yes.
1: At
2: yes,
1: una sa lahat?
2: Yes po.
1: Okay, go ahead.
2: Okay, so ito po ang tatalakayin natin dito ay tungkol sa mga learning delivery ng alternative learning system, learning assessment, then the curriculum, at saka po yung iba pang programs na isasakatuparan po ngayong school year 2026-2027. So tamang-tama po ito dahil bagong magsimula yung mga teachers na magtuturo sila dito sa radio, at least alam din po ito ng mga teachers.
1: Oo. Okay. Sir, 91.3 daw, sabi ni Kuya Mari.
2: Sorry, 93.2. Sorry po. Okay, I'm so sorry.
1: Okay, go ahead.
2: Okay. So, ang una po na gaganapan dito sa tinatawag nating DepEd Order Number 1, Series 2026, mga key changes po.
1: Okay.
2: Like the curriculum po, BLP, to ENE Junior High School.
1: Mm-mm-mm.
2: Dati po, ang

0: ano yan, nung DepEd Order 13 Series 2019, ang curriculum po na ginamit ay or ginagamit noon ay ALS K-12 BEC or Basic Education Curriculum.
1: Oo. But, so, ibig sabihin nun, sir, oo ngun yan, ano yung pagkakaiba niya?
0: Revise, ngayon po sa DepEd Order 1 Series 2026, ano na po ang curriculum namin? Revised ALS Curriculum.
1: Okay.
0: Uh-oh. So, ang pinagbasihan po nito ay DepEd Order Number 10, Series 2024.
1: Mm-mm.
0: Ayan po. Then, sa ALS Senior High School naman po, ang curriculum niya po ay ang ginagamit na ngayon sa DepEd Order Number 1, Series 2026, Contextualized MELCS-Based Curriculum. So, yan po ay ang basis po niyan ay formal senior high school curriculum. Then, mayroon din pong hybrid curriculum.
1: Okay,
0: so ito, ang hybrid po, pinagsasama-sama itong tinatawag natin yung skills training at yung academic, ginagamit po itong pinagsasabay.
1: Oo, yung contextualized, ano ibig sabihin nun, sir?
0: Ibig sabihin nito ay yung pagtuturo natin ay akma natin sa pangangailangan ng mga mag-aaral. We contextualize na kung halimbawa sa isang lugar, ang pangangailangan dyan ay yung mga produktong galing din lang dyan. So we have to make our teaching and learning process na mapapakinabangan ng mga mag-aaral. Kaya kinocontextualize po yung learning.
1: So would you say na under the itong enhanced curriculum na ini, baka mas marami ding focus on skills sa training?
0: Yes.
1: Tama po ba?
0: Oo, yes po. Kasi yun ang, kumbaga, yun din ang target ng DepEd.
1: Okay.
0: Kasi yung tinatawag natin na makakuha kaagad sila ng
1: work. Oo nga. Kaya nga, nag-enroll sa no?
0: Yun po. Then, okay. So, dito naman po sa, ang basis din po nito ay yung ALS Senior High School Pilot Implementation Results. So, marami. Tayo po sa Bicol or sa Tabaco City, ang Tabaco National High School po ay isa po yan sa pilot implementing ng senior high school.
1: So ibig sabihin sa buong Bicol, ilan pa lamang ang mayroong senior high school?
0: Bali po, ang tatlong nauna ay Tabaco City, Masbate, and also Ligao.
1: So, ngunyan?
0: Ngunyan, marami na po. Marami na.
1: Okay.
0: Halos lahat na po nag-implement ng ALS Senior High School.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Then, ito pa po, yung tungkol po dito sa mga curriculum pa rin po ito, Translation of Learning Strand 5. So, magbabago rin po ito. Dati, ang Learning Strand 5, Understanding the Self and Society. So, English po siya.
1: Oo.
0: But, dito po sa DepEd 1 Series 2026, pagbabago po, ginawa po itong Filipino. Pag-unawa sa sarili at lipunan.
1: Yan ba yung sir, ESP? Yan yon. Or iba pa?
0: Oo, iba po yun. So, ESP. Iba pa po yun.
1: Okay.
0: Then, ang basis niya po is DepEd Order Number 10 Series 2024. Okay. Then, ang isa pa pong pagbabago dito is medium of teaching and learning. Ano ba ang ginagamit na medium? Then, dito po sa BLP or Basic Literacy Program, ang ginagamit po dati, mother tongue. Okay. So, lingwahe ng mga lugar. Then, sa pagbabago po, nagin na po itong BLP up to ALS Senior High School, lagi na pong Filipino and English ang teaching and learning medium of instruction.
1: So, hindi na yung mother tongue?
0: Oo, hindi na po.
1: Okay.
0: So, then, ang pinagbasihan po nito ay Republic Act 12027 and DepEd Order 10 Series 2024. So, ang ginagamit po, ang mother tongue po, ginagamit pa rin po siya, but auxiliary lang ways of instruction na lang po siya. So, ibig sabihin, gagamitin lang po ito kung kinakailangan para maunawaan ng mga learners yung yung mother tongue.
1: Okay.
0: Then, Okay, so implementation of life skills modules.
1: Mm.
0: So, dati po, ang una hanggang ikalawang buwan na pagtuturo, ito po ang itinuturo sa mga learners ng IELTS, yung implement life skills modules. But, sa pagbabago po, ngayon pong binago ito, ito po ay isinama na lang po sa LS4 or doon po sa Learning Strand 4, and it is also integrated across all LS if applicable. So lahat po ng strand pwede nang i-implement itong life skills modules. So kasi tama naman po talaga, kasi yung dalawang buwan nasasayang dito sa life skills modules. E mas maganda po na italagang i-integrate na lang siya doon sa lahat ng learning strand para tuloy-tuloy na po yung teaching and learning activity ng mga learners.
1: Oo. Yung mga life skills modules, ano po yung nakapaloob doon, sir?
0: Bali, ang mga nandun po ay tungkol sa mga, say for example, yung ating paano tayo magiging safety sa oras ng mayroong mga calamities.
1: Okay.
0: Nandun po yun. Yung mga precautions during emergencies.
1: Mm.
0: So, maganda rin po itong pinag-aaralan kasi like, for example, today we are sa mga panahon ngayon, palagi tayong dinadalaw ng mga sakuna at mga kalamidad.
1: Mm.
0: So, ang basis na po naman dito ay ang revised IELTS curriculum.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Then how about the learning modalities? Mm-hmm. Ano naman ang ginamit noon at gagamitin na ngayon?
1: Oo.
0: So noon, ang existing learning modalities anchored in learning support being provided primarily by IELTS teachers. So sila po ang nagpo-provide ng mga kung anong modality ang pwede sa mga bata. Kasi depende po sa mga learners kung ano ang gusto nila. Kasi may nagtatrabaho, mayroon naman na malayo ang lugar. So, depende po. But, ngayon po sa pagbabago, ang mga gagamitin na pong mga learning modalities ay like of modular instructions, online, digital, or mobile learning.
1: Ganda, no?
0: Diyan na po. Meron pa po, ma'am, aside kay nang dyan, meron ding face-to-face learning sessions in tutorial. So, hindi po inaalis talaga ang face-to-face. Then, radio beyond. So, gaya ng gagawin. Ayan, nandito po siya. Then,
1: so, sinamba pala.
0: Opo, kasama
1: ngayong,
0: po.
1: Ngayong year na yes to. Ang ganda.
0: Yes, kaya tamang-tama po tayo.
1: Tamang-tama talaga yes, tayo. Radio-based instruction. Mabuhay ang IELTS.
0: Oo, nakapalo po siya sa DepEd order. Then, mayroon pa po tayong TV-based instruction.
1: Uy, may TV-based.
0: Yes.
1: Wow, ha? FB-based. Nasa FB tayo, ma'am.
0: FB-based, yes.
1: Sir.
0: Then, we also have blended learning.
1: Blended learning, ano ibig sabihin?
0: Ibig sabihin yan, pwedeng iba-ibang uri ng
1: face-to-face, tapos merong modular.
0: Online, pwede siyang pag-iba-ibahin ang pagtuturo sa isang mag-aaral. Then, ang basis po nito is the Republic Act 11.5.10. Yan po ang basis ng pagbabago nito.
1: Wala ka ng lusot.
0: Kawala.
1: Wala ka ng kawala.
0: Yung learner talaga wala.
1: Diba, no? Isa, wala ka ng excuse na hindi ka makagraduate ng elementary o di kaya hindi ka makagraduate ng junior high and senior high. Okay.
0: Then, how about naman sa program duration? Ang program duration po niya is before, sa nung mga nakaraan, ang DepEd Order 13 Series 2019, ang basic literacy po is approximately 9 to 10 months. Ang ano yan. Then, lower elementary, approximately 4 to 5 months. Then, advanced elementary, approximately 8 to 10 months. Then, junior high school, approximately 2 years. And, as senior high school, 2 years din po siya.
1: Oo. Ulitin natin, sir? Okay. Yung elementary.
0: Elementary, kasi nahahati po ang elementary sa tatlong level. So, ibig sabihin, ang basic literacy is from kinder up to grade 2. Then, 9 to 10 months po ang approximate.
1: 9 to 10 months. Then, so, 9 to 10 months lang, maaari ka ng makagraduate, ano? Yeah,
0: pero yung ito po ma'am, yung before na ano yan, 2019.
1: Ah, okay.
0: Pero may
1: sorry.
0: Bago siya ngayon.
1: Okay.
0: Then lower elementary.

0: elementary. Ang lower elementary po is grade grade 3 to grade 4. Approximately 4 to 5 months. And an advanced elementary po is, those are classified as advanced elementary, ay grade 5 and 6, 8 to 10 months.
1: Okay.
0: And junior high school, 2 years. Then all senior high school, 2 years din. But in the, sa latest na po na order ng DepEd, ang duration na po ng program natin is progression depends on mastery of competencies. So, depende na po sa mastery ng learner ang progression na or program duration. Hindi na po doon babase sa nabanggit po kanina.
1: Ang galing, ano? Ay, napakagandang balita niyan, di ba,
0: yes,
1: sir?
0: Yes, ma'am.
1: Oo.
0: Kasi po, may mga learners talaga na konti lang na ano yan, meetings, konti lang na intervention, pero madali silang matuto because of their experiences.
1: Oo. Tsaka, sabihin na napa-fast track, ano, yung kanilang accreditation.
0: Yes.
1: Diba?
0: Yes,
1: yung certification nila. Mm-hmm. Ang ganda. Maganda. So, sa lahat ng levels yan.
0: Yes, po.
1: Abawa ko, elementary man or lower elementary. Ngayon, sir, may question pala ako. Halimbawa, what if nag-take ka na ng IELTS before? No? Tapos, ang kinuha mo ay elementary. Pero, merong area na hindi ka nakapasa. Kasi, di ba, merong doon sa assessment, maaaring hindi ka nakapasa. No? Pwede pa ba na mag-take ulit? Ano ang suggestion ninyo?
0: Yes, ma'am. Ang pag medyo doon sa criteria na hindi napasa ng bata, yun po ay pagpapatuloy ang intervention doon sa mahina niyang nakuha na assessment. Doon po magtuturo yung teacher para makuha niya yung required na competencies na matututunan niya dapat. So yun po. Yun ang gagawin po.
1: So halimbawa, hindi siya nakapasa doon sa area na yon. Halimbawa, sa subject, kunyari. Okay. Ano? So, in other words, dito papasok yung face-to-face.
0: Yes po.
1: Okay. Sige pa. Go ahead, sir.
0: Then, we have also yung ILA, Individual Learning Agreement, and Record of Learner's Progress. Mm-hmm. So, dati, ang ano namin nito ay RPL. Ngayon nabago siya. Naging na siyang RLP, Record Learner's Progress. Dati, Records of Prior Learning.
1: So, ano yung pagkakaiba niya, sir?
0: Bali, ang pagkakaiba po nito, kasi yung tinitingnan ng teacher noon ay yung prior learning ng bata. Yung kung ano na yung kanyang mga natutunan at kung ano na ang mayroon sa kanyang mga skills.
1: Oo, so ngayon?
0: But now, ang tinitingnan na po dito ay yung progreso niya sa pag-aaral. Hindi na masyadong titingnan yung previous learning niya. So, so ito po, ang covers now the preparation of learning plans and the tracking of learner's progress. So tama naman po talaga kasi hindi na natin masyadong bibigyan ng panahon yung kung ano ang natutunan niya. Kung sa teachers talaga, dapat titingnan natin yung ano ang tinututukan niya ngayon at paano siya aabanti doon sa tinututukan niyang pinag-aaralan.
1: So, pero what if, halimbawa, tulad nung nabanggit ko, ano, meron siyang struggle sa isang subject, di ba, sir?
0: Yes po.
1: So, paano i-backtrack pa rin at titingnan pa rin yon? Kasi yes, paano siya makakapasa? Paano siya uusad kung hindi siya makakapasa doon sa area na yon, di ba?
0: Actually po, mayroon din kaming tinatawag na mga assessment during the intervention, before the intervention, during the intervention, in post after the intervention.
1: Okay.
0: Tinitingnan teacher doon kung siya ay mayroong improvement o kailangan pa niya ng pag-turuan doon sa mga subjects or sa mga areas na hindi siya natututo.
1: Mm-mm.
0: So yan po ang ginagawa ng teacher. Kaya mayroon din po yan, mayroon din kaming mga forms at ginagawa din po namin yan.
1: Okay, sige pa.
0: Okay. Then mayroon pa. Then ito po yung pagbabago rin sa bureau. Dati po noon ang ano namin ay IELTS task force. So ngayon, nabago na mayroon na kaming bureau, kaya napakaswerte ng ALS. Okay. Bureau of Alternative Education. So yan po.
1: So ano ang ibig sabihin yan and how will that affect yung present system po nindo?
0: Okay, so ang ano po nito ay magbali magkakaroon kami ng sarili naming kumbaga may magkakaroon ng pundo ang Bureau of Alternative Education. Even though under pa rin kami ng DepEd, but at the same time may sarili kami, kumbaga may sarili rin kaming programa na ini-evaluate din ng mga nasa taas na Bureau of Alternative Education. Mayroon siyang director, mayroon din sa baba, magkakaroon din ito ng mga supervisor. So magkakaroon na po siya ng maraming item para magkaroon ng supervision, proper supervision and monitoring. So ito po ay base doon sa RA 11510.
1: At saka ang maganda nun, mas matututukan na, no? Kasi yes, may focus, no? At sabihin, may focal, yun nga, may focal person or meron, yun nga.
0: Siguro po, ma'am, hindi na, magiging na siyang supervisor. Kagaya ni sir, hindi na siya mag-dual, kumbaga dual performance siya. Kasi PSDS siya, at the same time, ALS focal person siya.
1: So ang PSDS ay?
0: Sa formal school po siya assigned na mag-supervise. So aside nun, nandoon pa siya sa ALS. Kaya kung ito po ay ma-implement na ang bureau, ang ito pong Bureau of Alternative, actually na-implement na siya, kaya lang siguro sa taas, wala pang pundo. Pundo kasi ang kailangan nito para magkaroon sila ng supervisor.
1: Sa ALS. So magiging, si Sir Don, magiging focal person siya.
0: So, pwedeng supervisor na siya kung gusto niya mag-transfer siya sa ALS. Magiging siyang supervisor sa ALS. Pero okay, supervisor.
1: Okay. Sige po.
0: Then, ito po ay sa base, ang basis po nito ay doon sa RA 11510.
1: Okay.
0: And DepEd Order 47 Series of 2021. Then, how about naman sa monitoring and evaluation?
1: Oo nga.
0: Ang bali po itong dati broadly mentions the rules of national, regional and division level. So kung ang evaluation po na ginagawa ng natin, mayroon tayong national evaluation, may regional and division levels. And mayroon nga na minsan diyan sa school may self evaluation din ang mga guro. Kaya kinakailangan talaga ang evaluation para makita natin kung talagang mayroong pag improvement or ano ang dapat na kailangan para mapaganda or ma-improve ang pagtuturo at ma-improve din ang produkto ng ating mga learners.
1: Okay.
0: So ito po
1: parang
0: ay
1: parang nadagdagan ng evaluation or assessment?
0: Actually, dati na rin po ginagawa ito, ma'am. Mayroon talagang ang evaluation talaga ay hindi lang sa pang lower evaluation up to the national level. Mayroon talaga po.
1: Okay.
0: Then ito po ay ang ginagawa nito ngayon sa bago explicitly cites BMEP. So ano bang ibig sabihin ng BMEC? Basic Education Monitoring and Evaluation Framework. So yan po ang kumbaga ito na ang nag-evaluate ng mga ginagawa ng guro, ginagawa din yung mga resulta rin sa mga bata. Then ang basis po nito ay DepEd Order Number 29 Series 2022.
1: Okay. Sir, at baka may katanungan na ating mga tagno, maaari kayong mag-comment sa ating comment section o di kaya mag-text din sa 0962-409-3467. So, kung gusto niyo po, bawa, meron tayong tagapakinig at tapos na siya ng elementary, no? Tama ba, Andrea? Elementary or advanced elementary. Gusto niya ngayon na ma-qualify for college para makapasok siya sa kolehiyo. Oo, papaano siya ngayon na makakagraduate ng high school?
0: Okay, so kung graduate po siyang elementary, ma'am.
1: Graduate elementary.
0: So magpapasok po siya sa amin as ANE, ALS ANE Junior High School. So magkakaroon siya. Yes po.
1: So pagkatapos ng junior high, mag-proceed siya sa senior high.
0: Yes
1: po. Oo, senior high. And at that point, pwede na siyang ma-qualify for college. Oo. Upon passing yung assessment.
0: Yes po.
1: Oo. Okay. Ngayon, what if ikaw ay halimbawa 13 years old at nag-stop ka ng 1 year, 2 years, no? Ayaw mo nang pumasok ng regular school, gusto mong mag-ALS. Tinatanggap niyo po ba yung mga ganong mga students? Nag-stop ng 1 to 2 years, no? Dahil sa financial reasons. And then gustong mag-enroll sa ALS. Kasi ayaw niya na sa... Ewan ko, for some reason, ano, parang may mga ganung sudyante. Ayaw na nila sa regular school. Kasi parang feeling nila matanda na sila para dun sa mga kabatch nila.
0: Okay, so yan po, definitely po, yan ay accepted po namin ng mga ganun, na mga situation, yung mga nag-huminto, mga dropouts, kasi sila talaga ang mga target ng alternative learning system. And aside from that, ma'am, maidagdag ko pa rin, maari din silang mag-take ng Philippine Educational Placement Test. So, kung halimbawa, huminto sila ng isang taon or dalawang taon, gusto nilang mahabol yung isa o dalawang taon na inihinto nila.
1: Yes.
0: Pwede silang mag-exam noon ng Philippine Educational Placement Test. Na ini-exam din every year, mayroon pa exam niyan.
1: Mm-mm.
0: Pag nakapasa po sila diyan, maari silang makabalik doon sa dati nilang grade level.
1: Mm-mm. So madaling salita, hahabulin nila yung mga ang ganda. Mm-mm. Ganda naman.
0: Actually, okay. Ma'am, I am a pastor of PEPT.
1: Talaga?
0: Yes po.
1: Wow.
0: So, nung high school
1: sir,
0: ako.
1: Talaga?
0: Yes po.
1: So, ilang years kayo, sir, na nag-stop?
0: Sa high school, nag-stop po ako ng 2 taon.
1: Oh, tama-tama yung tanong ko, no? 2 years.
0: Nag-bali, yung high school po, nakuha ko lang yan ng 3 years. Pero actually, dapat 5 years ako kasi nag-klase ako noon.
1: Oo.
0: Panggabi, night school. So, 5 years po noon dati ang high school sa Tabaco National High School.
1: City na mo, gabi pa yan, ha?
0: Kaya, nakapasa po ako, awa ng Diyos. Nadala ko lang ng 3 years yung...
1: 5 years na.
0: Yung 5 years na high school.
1: Na high school.
0: Nadala ko pong 3 years, kaya...
1: Oo.
0: Yun po ang...
1: Wow, ang ganda na mong balitan yan, sir.
0: Aside po ng ALS, mayroon pang iba. Kaya maraming oportunidad na binibigay ang gobyerno natin.
1: Mm-mm, mm-mm.
0: So, depende na lang sa nag-aaral po.
1: Mm-mm. And ano po yung tawag? Ano po yung name noong test na yon?
0: Philippine Educational Placement Test.
1: Philippine Educational Placement Test. Ang ganda. Wow. Okay. Paano, sir, kung halimbawa ikaw ay 70 to 80 years old na at gusto mong at least, no, makatapos ka man lamang or makuha mo man lamang yung diploma mo for elementary or high school. Pwede pa po ba?
0: Pwede pa po, ma'am.
1: Pwede pa.
0: Kasi wala namang limit sa pag-aaral. Sabi nga, there is no limit in age in education. So, kahit pa matanda na po ang isang tao, pwede siyang mag-aral at medyo, kumbaga, nakakalamang siya kasi marami na siyang experiences. Then, maaring mas mapadali niya yung pagpasa
1: doon. Gusto sa'yo, nawalay mo. Parang kayo, no? Laktawan niyo yung 5 years, naging 3 years lang. Diba? Wow.
0: Yes,
1: bati natin ating mga tagapakinig. Hello kay Irene Bolaños Brosa. Si Mari Carden na may pinapanawagan, nahulog daw yung wallet niya papuntang Comon. At nakalagay yung reseta ni Alvin Oliquino. Sige, pakibalik na lamang daw po. Pwede kayong dumaan dito sa stasyon at manawagan po. Ano? Hello din kay RJ Columna. Sabi niya, good afternoon. Kay Cheryl Flores at kay Rose Botalon. Hi, Rose. And hello din, of course, kay Kuya June. Sabi niya, enthusiasm is one of the most powerful engines of success. When you do a thing, do it well with all your might. Be active, be energetic, be faithful, and you will accomplish your objective. Parang si Sir Tierce, no? Grabe, no? Yung pinagdaanan niyo pala. Ano, sir?
0: Yes, ma'am.
1: Oo. Sige po. Meron pa po kayong gustong i-share na mga mahalagang impormasyon, ano? Patungkol dito sa mga pagbabago sa alternative learning system?
0: Okay, so ito po, sa pag-uumpisa natin sa mayroon din kaming literacy mapping. So bago magkapag-umpisa yung pagtuturo ng mga teachers, makandak muna po sila ng literacy mapping in advocacy and social mobilization. So ang kinukuha po namin doon ay yung mga school, ang school aids po, prospective learner must be referred to formal school system. So okay, kaya hindi naman kami nakikipagkompetensya sa formal kasi ang sa amin talaga ay yung mga out of school youths, adults, and yun po sa amin.
1: Okay, may question. Paano po mag-enroll dyan dito sa ating radio-based instruction? Ano po ang gagawin nila, sir?
0: Okay, so pwede po silang mag, kung kanina narinig ko, pwedeng pumunta dito. Okay, and also, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na barangay po ninyo, kasi yung mga barangay meron po dyan na assigned ALS teachers. Then kumuha po kayo ng enrollment, then sasabihan nyo po siya, sila na pwede akong sa radio based instruction na lang po maano. So sila po ang magkikimagaano po sa inyo, na you will be guided by the ALS teachers na radio based instruction kayo para mabigyan kayo ng tamang assessment ng yung tinatalakay at yung pinag-aaralan nila. Ganun po 'yan.
1: Tapos isa pa, sir, kumbaga parang ano siya, no? Manunood, makikinig kayo, manunood kayo, pero pwede pa rin kayong pumunta doon sa face-to-face,
0: yes,
1: 'di ba, classes.
0: Yes po, ma'am.
1: No? So, ang ganda. Okay, sabi ni Win Henson, good morning po. We are listening and keep it up, brothers.
0: Sama, sister. Good morning, sister.
1: Okay. Sige po. So, meron pa po kayong paanunsyo. And hello din kay Vine. Happy, happy listening. And kay Cherry Cara Borja. Sabi niya, good morning at happy birthday po sa tugang ko na si Ma'am Nora Car Nicolas. Birthday niya po. As in, ang ama ko na si Papa Santiago Car Kang Balsa Malinaw Albay Tindugon pa. Okay, may final thoughts kayo, sir? At gusto niyo silang imbitahin sa ating first lesson at first lecture next Wednesday na, no?
0: Okay, so sa mga listeners po, lalo na yung mga learners ng alternative learning system, invited po kayo. You're mostly welcome sa ating programa dito sa ALS Talubo na radio-based instruction. Sa Wednesday po mag-uumpisa yung pagtuturo.
1: At ang ating first subject ay?
0: Communication in English.
1: Wow! Si Ma'am, gagaling tayo mag-English. Okay, go ahead.
0: Si Ma'am, ang first teacher na magtuturo.
1: Si Ma'am V. Vilma. Excited. At meron pa kaming PowerPoint, no?
0: Yes.
1: So, makikita nyo po ang kainaman dun, ano? Maririnig nyo sa radyo pa, pero pag nasa FB live kayo, makikita nyo. Kasi diba, sir, may mga visual learners, ano? Mas natututo sila kapag binabasa o nakikita nila. So, makikita nyo po yung aktual na leksyon sa FB live. Wow! Ang galing! Saan ka pa talaga? Okay, sige. So, bago tayo magtungo sa ating Talubo story, sir, ano po ba ang ating quiz ngayon? Ng morning na ito, dahil tayo ay nasa classroom on air. Question din ninyo. Nako, tayo po ay mamimigay ng 300 pesos na load. Okay, so may nanalo last week. And yan. So 100 pesos para sa listeners, and then dalawang listeners, and then 100 pesos para sa student nyo yata. Ano, sir?
0: Yes,
1: okay, sige po. Okay. Nakikinig po ba yung mga estudyante ninyo?
0: Yes, ma'am, nakikinig sila. Siguro yung iba nakikinig, pero yung iba but actually makikinig sila kasi part na po ito, ma'am, ng Ninda.
1: Uh-oh.
0: Ng kanilang kumbaga i-assist po sila ng kanilang ALS teachers, then dapat may attendance talaga po ito.
1: Okay, sige, go, sir.
0: Okay, so ang question ko po is napakadali nito.
1: Ako, sige po, go.
0: Okay, what is the title of DepEd Order Number 1 Series 2026? So yun po ang aking tanong. Napakadali. Parang madali.
1: Parang hindi madali yun, sir. Ganun. Okay, napakadali. Kung nakinig sila, di ba? Kung nakinig sila, madali talaga. Okay. Ano po ang title ng DepEd Order Number 1 Series sa 2026? Okay, sige. At i-message na po ang

0: tamang sagot or maaari ding mag-text sa 0962-409-3467. And habang hinintay namin ang tama niyong kasagutan, narito na po ang ating Talubo story for the day, ihatid ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Dalawang magkaibigang sundalo ang nagkahiwalay nang sabihin ng kanilang kapitan na sila ay uurong na sa laban. Sila ay sina Arman at Mando. Napakarami ng kaaway at wala silang kalaban-laban. Maaring silang lahat ay mapatay kung hindi sila aatras sa labanan. Pagdating sa kanilang kampo, natuklasan ni Arman na wala si Mando. Nag-alala siya para sa kaibigan. May usapan pa naman sila na walang iwanan. Kaya't lumapit siya sa kanilang kapitan para magpaalam. Babalikan ko po si Mando, kapitan. Baka siya ay naroon pa sa lugar ng labanan. Hindi maaari, ang sabi ng kapitan. Ayokong ipagsapalaran ang buhay mo sa isang taong maaaring patay na. Alam ni Arman na mapanganib ang magbalik sa lugar ng labanan, kaya't ayaw na siyang payagan. Subalit nang gumabi ay tumakas siya sa kanilang kampo. Gusto talaga niyang balikan ang kanyang kaibigan at hindi siya matatahimik hanggat hindi niya ito nakikita. Kung namatay man ito sa labanan, makita man lamang niya ang bangkay ay mapapanatag na siya. Napuntahan naman ni Arman ang kanyang kaibigan, subalit nang magbalik siya sa kanilang kampo, siya ay sugatan. Marami siyang sinuong na panganib, kaya't galit na sinalubong siya ng kapitan. Sinabi ko na sa iyo na patay na ang kaibigan mo. Ngayon, malamang ay mamatay ka na rin dahil sa mga sugat mo. Ano ang halaga ng ginawa mo? Sabihin mo nga, ang galit na tanong ng kapitan. Sumagot si Arman. Kapitan, buhay pa ang aking kaibigan nang abutan ko siya. At bago siya nalagutan ng hininga sa aking kandungan, naibulong pa niya sa akin. Utol, alam kong babalikan mo ako. Pagkarinig nito ay parang napahiya ang kapitan. Hindi na siya nakipagtalo pa at agad niyang ipinagamot si Arman sa mga kasamahan nila. Naglakad-lakad siya sa paligid ng kampo ng gabing iyon at hindi siya makatulog. Naiisip niya ang kanyang kaibigan sa kanyang pangkat. Tulad ng kaibigan ni Arman, hindi rin ito nakabalik sa kampo nang sila ay umurong. At hindi niya ito binalikan para hanapin. Well, sinasabi nga na mahirap daw magkaroon ng tunay at tapat na kaibigan. True friends are like diamonds. They are precious and rare. Sila yung kaibigan na kahit ano ang mangyari ay hindi ka iiwanan, hindi ka sisiraan, at gagawin ang lahat ng makakaya upang ikaw ay matulungan kapag ikaw ay nangangailangan. Kung iisipin natin ay madali naman ang magkaroon ng kaibigan, lalo na sa panahon ngayon ng modernong teknolohiya, pwede kang magkaroon ng kaibigan sa pamamagitan ng Facebook o sa pakikipag-text, pero mahirap makahanap ng tunay na kaibigan. Minsan, akala mo ay kaibigan, yun pala kapag ikaw ay nakatalikod, ikaw naman ay sinisiraan. Mas mabuti pangaraw kapag alam mo na ang isang tao ay iyong kaaway kaysa sa nagpapanggap na kaibigan. Pero magkaroon man tayo ng tunay na kaibigan, mayroon pa rin silang limitasyon at may pagkakataon pa rin na tayo man ay madisappoint at masaktan. Kaya nga wala pa rin hihigit sa Panginoong Jesus. Siya pa rin ang the best na kaibigan. Kailanman, nasaan man lahat ng sitwasyon, siya ay nariyan at kailanman ay hindi tayo pababayaan. Wala na ngang makakahigit pa sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Sinasabi sa Juan, Kabanatang 15, Talatang 13, ang pinakadakilang pag-aring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Bilang kaibigan ay pinatunayan ng Panginoong Jesus ang kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Ito nga ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman. Kaya nga kung ikaw ay nalulungkot, kung wala kang malapitan, kung pakiwari mo ay parang walang tunay na nagmamalasakit sa iyo at nagmamahal, kaibigan, nais kong ipaalala sa iyo na mayroong tunay at tapat na sa iyo ay nagmamahal. Nariyan ang Panginoong Hesus. Siya ay maaasahan, mapagkakatiwalaan, at nakakatiyak tayo na kapag kanyang sinabi, ito ay ating mapanghahawakan dahil siya ay tapat kailanpaman. At siya ay naghihintay lamang sa iyong paglapit sa kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, tunay nga po na wala nang makakahingit pa sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat po dahil ikaw ay palaging nariyan. Ikaw ay aming maasahan sa lahat ng pagkakataon. Nauunawaan mo anuman ang aming pinagdaraanan at tinatanggap mo kami sa kabila ng aming mga pagkakamali at pagkukulang. Salamat dahil sa iyo ay mayroon kaming tunay, tapat at dakilang kaibigan. Salamat po sa iyong biyaya at dakilang katapatan. Sa ngalan ni Kristo, Amen.

0: Mukhang may nanalo na, napili na ni Mama Ayan. So sabihin mo na, ay sir, bago po ang lahat, ay may mga nag-message din, papaano daw po na mag-enroll? Sabi, good morning po, ma'am, pwede po bang mag-enroll? And ang out-of-school youth, ano ang requirements? Ano yung age limit?
1: Okay, so pwedeng-pwede po mag-enroll sa yung mga ano yan, yung mga out of school youth age po na 12 years in above. Mm. Yun po ay elementary level. Okay. Kung ma-accept po sila doon, hindi pa sila graduate ng elementary, 12 years old po. Then ang junior high school po is 16 years old pataas, pwede po silang mag-enroll sa junior high school sa ALS. And magdala lang po sila ng birth certificate nila para makita yung talagang anong edad na po nila. So, saan po kayo mag-enroll? Pwede po kayong mag-enroll sa barangay niyo po, barangay ninyo. Then yung tanungin niyo po yung kapitan or yung kagawad na sa ano po, sa Committee on Education, kasi sa mga barangay po mayroon kami diyan na mga ALS teachers na nagtuturo po diyan. Di sila na po ang mag-aano sa inyo, mag-assist, then di sila po ang mag-intervene or magbibigay sa inyo ng intervention sa pagtuturo o pag-aaral.
0: And syempre don't forget to mention na kayo po ay ALS school on air student, di ba? Nakikinig kayo dito sa Talubo Tabaco, Talubo ALS, ano? Or pwede din po kayong dumaan sa One Radio tomorrow and then get a form, at kailangan din ng copy ng birth certificate at ng marriage contract. Ano? Bibigay na lamang namin kina Ma'am Ayan at kay Sir Ters. Okay. So, may mga nanalo na. At ano po ang tamang sagot, Sir Ters?
1: Okay, so ang tamang sagot po sa DepEd Order Number 1, Series 2026, ito po ay yung Implementing Guidelines of the Enhanced Alternative Learning System.
0: So, wow! Dapat yun na yun, ano?
1: Yes, yes po.
0: Nako! Okay, meron tayong tatlong winners, si Carol Cruz, si Ella Bilan, at si Ricky Akende. So ini po tabi ang kaipuhan na namin naman na, no, mula sa inyo. Kailangan po naming makuha ang inyong cellphone numbers, either na may GCash o di kaya mayroong cellphone kung saan makakapasa ng load. Okay. So tayo po ay magpapaalam na, Sir Ters. Maraming salamat. May mga babatiin kayo.
1: Okay, so maraming salamat din po, Ma'am Cecil, and sa pagbibigay po ng panahon sa amin dito sa One Radio 91.3 FM, Tindugo na. So, okay, then sa mga staff po na nandito sa station, so maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng nakinig sa aming programa dito sa on-air ng ALS, Talubo ALS, maraming salamat. At sa kasama ko si Ma'am Ayin. Thank you.
0: Thank you kay Ma'am Ayin din.
1: God bless po sa ating lahat.
0: Okay. Yan po si Sir Tirso Bonayo Jr. Siya po ang Education Program Specialist for ALS 2. At maaari nyo pong, maaari pa rin kayong mag-enroll, ano, kung nais nyo pong humabol para sa ating first class next week on English. Kami po ay magpapaalam na. At maraming salamat. Ako po si Cecil Amog. At nakasama natin si Sir Tirso Bonayo Jr. Thank you, of course, kay Ma'am Ayin sa pag-visit niya rin. And salamat kay Kuya Manny Almoguera, ating naging technical director. Kami po ay nagpapaalalang, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo Tabaco. See you tomorrow. Bye!

Maganda. Makinig kayo. Ito lang kayo sa 91.3. Diyo. Ito na. Diyo. Makinig dito. Patayin diyo ninyo. Diyo. Tindo.

0: Show FM. Undang bako umaga, Bicolan lang agon DJ dito ko na. Kaya kayo sang sa 91.3. Hindi kayo kinig dito. Patayin, patayin nyo. Tayo. Nandun.
1: Ngunit, ngayon, ang babaeng walang

0: Oh. Yun na. Ayan. Hi, Joy. Umakaray ka. My mom, please me. Ina ng July. Yan sa imo tabi. Mga na July. Uli na sanay pa nga dita. July. Feel my with wind. Man ako. Pwede ka baga nga dita. July, July. Pa. Naman ako ngunay. Naman ako. Ini. Dapat ang mga ano. Isabay mo sa pangalit. Old manifest. You have to manifest. Mas kaday pa na ako muna sa universe. Ngunyan, gabos kita. Sabay ni. Hi, July. Pal ko. Hi, July, July. Pagan ko sa buhay. Noon. Pag sinasabi sa siya, malaking ano yan. Malaking yan. Pag mindset mo, July na yun. Ini, magiging. Ako. Magiging manunan ako. O yan ang sabi. Hello, July. Paldo ako. Ano na? Kami talo. Talong talo ng July. Mang magpa-universe. Oh, o diba, pag sinasabi mo yan sa rin, ngunyan na, it's gonna be, magiging okay na ang lahat. Ay. O, oh, bata pa niyan kang July, dapat ay sugon. Bikin mga bilog da ang ano, yan mo, ibungaan sa imong tig-iisip.
1: Tama.
2: Tama.
0: Imagine mo na sa natukan post ka. Garuda abo. O, ang ganok mo gan. Wala kang energy, hindi ka positive. Ay, ano, last pag-ganyan. Dapat, from July, happy kita guys. Sa mga nakatras ni Mona Tabi.
3: Maging katulad
0: na. Na. Ah. Walang sukataning maid hanggang sa pamangkin.
4: Diyan, naman ka ba? Mga buhay ni Emily Dao. Mga titaryo, chef.
0: Junayachis mo. Taray.
4: Pisan dyan sa tingin. Magtaga sa plat na. Magpara. Kang imbal. Napakira na Emily Dao. Mga pasarawa sa kama.
0: Ne.
3: Chika niwa.
0: Tingko pa, honey, oh. Alam, tabi ko na ka na. Shout out, tabi. O, di ba, ganda ka live ba? Kung ano akong prime viewers, deva. Okay. Shout out sa mga viewers. Yes. Suere, Delara, good morning. Ay, kay Piro, gahaga. Gahama ko.
3: Ay,
0: oh, son. Nagugrama ko. Ay, good morning. Bongga, good morning, Tindugo. And sa mga puta, ako, busy in. Ayan. Diyan sa parada, tatutok sa mga oras na ini. May ikaw mo sa kuya. Ta, basa greetings tabi inindo na. Taka mo, tutok. Ni Arn, tiba, rangay ko nga.

0: ang ganyan niya, hindi ko ara. Oh, iya kung hatid doon. Sorry. So, siya, si ang kaiyan. Biyak po, tiwi. O, sa manok katabi. Sa pagka sa tiwi, ugo dyan sa. May manok niya, bi, tiwi. Sentro kang tiwi sa beyaw ni Osa. Oh, tapos, ah, sa kung sa indan. O, oh, sige, sige. Ni Bagarikson. O, oh, siguro na ini. Ang gaitin ng manok ni Osa. Aduhat daw ni. Ay, man. Lug na manok from manok ni Osa. Uro na na, Osa, wana da. Tuk mo, tabi na ng osang, ano, diyo, sa at pagkaaduto ka. Uy, sayang lang. Ano yung ad ko? Yan. Nagsasiriksunan. Yung aso ngayon, wala na na. Ata, nagkakipa eh. Tasan, tanasalas, gag ko na ngayon. So, maaiyan ka, de. Ikaw, di, uniya usang para ang pigpadara ko sa na kortina. De, kang kortina sarong mo. Last time pagkatabi Erickson, ang nanggana, siya nga niya, na time. Ito. Kung kudano kita, nagpapadara ka sa akong pangaran. Si Hara, kang barangay Kormedal. Barangay Kormedal. Sa Kormedal, nagbarangay. Last of all, si Tonesh. Ayan, ang ganda sa Rogrove daw. Kortina doon. Nailin mo yan. Sa Kortina. Here, Kortina. Mata na. Isper gayon. Kamara. O ni pa na. Sa Dolosa Family and Villa and sa gabos ng mga tatay ako dang ugsugo ng radyo ni Manay Ma. Wow. Oh, diba? Kaya, wow. Uni ang haputa. Tayao na. Sabihon. No? Halat maunin to, ha? Uni, mat. Say, may anong letter ang nasa niya?
1: Letter.
0: Oh. May letter, oh.
1: The words in it.
0: Pwede. Oh. Siya. San? Ay, san to ang pangaran? Taki. Dera na ng mga kapag po. Po yan. Puda, ang mga akin din, ang pangaran, ang pangaran. Naambasa akong, din, ang, so, si Mary, nag-dirty face ako, pero ang pangaran niya, Mary. Imagine mo, eh, nag-dirty finger niya, pero, bukas mo, dirty finger. Tapos, yung pag-isan to sa wire, eh. Balik kita, joke lang yon. Ang corny! Ang corny ng joke. Corny yun!
2: Ang corny naman, paish!
0: Ang, pero, ang may pang letter. Ano pang yaon dyan na letter?
1: Letter.
0: May letter T.
1: Letter T.
0: T as in na. May letter T. May letter O. Ang buda may letter. Bumot mo. T. Letter O. To my letter. Buda. Letter. Ay, bako lamang Santo Cristo. Paguna ko talaga. Santo Cristo. May letter ano pala. Bako Santo Cristo. Arayo. Sabi ni Manay Mafe, Santo Domingo da. Pwede.
1: Letter I.
0: Letter I. My letter, letter O. My letter. Sabi kang texter. At dumali na kamo. Tanagalat na kami. Grabe na. At natat na si Manay Melba. Grabe ang ano. Grabe. Ha? Grabe ang kupot-kupot ni Manay Melba. At abayan, dahil kayong panira. Pumundo ka usang. Dahil pumundo. Tayo na nga ni. Nagbubunso na. Pumpagapin. Ngayon ni. Libong ko na talaga aram. O, kundi akong idea. My letter O. My letter T. My letter N.
1: My letter I.
0: My letter I.
1: My letter I.
0: Hala? Di ko na doon talaga aram. Para akong idea talaga, Erickson. Ta, brain cells. Brain cells ko yan. Di masyado nagaganaw. O sige na nga ni. Sabihan na nga ni, ta. Gusto nang maraman ni Manay. Sabi ni Manay, ta, tara mo na kaya. Ta, nagasap na ngayon ako yung biskinya. O, di mo na ako magsap na kimaluto. O, sige daw.
1: Kiri dito? Kung na, sa barangay San Antonio.
0: Palan! San Antonio Palan yan! Nahiling mo na iyan. San Antonio Palan! Mali ako na naman. Tapos kung ngunyan ah. Bako mataba ang brain cells kung ngunyan. O na natabi. Barangay San Antonio. Yaon dyan ang manok ni Osang. Sa may saing katabi dyan.
1: Sa may simbahan tabi asam.
0: Sa may simbahan. Okay. Sige. Wow. Ano daw kung ma-post kita? Garuda eh na? Takulon yung kimadaralagan, ano? Wow. Na ako ma-post.
1: Kaya, ano? Takulon?
0: Basta yaon ka dyan sa...

0: may simbahan kang San Antonio.
1: Oo.
0: Mga ang bahay. Yaon tabi dyan, guys, San Antonio may simbahan. Tabi ang darahon. Wow. Ang darahon. Hindi ko na naman alam kung ano na naman ang ipapadara ko. Nag-iisip na naman ako. Ano na. Sige, naisip ko na. May naisip na ako. Magdara tabi, Kim. Hindi ako maisip talaga. Pero ako maisip. Agamit sa harong. Aram ko na. Galuyon, galuyon. Aram ko, nag-arandaan sa harong ninda. Chismisa na dyan sa kataning mo. Kaya sa, kung harayo ka dyan, day ka man na kay Sir dyan. Pero may kataning, may barkada ka, naharini dyan sa may simbahan kang San Antonio, apudan mo na. Dumalaga na. Tayaon dyan ang manok ni Osang.
2: Wow.
0: Nanatabi. Tabi ka mo.
2: Wow.
0: Ki. Sigid, buda, daspan. Sigid, buda, daspan. Daw, madali yun man sana, imposibleng day ka kansarong mo, ha?
2: Wow.
0: Sig, daspan, duwa.
2: Wow!
0: Ang pinakapramero na magdalagan dyan, iyo ang makakakua kay sarong bilog na manok from manok ni Osa.
3: Wow! Congratulations!
0: Pasalamatin ang Tabi Erickson sa mga gusto ng pasalamatan mo na dyan. Go!
1: Ay, siyempre, ang marami sa lakay bring me na ini, pero may pigutod sa ulat ang langit ng asang pag chicken house, may chicken nuggets na, may chicken fillet pa. E ano si Ram, ang drop sa lahat na mapapakal sa kapatid sa kansan. Both ever pop, tuwing na lakas ang bind ng ito sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa happy birthday si Tito Rene Dakuya. Happy, happy birthday.
0: Uh-huh. Oh, day pa lamang.
1: Para.
0: Uh-huh. Sige. Nag-post ako. Ta para may pampagana special sa mga viewers, sa mga texters dyan, ano. Shoutout muna, Tabi, sa mga taga-barangay Busdak. Volante Casquejo Lesh. Good morning po sa mga taga-Porok 5, Kangkumol. And Mondre Oberid. Oh, good morning sa imo. Mga taga-barangay Busdak da, Tabi. Shoutout man, Tabi, sa mga taga-Oson, lalo na po sa ko na pinagadahog sa imo, mga Osang. Hindi. Maglayog mo daw manong kunig sa balyokang basod. Sinang balyokang basod? Dakul baga, Erickson ng basod. May basod malilipot, may basod kang tiwi. Aram ko may basod kang tiwi. Sinang basod, Tabi, iyan, Aisa? Ano lamang panira ta dyan, Kevin? Ikaw, tigapot ko, anong panira mo?
2: Wow.
0: Eh, kung di kang maisip na panira, manok niyo, Osang, dalaga na duman. Oh, shoutout na Tabi Digdi sa Juto Tatero, Biyaheng Malinaw.
2: Wow.
0: Oh, diba? Sabi ni Glocel, good morning. Bakit ang manok ni Onso sa Triangulo?
2: Wow.
0: Diyan sa aran ni Onso na sa Balza Elementary School. Buda dyan sa Malinaw National High School.
2: Wow.
0: Aran ni Onso dyan ang manok ni Onso. Dyan may ano, payahan. Payahan sa may Triangulo.
2: Wow.
0: Dyan ang manok ni Onso. Wala pa. Nagpo-post ako eh. Manok ni Osang Barangay Salakay nasa San Antonio Simbahan now. Bring me. Sigid. Dustpan. Buda, dustpan. Para may one whole chicken ka from manok ni Osang Dangaw. Alat mo na.
1: Kami na tabi ako. Kami na kami eh.
0: Ay! Ala! Ala, nag-iurumbasa, no? Nag-iurumbasa.
1: Na dyan. Pero nungarin ko talaga.
0: Nanaw na agad sa radyo.
2: Wow!
0: Iyon talagang paratangog sa One Radio. Ano ini? Palayogon mo man, Tabi, digdi sa parada kang tabako, makata naman lamang Juto Tatero. Nagkariribok na. Nahiling mo na yan. Nagkariribok na, baga. Nagkariribok na.
2: Wow.
0: Okay, sige. Iguana kitang nadakop sa manok ni Osang.
1: Nasa daw.
0: Marhay na al daw, Tabi, si Imo. Ano pong pangaran mo, Manay?
1: Nadog
0: mo po? Ano po? Ano po? Ano

0: ang pangalan mo, Tabi?
1: Judith Sigara po.
0: Manay Judith! Wow. Congratulations, Tabi! Manay Judith, nadawag mo ng God mismo pa, ano? Kaya nakadalagan ka, no? Siya, nakaulay ko. Tami nagad daw, may nagataram pa dyan sa background. Manay Judith, so, ikas nagtaram na, nadawag mo ng God mismo. Ha?
2: Hello? Ano data beta, Sam?
0: Ikan ng God sa nagtaram na, nadawag ko ng God mismo.
3: Ano ka ni si Jonas Black?
0: Alat mo na, maribukong Tabi ang background. Papapundua daw, Tabi, magpare-restore yan dyan. Hindi ko na nadangog. Rayo-rayo daw, Tabi. Kamo, rayo na ka mo dyan. Hindi ko na aram po sa siyang kahurun ko. Oh, hello, Tabi.
2: Nanay Judith po.
0: Ah, Manay Judith, Tabi. Naka-live ka, Tabi, ngunyan sa One Radio, 91.3 News FM. Ikatabi, ang pinaka-primero da ang nagdalagan dyan. May darakan daspan mo da. Sigid man ang God.
1: Ayun po, madamot.
0: Eh, sigurado ako, Manay Judith, nagdangog ka sa One Radio, ano?
1: Ayun po.
0: Sa'yin mo nadangog, sarong mo o sa kataning mo?
1: Sarong wow. Nito.
0: Ay, makusugong ganyan ang radyo mo, ano? Kaya nadangog mo talaga. Wow. Oh. Manay Judith, kung pakadangog mo ng God na daspan mo da, sige, anong ginibo mo pakatapos ko magtaram? Ha?
2: Ang pakadangog mo da po na daspan tapos sigid ano?
1: Nagdalaga ay nagsakay pa mo kay si Tiago nagsakay din sa simbahan.
0: Nailin mo na yan. Nagsakay pa tricycle pa siling sa simbahan. Oh, Manay Judith, Tabi. Oh, ibang klase ang strategy, ano? Dahil Tabi dyan, Manay Judith, may gusto kang batiun, Tabi, ngunyan. Naka-live kita ngunyan sa One Radio. Wow! May gusto ka tabing batiyon mo niyan, Manay?
2: May gusto ka tabing batiyon mo
1: niyan. Pagbagay ko po ang Purok 7, San Antonio po.
0: Mga taga Purok 7 kang San Antonio, Tabaco City, Maraynal daw, Tabi, wala tindugo na ka mo. Wow. May nakapaldo sa Indo at kabarangay Nindo, ha?
4: Wow! Congratulations!
0: Si Manay Judith. Manay Judith, dyan Tabi sa San Antonio, anong purok ang harong Nindo? Anong purok Tabi ang harong Nindo diyan?
2: Wow. Anong purok dapat?
1: Purok 7 po.
0: Purok 7. Harayo yan diyan sa may ano? Harayo yan diyan sa may simbahan.
1: Purok 6 po yan ang isa simbahan po.
0: Ah, okay. Harani mo sana pala ano? Pero nag-tricycle pa talagang gusto makain at ano? Okay. Dahil Tabi diyan Manay. Manay, dahil Tabi diyan, gana ka kisarong bilog na manok from manok ni Osa.
1: Salamat po.
0: Welcome Tabi Manay and sana Tabi kan sa imong ginanahan sa ano sa manok ni Osang Basud Branch sa likod sa nakang Mercury Drag. Wow. Ayan, taka man Tabi duman na para mai-post man Tabi ika ha. Congratulations Tabi Manay.
2: Babati SM may so nag-ibang nagdigdi mabati na lang daw.
0: Oh sige Tabi, si Tabi ang babatiun mo. Go.
1: Good morning po, Asyoka.
0: Good morning. Sisi po ang babatiun mo, Tabi.
1: Abi, babati ko po so aking sunday na sa kumit na abot digde.
0: Ay, irak man. Sorry na. Sarang sana kaya uruan daw, Anuta. Sisi po, babatiun mo, Tabi.
1: Si Lovely mo na, si Beverly mo na, si Agong ko.
0: Ah, okay, Tabi. Ano pa pangaran mo?
1: Sigun po.
0: Binita Bunggon. Oo, good morning, Tabi. Opo. Sa imo buda. Tindugo na. Ayan. Back to you, Tabi.
1: Ay,
0: salamat, Tabi. Tindugo na, Tabi. Salamat po, salamat po. Salamat po. Ay, Erickson, balik na, Tabi, sa imo.
2: Sige po. Sige po, salamat.
0: Salamat po, salamat, Tabi. Ayan. Oh, dahil dyan, oh, yan na, bakon. May nakapaldo na naman ngunyang kisarong bilog naman, oh. Kaya, Erickson, back.
2: Yan, Tabi, SM, barangay sa Lagay. May dibu sa barangay San Antonio, Tabaco. Na, pinindig ito, tiyendo, talag siya, ten. Chicken nuggets, chicken curry pa. Yan, nasira ang anis, lap donuts, na mababakal siya, diba, sa bank, sa manok na awasang balls, herbal capsule, may lakas ng banteng natural, sa top test, sa pagiging, sa section 1, bida. Healthy ka na, sexy ka pa, chowking tabako, thank you very much. Thank you, Tabi.

sa mga barangay kang manok ni Osa. Wow. May napaldo na naman sa barangay San Antonio. Adeba. Congratulations, Tabi Isa ng Gana. Si Manay Judith, ano? Ang oras niya to, iguana tabi kitang 46 minutes makalipas na. Ang alas 10 din pagkaaga. Nagandang hugman tabi kami digdi sa mga taga-barangay Bulod kang malilipot. Sining Bulod kang malilipot, Miles Bubilis? Alma Romero, good morning. Sa Agada, dapat daw sa malilipot man. Spice na. Shoutout naman po sa birthday boy na si Mark Polvoresa na pirming tindugo na. Rizal de Vargas, tindugon man po kami digdi sa Laguna. Shoutout na lang po sa Barangay Misa, San Antonio, Sulong, Malilipot, Albay. Bad sa San Miguel, pwede na. Malindo ko na naman ang boses ko, sabi ni Gingging. Gingging, pag ako talaga ginugulo-guluan sa'yo, mukhang tahanta ka. Makanta ako. Elrod, good morning. Santo Cristo man ngayon. Ay, pero mina, nakapira na kami Santo Cristo. Balik-balik na kami dyan. Richilda, good morning. Burlagdatan, Burlagdan, good morning. Cortizano, Marina Aldao. Dumali na ba yung kamuta? Punawo na ako. Ay, kasubago pa yun yung nagpapara. Punawo na, dairak man. Yekanyeta, Vicente Buendia. Pag sinabi po nangon niya, naon na, ibig sabihin, live kita mo niyan sa One Radio. So, pag nagsabi ako kung hi na barangay, yaon dyan mismo nakatay. Tamang-tama, nagsisigid ako ngon niyan. Iyon ang gadkapot-kapot ko, kaso bako man sa mo. Sayang. Day pa lamang ako nakakata na aki manok ni Osang. Ayun, sana tabi din balasta. At atry mo ba yung manok ni Osang? Shoutout sa mga taga-isla kan San Miguel. Madalagan ko ta ako, kaso yaon ako San Vicente, Hiraya, Manawari, da akong lunadan. May nainot na. At ang mga makaskaso ng mga paradangog. Dapat makaskasong kapit. Porongkate, Gamelo, Cell, good morning. Watching from Ligao, si Manay Anson, Calios Flor. And always listening po, pa-shoutout po sa family Moran and family Boral, digdi sa Barangay Baybay, Tiwi, Albay. Si Risa Veloso, pa-shoutout po sa mga taga San Roque, Phase 1, Zone 4. Bibi ako dagong sa imo, dawa ako naka-duty sa work, makusog ko ng radyo ko digdi sa trabaho, dyan sa Jamestown, San Carlos. Uy, Risa, yung kang pala nagtatrabaho sa Jamestown, ano? Uy, shoutout tabi sa gabos ng mga riyang dyan sa Jamestown, sa Tabaco City. Aha. Good morning, Tabi JLB. So, happy birthday da. Gusto mong ipa-play ni Gingging. Yung managade, kita naka-play ki happy birthday song today. Ano? Sa gabos palang Tabi ini ng mga nagsa-celebrate kang sa inyong mga birthdays today. Happy birthday, Tabi, sa imo. July 1, live kita mo niyan sa One Radio 91.3 News. Igwa na tabi kitang 123,540 followers and growing.

Mati na nga, muni o. Naka-ready na ako para basahan ang sa inyo mga greetings. Natabi Julie, yun natabi Julie. Si Manay Judith, si Garam, yung Tabaco City. Congratulations, Tabi J mo. Shoutout man kay Ann Balila. Baka naman sa Ginubat, madakop man kami kamanok ni Osang. Puro 4 pig-abot man po sa Danaw. Habi ni Myers Bubilis da, okay. Makaabot man dyan, ano? O yun na muna, Tabi, ang Pampagana Espesyal. Tigahanap po sa kuyang, ano, o mga sponsors, di kita, mabasa daw ka mga sponsors na mga katindugon. O, today ko nahanap, babasahon ko tayo ni Naginuno sa mga sponsors niya to. O, day kita. Wancho Dim Sum, good morning, thank you so much, Wancho Dim Sum. And White Anahaw Haven, thank you so much. Ma-play pala na ako kayo, no? Nawili kita kan mga pakulo. Kaya din naka-play kayo ning White Anahaw Haven. Ipa-play tatabi na chan niyo po. Sige, tabi mga katindugan. Tapos, ma-play ako kayo ni Kan sa Kuyang Tindugo na is

0: One Radio News FM.
1: One Radio.
0: Tindugo na. Bicolandia.
2: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulatuhu na, opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa Indo.
3: Hanaan tabakas tirahong pakador
0: sa Pasinter at Bordeos. Tirador po. Mga isyu kanal daw. Ikasin o talyado. Agrepino. Di sa 191.3 sa 1999. Tirador o na.

0: Tirahon tiba ano tira? Tirahon ta ang kunyang pong aldaw na ini. Julio 1, 26, Y1. Welcome, Julio Diaz. Paki Gloria Diaz. Diaz, ano? Ini. Anong nakapangaya dyan, sir, na popuweryahan? Ako kang dapat pag-irist hindi po sa programa. Nali na ogaring supposed budak na nindo mabasa sa social media, ha? At na kumeni si Hal versus Janko mga tugang disaster risk office na napareact si kamo kaya dikit-dikit na maga basta-basta nga kung pud kini magdis bagay na pwedeng raot kan maranan ade. Na hindi po mano post kan City Action and Man na nakasabay sa pandok ni sa event ay tayo ni manong din sa event na kundisir ka na napon si Halran ko tanso pandok ni Mayor eh. Sabi ni Kurso for the record nabi nakita ki anti-EPS dahil na slogan maski isay na politik sa mga post lalo na pag logo ng LCU ani kaagsa dahil na nindo yan mahiling ko niyan sana nila igo ako ni kaan mag-screenshot ayo po resibo ebidensya pare hala pag-restoryahan sa nang ng mga bagay na mga bagong tubo ay nakakaraming nakaluwas dyan. Tara man bagyo rey, puno kan po nagtukaw bilang alkalde kan siyudad. Siya na mismo ang nanginot na magharali kan mga pandukan mga kunyan dyan. Maski sa canopy, mahiling nino may Sulabente and City Government of Tabaco. Anti-Apple organ, pigpo na na iyan kan alkalde. Nataon, day ko lang aram kung palduman mga katin. Programa po kan Disaster Resilience Month. An may kagibuman, pisina mo, day man palan aram ini kan alkalde. Na pandukan. Buda, Jabi, Bugtang, social media, taan, baga, definition kan Apple mga tuga, pagpapay, mga programo, yaon so pandok mo na kaplin, apurino, yaon buda so nasin, kwarta, pero ang raso pangaran mo, build mo, pinag-ibukan gobyerno, kumuman kwarta, pangaran mo, sakop mga tuga. Nasibot so alkal, nakakumunungod sa Apple. Ako nagpapa-Apple, yan san. Doon tayo nalungkod. Pag-restoryahan tangani iyan, anti-Apple. Tayo, anti-Apple o sa Tabaco City. Pero, do, yan ang magpal na iyan. Magiging reflection look tindugon kan nihong palmabuka, mabubong ka anti-Apple. Yan mga mahiling lugod. Apple na tugang tabi. Ade, malilugong. Sisi nag-i-repal.
1: Sala.
0: Sisi nag-i-repal. Kaya magpaparas. Magay katindugon kun ang anti-enance ni Gisi mga tuga namumutan sinara ang katindugon hinarali na nga pangaran kan mas lamban na masabitan na talagang kunyan iniho seryo na pag sinabi gobyerno dahil dapat yan mga katindugan tranaran kan may lugod ka ining mga history
1: hala
0: babalikan kan iba niya itong paano man nga nakaagi iyan ang minan. Oh, yeah, dapat ay anti-F. Actually, maraiman ang kamaut pa, Lord. Nagulog. Nagwaring magpala. Ayaw kong may masaktan. Ayaw lang, prab. Ayaw kong nang magsalita. E pa, baka makasang damdamin ng iba. Baka masak sa katotohan. Kayo na lang magmasid. Tinglibot. Ito.
1: Hala.
0: Tira. Kayo na lang ang mag... Di ba? Kayo na ang magsabi. Anak. Siper ko na nga maon to talk na.
1: Hala.
0: Again, totoo.

taon kay Sir Jel na Mulanto, pero makoso antay kay Sir Jel. Ngunya na aldama, nungod po mga katindugon. This is month. Na, ngunya. Actually, ngunya na July, mga pinag-aapugod na nutrition man. Ilog nas mga tuga. Pandua, andon, sa may pinanso. Oh. Sabi ang mga kanong national nutrition, binakang dakol na banso. Pagsot mga tuga, nutrition. Malores kitang mga Bicolana. Pandua sa asukan. Kunya, dumampo sa may pinanso. At talagang mga banso. Ay, taman talaga ang mga bansot. Kitang mga Bicolano, tagang agta. Ano naman iyan? Agta nga ni. Kanasa si National Nutrition Council na makatid sa bilog na nasyon na may pinakang dati. Bak sa tuya higing bansot. Bako mga basketball na nga ni. Ay, hindi. Ati ngayon, sir, so pagiging bansot. Sa mareta, tabi. Nakasabay ka Ed Perish. Hala. Nakasabay na sa Malnourish. Bansot man sa kabuntis din. Likado. Likado ang slogan. Ayun na sa inyo. Kabinig din mga tuga pang pang-national. 13 anyos pababa, pagbabawalan na daw po sa social media. Okay man sa inyo. Ang 13 anyos pababa, dahil nang una, Department of Education, ang mandatory mga school bags sa mga school. Paglaog sa eskwelahan. Nangyari po kan sa taklo. Sa tuhod. O, sano si National Estudyante naman. Ako, sa anyos pababalan mga actually, maski days, mga pwede ining implement kurang. Ang difícil kung papaanohon mga katas na nabawala magurang ansay ng mga aki. Ta number one, kaya kakay social media ang mga aki. Ta sambulan pa sa big gadget kan mga magurang. Tabi, busy. Walang panahon atamanon ang saya. Rokon na namundag si Sir Manship Ed Bornilio na pipa na makalanghap ng grabing alpog. Ngunyan, ang

0: Yun ang mga aking makagiba ang giraray sa at sa pagbiyat ng mga tugang kunyan inihong kain ng mga play dyan sa social media iba na at na rubla yan so mga developer ka yan kuyan mo pwede pa diba kan magayon gayon ngunyan mga katbuhon ka ay pagbawal sa social ng mga aki talaga na mag-access iyan kayo dyan cellphone ano pa ba yan MacBook ano pa laptop sinda kaw-kaw ka yan sagkod sa mga katindugon kataas or kung may emergency, pwede man mag-cellphone. Pwede kayo dito. Ta kung may emergency, pwede mong maapodan. So, text lang tabi. And pang call and text lang ang duro. Ako sa bulo. Kanso kat nakatindugon kang kung suro social media, de. Ige. Sa mga mawot, mag-programa ngayon na mag-text, pwede mag-comment. Sa 64491-0942-0241. Good morning. Makaulok man ang manya. Ito. Seryoso ining topic tang inibaklo. Chief Ed Bornilla, era dyan sa technical. Ed Bobby, mga tuga. Ta, alas na. Paitala. Siyempre, pipres programang ini sa tuya mga sponsors. At po sa mga sponsors, kan programang ini sa Still Oxygen Acetylene Training. Tabi na nga ngay po. In medical oxygen, kamo oxygen, ipuhan kamo tabi ning acetylene. Kung tabi nin liver na kamo, talibre dyan sa mga. And igo dyan in hose, ning para po sa sendo mga LPG. Kailman nin gene, oxygen, nagkala. I-chat lang nindo ang account ni Madam sa iyang Facebook, Elena Fernandez. And sa iyang pwesto, yaon pugang kan... Oh, tama. Baya yan, Madam Ade. Barangay Bunbo. Para nung mga ko, ah. Sa Bunbo. Puro kuno kan Bunbo. Sa po yan kan bulwagan ng kat. Or kun, para day kamilan. O, mga pinan, inihong magduwa sa aksyon nindo. Si Mando. O, ng Facebook account. Ah, Fernandez. Hala. Pasalamatan ko man. Computer. Basta raot na cellphone. Diyan nindo. Tamao. Maghirahay ng cellphone. Pero kung dahin na nanggad kayang nung cellphone na pwede na kamong bagong cellphone. Sabi utang. Ala. Cellphone ang kayang hirang teron dyan. Tila. Foto kan mga dokumento na kaipuhan tabi. Photocopy. And pwesto tabi ng computer repair shop si Street Barangay City. Katayid kan ka sa All College. Hanapon or si Ma'am Hazel. Pero pa sinang branch. Ang Kansiga Avenue. Ang pasin bahan ni San Hiling nindo ang karatula dyan. Sweets.com.ter. Hala. Ang komunikasyon. Manoy Imanay. Facebook account. Sweets cellphone. Hanapon nindo si Ma'am. Hey, o kaya si sir niya ito gan kunya ang account kan Guson ma tira fight sa ala si katuwang taman sa tabang ba Ronnie Bio siya matibay burak Mr. Ronnie Bio Barsal basta pag-restoryahan Ronnie Bio hala surprise made chocolate bouquet bouquet and best kape natugang pag nag-best kape, magbakal nga na kamo kayo sa tabi. Iyo tabi, Tabaco City Public Market in gold, in green, igwa, buda sa original tabi. Basta, kung may birthday si Tia, si Lolo, si Sepa, si Mama, si Papa, ang mag na pang regalo kay Beth. Ipag-ibon nito dyan, Ron, na tamaurag yan sa kape buke. Hala! Dibin yun po sa mic ka. I-follow, i-chasa sa iyang Rosaga Flower siya. Hala! Elena Farina pagtutabi isa sa imo. Alba KK, Marina pagkaututabi KK Alba. Nagpaparadara ang tabi ito dyan sa ay. Sa kay Maritabi. Kagbakay, Marina pagkautuman. Kitak yung mga paraan tabi. Sa San Bakakay, Marina. Adorna Fernandez, apa ni Fernandez. Ano na nga ni Ma'am Suma mo? Ta, kuna. Kurang na paano. Basta gabos, tabi na kunyan sa baka kay Alba. Pagkautuandes, tabi. Eh, maray na unto sa ima.
1: Tira!
0: Tantabay Elena Butna Fernandez. Ige.
1: Hala. Hala.
0: Maray na unto tabi sa sino dyan. San Pablo sa baka. Maray na pagkautu tabi sa sino. Patuang tangin eh. Kung kami sa paagom na. Dahil na paparasuso sa tangan ni Day Katabi. Bin. Ang kanaman yung suno, dawa kadakalan o kinaan. May sadiri-sadiri kanda pog. nakakapag-ama ka lamang tabi ning sa din amaka. Kaya rin bay-bay sing graban sa di Antonio Tabaco City. Anang region balayo kan balayo liyo nakahuron na lalaking iyan. Tudyan ang bay-bay sa kayo graban sa Purokdos, Tabaco City.

0: Na poniendosi yo. Basa lamang ang source pa. Taponing board member ko daw ini manong sa go. Share power and energy. Board member or serbisyo asin pagreparo sa mga taga Premier Distrito Depon. Ito pa man sa good. Serbisyong siga. Tandaan sa pagasenso, tunay na amigo, Riner. Tandaan, kursi, tandaan, Riner, busi, Riner. Ito ang programa ngayon, Honorable Mayor Lucan, bago mapis sa nasabi ni Mayor Shi. Honorable Obragay, magandang isi mo. One year na sa Mayor, sa inangan, at lamang sa Pecha 3 kan, ma-istoryahan taman sa programang serbisyo asin lamang tabi ang serbisyo kan kansan taon pa alas 11:20 na nagninegosyo sa muyaman nindo na maging party kantira PMS Daki tayo kaibigan kung mahihiya mong gahanap yes ang nakakaaram na ikanegosyanteng maray-maray magdakolan sa imong parokyano kaya mo usap tayo kapatid barato sa kaya tabi ka naman epesyal may ka-emotion makauyang pati kiburubul takusyon ade sa radyo dahil kami nang bahala magparkan doble digdi sa muya may social media ka pa kiling kami sa Facebook bait na kita manayin Bansapi sabi kay Mama Feboral di sa Barangiwi. Sa mga taga-baybay tiwi alba, gaw to sa indonte. Toto. Sa pagbutugang, labo-labo na kitmasyon. Iyon, tatiba, ano tirahon? Stand-by lang kamo. Tiro! Iba po din, panguntuhan. Kung ini, nakimadi. Dumpade, dumanana. Dum- oh, pangutan. Anbayad ng tigtod, ton, na? Pag naki, pagkaray kang pangutan. Sa in maabot na daw, delikado. Kung mag-utang, utang sa nang... Bagas mang utang sa nang bagas.
1: Hala.
0: Tira. Rawit. Pag-ipos one, taw. Palan ang mga panira nindo. Maurag na kunya, panira ang kunya. Marulom-lom. Ano ay natirahon ng Tuhan?
1: Hala. Tira.
0: O alas 11:30, day maghali. Abultad, drama nindo.
1: Tira.
2: Mga board, boss at Ingle Health. Mag-relax man kita sa clinic. Sa RL, tingaw mo magayon sa second floor. Cell treatments, laser, hair remover, medicure services, toxic skin, napakasing na Japanese, fudge at iba. Hanapon sa FL Beauty Clinic. Magapon 2220 RT Branch. Wellness is...

0: Luhay, ma. Nasa mga telmulanto kan CDRR mo, relasyon mga katindugon na nakatalaan po na pidades. Actually, nagpunang bago kundi ako nasasala mga kabiyade. Hindi ko nabagasa sa Indo, manungod sa National Disaster Resilience Month. Kaya arukan mo. Welcome kung una Sir Jel na mula. Sir Jel, marinaw to. Radio News FM Tabi.
1: Marinaw to Tabi. Sir Ed, marinaw ng Tabay kang One Radio.
0: Ano tayo po unlock ng interview Tabi, Sir Jel? Ano po?
1: Thank you po. Anytime, Sir Ed. Basta sa imo.
0: Mahagal sa imo ka na pinaghandaan ining National Disaster Month. Nagkumikin sa panatag inasa. Ngunyan, July 1, kunyan, ano ang iguan CDRR mo?
1: Opo, pinunan ta po ang observance sa kang month-long National Disaster Month sa sarong gate of stakeholders na kasubago aga. Naglibot kita di sa tabako kay ribanan ang satuyang mga stakeholders at from agency, ang satuyang private organizations, mga barangays, and of course, auxiliary volunteer. Ang tabi kayo ni Sir Ed, para matipara na iyo ini ang pag-intensify programa ngod sa disaster mitigation. So, iniparte kan sa tuyang mga pagpakusog programa. Base man po sa direktiba and sa mga kan sa tuyang alkalde sa Mayor Ray Bragais.
0: Oo, tayo ni po baga sabi mo, month sa observe bako celebration, tayo ba man pag-celebration, practice nagigibuon tatabi. Ining bulan na ini, may mga akta na kalinyada nagigibuhon po ang CDRR.
1: Opo, tama po. Tabi sir, ini gabos sa prevention mitigations. Uh-huh. Kasi ito, mas langing focus on mitigations as kumpara po duman sa response and rehabilitation. So, ini po mga yung naipapautog. Ngunyan, enot, magkakaigwa po kami kirin pag-update kan sa muyeration at induman sa barangay Saguro, Awis, kan San Miguel. Tama na nasa risk sinda magpagyo and sa tsunami. Kunan mo niya na sila hanggang sa matapos na para mayang magkakaigwa may simulation exercises sa barangay Sagurong and barangay na po sa so mga early warning na siren duman sa barangay halls. So turuan ta na tabjor sa evacuation and ano naon. Apwera po kayang tabi sir, kakaigwa sa contribution kan go bags. Emerges kada household. Ini no tatabi sir Ed itong nan. Kasi aga ang sitwa na mas difícil para sa inda lang ang mga struktura, kulang ang mga pasipay din indang para di po. No, so na budget ang CDRR mo para na aprobaran mo ang kalde na may log na po ining first aid kit, lubi, cell, ang aning in case na talagang kayuan mag-ibakwa. Naman po kita sa environment, growing activity. Tree growing, tree planting, kasi ang dekada, kikakatanom, mga kahoy, kung nagdarakula o dahil.
0: Tapakatanom so, bibayaan sa likan.
1: So, yun, gusto tanliwato ng mindset kang tao, after sa pagtanom, gusto na dapat pakatanom, balik magdakula. Kung dakula na siya sa kailin sa magtanom, inclusive na, yaw na po dumapirang yan, at alagaan. Maging sustainable.
0: Buda ba tinan po, tatigraw widening?
1: Yes po, yes. And ng Senro, na dapat talaga may sarong lugar lang mga agency na activity na araw kayan, i-orient na balikan ninda, alaga pwede mag-or iba.

0: site na kundi duman nila.
1: O guda, so barang tan gripan pinakang harusin kamo na ang pinakangunyan ini yung katandem nindo o nindo sa Aruga na event.
0: O tama, tabi Sir Ed. And idiligar tama na. No, kung sa'yo na lugar na mabalikan siya. Minsan ba grupo ang hiling kaya para talaga mahiling ta objective ta nata nagtatanong kaya mahiling ta po pag talaga
1: magayon iyan na lakdang magayon iyan tabi Sir Jill ano approach
0: po tabi Sir Ed ikaw amang kita kipagpagad kan sa kuyang personnel siyempre bowling san dapat igwang mo nakita ning tiles and so nakipag POH para ikaw yung mga person medical masalang ka na level kang pagiging first o bako na po lang first aider kundi emergency medical technician yari ang siring man mga auxiliary volunteer groups ikaw naman sindakan sa indang skills ini po katuwang ta sa kada best na nagkakaigwanin ka atabang sa manpower sa para paglibos so magkakaigwa kami kinta mo niyan manabulan
1: nadi sabi nga ni ng opisina ni Indong Unyan ta ang pinakang saro di ko niya nun malinawan kita kamuta Sir Jill haroy ka na sa CDRR mo kita mga taga tabako guda pag
0: kunili yung kung sa lockdown na yan kahit masabi na preparado kitang manahiling sa mga buildings sa muya susay na technical expert sabi na talagang pwede magaba no? Ang ginigibo mimin na lang tabi Sir Ed is pagpaksidad para man ka naon po dyan
1: awareness
0: and,
1: talaga
0: yes awareness talaga no? Anong dapat ibuon evacuation sa incident anong approach malangan ni tabi Sir Ed naguro na kami kang federated president kang PTA ng division office kumbaga magana sa itong mga projects sa kada best na meeting sa mga PTA sa kada class sabi ko naman sa mga clickpad broombox mag-invest so, yun na lang siguro ibuhon bakalon na mga mag-orag or classroom hard hats na lang tanganing at no size pilan kung halimbawa man sa kataon nangyari ma-protect mga kakin alam ba kung safe kabos na buildings mga espilahan so at least yan makatabang tabi Sir Ed at the end of the day kabos na espilahan hard hats na yaon po sa kada so kung sa tuya mga kabangan sa tuya mga mailig na estudyante
1: king ko niyan regular pagsasagibo ka ano although ang sabi ka, kurang ganyan, pasukman ngayon kaya kung minsan ang gigibang kunyan tayo. Gusto ta na may handa sinda. Baga pa kung arukan bagyo, maraming bagyo pa, nababasa na kung pasahin. Ang linog,
0: Waraning warning. No, waraning, no, talaga mangyayari. Sa dahil ng mga pagkakataon, destructive siya, makusog siya. Ang talaga hindi karaman, anong dapat yun? Sa interviews, nanik ang tao. Panic. Dahil ma-panic. Panic, P-A-N, are not likely.
1: Okay.
0: So, kung aram, no, dapat ang ibuon, mababang pag-panic. Pwede kita ma-panic dahil punta, ano yung execution, kan evacuation, masahin kita.
1: Talingan mo so nangyari sa Venezuela, na grabe.
0: Yes po. Tama na naman mangyari sa tuya, nasiring kaya, ano?
1: Iyo po.
0: Na talaga, grabe yung destroy itaw po sa tuya.
1: Oh, speaking kanog, di ba, kanakaliis na bitarig di. So, assessment din naman sa Isla Can San Miguel. So, mga eskwilahan duman, anong update duman tabi, Sir Jell?
0: Iguana po duman kay ibang tayo na pigpagamit, recommend sa City Engineering Office, na dahil naman nagamit yung damage, so, via logs duman sa room at itong classroom ang nirekomenda na din para po so sa tuya mga kaakihan. In relation man tabi dyan Sir Ed, ano, mag-earthquake drill hall sa ro po yan sa mga aktibidad ta na July, halangkaw baga po ang sa tuyang building and ado. So, matuntangon na sa tuyang natad
1: piling
0: sir, local na gobyerno sa araw kayo ni papiling ta sa inda ng proper hasta maging modelo din ta ba?
1: Specific years. Date iyan Sir Jell, tara mo ba ano mga kikig sa mga
0: schedule po yan na July mid-week drill nasa ano po
1: ito na pala okay
0: yes po yan po ang preparation kasi magkakaigwa series of meetings sa mga and sa mga heads sa mga para ang preparation
1: ayo okay matabi kulang bagay na kapag share kayo na and siguro sa Tabaco City eh bagang bako lang po pati linog mong kunyan may abiso sa sainda.
0: Opo, kiraray sa si Mayor Ray Bragais, kami po minaagad, porta sa sitwain ng mga pribado, nasyon, na makipigis sa tuyang arkanrant and mag-identify, hindi po man si tarabang-tabang kit, kitarigdi. At the end of the day po ang makini dahil preparedness, bako lang po yung trabaho sina, bako lang trabaho, karal na gobyerno, publikasyon kan lang yan.
1: So,
0: salamat as, and good morning po.
1: Salamat, Counselor. Inaulo ka, Garing. Inaulo ka, Garing. Malay mo magkanan maraot. Bibaga sa sabayan, bako man maraot yan.
0: Talaga.
1: Ay, salamat.
2: Salamat, Abe.
0: Thank you.
1: Salamat. Nagyulo. Ika ngayon. Ito na ngayon.

0: Ay, baka man ma-out na si Sir Jill naman matatawadan ng tibay niya mga katulad. Ako bilib man ako sa one chat away ni mga accident warning responde. Makaskaso, Andres lacking in. Saro basihan ta daga hahanap ta ni servidor. Kaya nag-inulog si Sir Jill na muna. Ano, ara man kimaraot, Sir Jill, kung mamuya ka ba?
1: Hala.
0: Basta para sa bayan.
1: Ulo ko nung gari ang lalaki ini.
0: Pakiupot po, kung ano ka sigurado ining City Mall, nag-agi sa indaan planned, posted, kung paki. Ay, uto na Jill na mula to. May mga assessment na gigiribo, adi, pero ang pinakang the best, nagibuhon ta. Kasi, struktura, kung nalimba, kamatik kita ning, dapat open mind. Yo dapat giging mataranta. Ipo. Although day kitax sa aron, lalo na kung linog, day ka makakapag-relax pero dapat wa na. Ha? Day ka dapat mataranta, did ka dapat open-minded. Ara mo an ka. Bako itong day mo aram. Ipo. Nambot sa dugo na no kan paghanda na dapat itong so iniho pagka na paano. Syempre, mawawarak sa focus kung ano ang gigibuhon mo. Na kun ka may posibilidad pang atakihon ka. Alam mo, magiging matara. Kaya nung lalo na milya, yan sana, ipahiling mo na kalmado ka, nuno ni ibuhon ta, gabos ka mo makasalbar sa epekto na daratabi kan araw kaaryo. Iyo. Pero kaya ngayon, pagang two stories building, o kaya sa sarong may pangako niya lang kawon, mga 5 bang kita digdi sa tabako. Adi, difícil baga 5 is ka, gan ka pababa mo. Kaya nga ni po, araw ka sinasabi ni Sir Jill na mula to, mga katindo ko ni mga earthquake drill, maihanda. Kung in kaso yaong pasilidad na yan, maihandaan sa imong dapat mong. Iyo po, iyan ang purpose ka yan. Ta, so pangyari duman sa Venezuela, makatakoton mga. Labi na sandribo, ang binawian. Alas 11:50, iutyo na po nin pagkaudto sa programang ini. Takan mga ansahin nindo tabi. Ay Christine Bongalos Bilen. O Andril, ang regular ang pag-inspeksyon kan mga i-sure. O na, dahil man pwede pagbawal ang paggamit ka ng tablet o sa kinder computer subject maka-align kita sa uli. Kayaan kan magura, pasawayan aki. Magamagura. Halat o, doon tayo malungkot kung to ng halat kang payout. Cherry Car, maray na pagkauto dyan sa San Roque.
1: Hala.
0: Ano, may binumbahan lamang dyan na sira. Natangba pa man sira. Pwede siya na nadadako. Manay Perlab na pagkauto tabi. Kay Nias, maray na pagkauto. Kate, maray na pagkauto tabi. Ano ang mga malalaswa na babaeng gusto na sa magpa iyan ang day pagtugutan ni Menta. Ano yun sa mga nasa social media? Hala. Kaya mo paghali ogmahan mo ni Sir Lon. Pag pinahali mo na nag-iwan-iwan na, hindi na kaming kaugmahan ni Sir Lon. Nakapangaya. Halos bilen, tutabi. Siya yung piratang una kita. Pagkatapos na, patugang kan pag-discuss ka mga napapanaw na isyo. Bansot, buday katindugon sa gamit ka mga aki. Iyo. Okay. Sa pagbulta. Happy lunch time muna sa mga Maurasyo yung pirata.
2: Horacio Imperata la sa mga bagyo bapmidad. Magtaas sa mong mga puso, magpasalamat ang mga ngangkan sa imong linal. Uli ka sa kansa mong mga podigdis at sa imong na nagbay kambiban. Inaak na nagmisa imo sa kapalibutan. Kami na paraataman kansa imong sa naotob ansan tamaban. Libutan huli ka nga sa langgi, asingo niya matean amli sa mong pag-aboso, kapabay padalabid init kang kawig-an kan. Nagdaasog ang mga uran, baha, uga kang bulka, sinibapang na kalamidad. Ming mamika, mamumuto kami kang sa mong mga kasinibutan, mga pagrok sa mga natural o kagibaw. Tabang magtalamaging sabling para kan sa imong linalang mga matnapwang nangangang. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Bimo kami, Nuestra Señora de Salvación na ine kami.
3: Horacio Imperata by Blue Photogramit Judith and Mayra On and Family Thomas and Melds Dorothy Marketing Casalava and Sipol Councilor Belen Borhal Salimili Martha Sol June Bunayon 8 Dice Clement

Sige na. Alay 9 na po ni Cherica Borham rin autograray sa... Bungalos, Bilen, Kalieha, Bidjo, Time Data. Tay na ngayon kita sir, o hindi kita sa bansot mga tugang tayini. Ta anbi kasabay po sa mga riyon sa may sa Pilipinas sa may nakasukan stand on pagiging bansot. Iyo po. Si po sa pag-aadal mga tugang kan World Bank nasa 40 to 45% as yugon mo antas level kang antas grado sa chronic malnutrition. Iyan mga tugang an kunyan, iyan ang iyan. Iyo. Huni po, sabi digdi, pagkabansot, bako sa na daini mga tuka, ait kan, bako mi tabi sa kula kan aki, ilan sa epekto kan na chronic o kaya kakulangan sa nutrisyon, mga tugang sa enot na usan kansarong aki. Yan. Sabihon kay ni mga tugang, ayan ko, mga kapatid, mga kahimanwa, pag ang sarong look, gulpi ki mga bansot, gulpi ang nag... Sa madaling sabi, ang biko rin dugon, sa may pinakang tios na nasyon, sunod man sa kuya, sunod duman mga katindugon sa min... Napauno kita region tabi, puan sa tuyang pagbabas... Anak ang katindugon mga ang basis sa sainang pag-aadal pinag-adal kuna

0: ko kaya sa natural sa tuya Bicolano an harama ba tang agta Opo tayo ng pagkaisip para bababa ko niyo at sana all ka dyan tanga ka pa at Bicolano iyan ang tubod mga ibaman mga katindugon ng pigsasabi ka naman ang nag-aabo ka man kunyan ni pangun
1: ay puso ng gusto na meron nagpanahaw
0: ayun nga ni pag
1: sige
0: yung bigyan iyon yan resitahan ta doktor aram mo na kung dyan sa gatul-gatul kang halunan mo pakagaw mo saan gatul-gatul na yan
1: sige manyas nagbigyan ano nga
0: tulog yan alam yan naman han. Grabe na ang banulano
1: sigurado.
0: Grabe da ah. Sa madaling sabi, kitaray kita nakapagkustansya.
1: Isa na.
0: Oo. Oh.
1: Mayroong tubig yan ay daw.
0: Oh, baka ta talagang kita. Dahil tamay lahi nga ni...
1: Sa mga Pilipino. Ay, atong ba? Mga Arabo ba?
0: Oo. Oh, oh. Talaga.
1: Ano ba talaga kita? Kapaya ng mga mayaman ng mga pirumata, ano, ha?
0: Uh-huh.
1: Alang ka, no? Anigyan kastansya.
0: Garo, garoan basa ko kayo ni. Garoan basa ko naman sa nagyan, no? Ano? Paluwas na naman sa
1: nagpaluwas. Tulbang?
0: Eh, ano?
1: At
0: ito
1: mo na yung paghalanggaw kang budget. Ang budget pa kayo. Ang tawo.
0: Iyon ang gan. Iyon ang... Paano? Naubos ni na... Ulita, ipigpanaw sa nasa nagkakapera.
1: O, niya ba ba? Budget. Ang Pilipinas. Ayan, yun.
0: Dahil ng bansa. Dahil ng bansa. Hindi kita.
1: Pagbuka mo, eh, baling niya kawo. O, ano.
0: Kaya grabe.
1: Ata sa Amerika, naman pinapay niya ni Kakao. Kakao.
0: Nasa lahi man ang gagayon talaga. Dahil yung mga buro.
1: Eh, nagpunta.
0: Hindi ka talaga. Sige na. Sige na.
1: Maapun na ka. Pagpaburan ka.
0: Maapun ka.
1: Maapun na ka. Ang gadget
0: ko. Iyon.
1: Talaan na. Tumod dyan.
0: Tumod-tumod ka mga bareta na. Sige, Miko.
1: Sintabo na bang ito? Iyon.
0: Agos ko sa nai. Iyon. Paranangong na. Sukat manangad. Mga katindugon. Bawa may papreskon. Anong maghapon ka? Bicolag. Ta mga pandak talaga. Suot. Jelay.
2: Ay, talaga. Maray na ito.
0: Po.
2: Natatapag bantok mga magkukuk mo ng resistensya baka
0: iyo po
2: ang ngaran ka ng ang mga Amerika mga pagtrabaho kang pato
0: iyo ba na iyo totoo
2: mm-hmm. Diba, alik kita mga bantok
0: uh-huh.
2: Ang buhay tama nag-aaralaw eh

0: Pilipinas. So tanga, may tanga yan. Mo dyan, pambakal nga, kay mga masahan.
1: Yan. Talaga, sir.
0: Pa naman kita.
1: Tangong
0: kita. Nya, papautangong kita lulan man sa nani.
1: Iyo na nga, no. Kanto, para manindang. Ang konsensya
0: maray. Sabi, Lola Jela.
1: Premya, ang konsensya maray.
0: Nya, nangga.
1: Miss Moreno, to sa Gabon.
0: Oh, salamat. Salamat mong iyo. Eh, aram nindo. Oh, yung una, World Bank ang nagsasabi. Baka mag-offer naman sa Pilipinas utang nindo. Kadagi na ngayon. Tangani na ngayon. Alug mo utang. Migaw.
2: Naramduman naman.
0: Naramduman.
2: Sa DOH.
0: Sa Department of Health.
2: Iyo pa. Sa Depang Palanggaw.
0: Oho. Uh-huh.
2: Suple na ni Kumi. Bagubagasa. Dahil nagpaga. Star. Nang isupply. Star Margarine.
0: Star Margarine pampalang.
2: Pampalang.
0: Oh, iyo man ang kada
2: ni. Ikaw na iyo. Ikaw kamay.
0: Iyo.
2: Dahil mananagarin.
0: Pangpatangkad. Garipalan pampatangkad. Adihan kang Department of Health. Sa talastas pangani yan.
2: Hindi. Ah, reklamo dyan. Sinububan ko na. Kaon ko. Sige, so.
0: Ano, naglangkaw?
2: Balik-balik
0: naman
2: sa
0: siya. Ay, ibang epekto. Ibang epekto, mamigaw. Imbis na, magpaparada eh.
2: Pababa.
0: Yun na. Sige. Naputol siya ng linya ni Migo. Paano? Aramin doon kung minsan ang kan gobyerno kung paano ang gastosong gay. Kaya kung ano-ano nasa na mga tugaan. Kung malnourish ko sa sustansya, total makorta man, suplayan, kisuplayan kay mga pasustansya. Kaya na kamong para problema. Tira. Si Usla Unun man, oh. Day balid abansot, basta halaba. Mao pasi. Tira. Oh, yun na yan. Basta sisabi ko sa sendo, matudmanal na ini kan World Bank manungod sa mga bansa lalo regions pandua sunod duman sa Visayas area mga tugang pati usun palan kita di kakayanan makabakal kay mga masustansyang pagkakain. O bago kita abutonin oras may ko rin na unto nangunto ka na marina unto po
3: unto man. Ako, Sir Edner, eh.
0: Ah, sige na, Tabi, madam. Bati na po.
3: Pansapit siya mga taga-huruan.
0: Ako na ko, madam.
3: Ako, Sir Edman, simba.
0: Ikisimba ka. Libre yung pagkaon naman sa simba. Makikaon ba?
3: Simba, Sir Edman.
0: Maligwa. Dahil pa kaya ako nakakakaya.
3: Ako, mas magkundi. Naara, nanginigir. Pagkakamisa
0: na. Supog?
3: Ako, something din.
0: Ako daw makasupog, makibidong.
3: Ako yan
0: makasopog
3: pag
0: gutom na. Bali, madara lang ako. Ecobag, bawal man ang plastic baga. Ecobag na. Ano lang kita, Sharo? May bali. Iyon man sa...
3: Itabi, Sir M.
0: Okay, salamat.
3: It's senyora dito.
0: Ay, itabi. Sige, salamat. Thank you. Dahil ito nalugod na manungod sa paggamit mga katindugon. Pagbabawal sa... sa aga naman sa nainay. Mahigot na databi mga tugang paggamit nin social media sa nadaypas. Gusto sabihin, tutugutan sa napis anyos na. Databi mga tugang na 50 million form na mabalgar digdig. Sa madaling sa cellphone, makakagamit mga gadget, ibabawal lang mga... Gusto sabihin, kaya anuman mga tugang ni mga bagay-bagay na pansarong 3-4 na baga kayo sa social media. Any po, prosupuesto na, prosupuesto, House Bill number 9965, Children Media na ang monster kayo ni mga tugang, si Speaker Faustino D. Buda, suaki tabi ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos, Ferdinand Alexander Marcos. Sa mga katins, F. Bingani, Undertale, para mga Pinon, mga utikundaan mga Pinon. Pusta kumigo sa orang, magpaat pa kumigo sa mga sponsor. Mga programang ini sa Siyotere Presyam. Hala, tira! sa gaplang geograbalan sa handa. Maxil Oxytelin Trading. Salamat.

0: tabi sa mga minasunod members. Honorable Mayor Rick, Honorable Municipal Capos Milo Canela, Board Member Carol Siga, Board Member City Council Riner Bursin, kagawad sa pag-asan Riner Bursin, Tanda Bursin, tabi sa mga viewers sa indong pag-duruloongaw sa programa, Horunta sa programa Anhel Remulato, so mga amin na nagpaabot siyon, matpusa sa indong, buda si amigo tanong niya. Thank you. Si Anonimo. Aray kayo ni Bansagan si amigong Anonimo. Anonimo ka. Sa technical, yaon dyan si Sir Chief Ed Borni Mugera. Maraming matsala. Tanong panagos sa iwan. Sunod na po yan. Taon-taon sana. Bye po si DJ Chloe. Ako yun eh. Ayos po lang. Magbinalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 6-739-4070-946-739-4070 sa Ryan Bombita. Bombita Generators, owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introduction specially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. The LCC Essentials Liquid Hand Soap Difference.
3: Nawawalan ng laging pagod at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawin katuwa ang dry bull, may tong ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Dry Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang anumang ginghanda sa sunog, maging alerto. For fire protection, Mylin, Mylin Enterprises. The Fat Punet, Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. Mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises. Awag na 946-51. At hanapin si Miss Mo. Proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
6: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko habat, unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair. Natural Organic Shampoo available in stores niche.
8: Pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for tapos everyday. Ang de kaya kung gusto mo rin ang kutis na puti, tingwa ng etos. Para sa more skin, achieve na glowing skin.
9: Kakao. Available sa Optimart, OB, and Grills.
10: Pumili ka. Nix in one coffee.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si S. Isa po akong ito sa diet.
11: Green.
12: Lagi po sa klase. Pero si Muminu, ipigusin kong singa ko sa klase.
11: Gusto
12: Napansin kong mas lang yung system ko.
11: Ayan. Sa mo sa

0: ibang makeup.
1: O ang fig masyadong matamis dahil may na natural tea.
2: Ano pang hinihintay nyo? Fig green na?
3: Green 6-in-1 coffee with herbal super
2: chi. Ang best juice brand 10-in-1 drink wing niyang inumin na puno ng sus na mga gusto na sangkap stem. Gaya ang patsalang sangkamote mangyan. Ang ito ay litro pa pamiyan ng awards bilang the best juice. It's a sustansya.
4: Brand 10-in-1 mabibili.
5: This is Taylor.

0: on Radio News FM.
1: Tindugo na
2: Oh, Bicolandia.
3: Sarge, good job. Please, uwi na.
4: Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
3: Dapat no retreat, no surrender din na.
5: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at yan ang atensyon. At sa tulong ng Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule, Ginkgo Biloba at Tongkatali, aarangkada ang misyon.
4: Honey, I'm home. Reporting for duty.
6: O sige nga, attention.
5: Herbal Dietary is available in all leading drugstores nationwide. Paalala, ang Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung

0: Radio Time is 102.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio. 91.3
1: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicola Dja. Uyan na ang bareta sa oras na ini. Natong sa ino kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Nagtutubod si Senator Panpilipin Lacson na dai magpapadara si Ombudsman Jesus Crispina Boyeng Rimulya sa pressure na dara kan ipigkundusit na rally kan Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Sa larong post sa X, sinabi ni Lacson na kumpiyansa siyang magtitinir na pusog si Rimulya sa pag-utob sa iyang mandato sa ibongkan pagkontrakan IEC sa nagkatalaan na pagsusunod din kasong plunder kontra kay Sen. Rodante Marcolata. Enot kaini nagpayag din na pagkontraan IEC sa palanong pagsusunod ni nagkasong plunder kontra kay Marcolata. Sa binasang pahayag ni INC spokesperson Edwila Zavala, kwenestyon kan grupo kung natakakasuhan ana senador maski pa ini ang nagbuyagyag kanasubot anomalya sa mga flood control projects. Sigon kay Zavala, dahi tiguuyunan ang reklamong may koneksyon sa subot 75 milyones de pesos na campaign donation na narisibi ni Marcolata kana 2025 elections. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta ara mo. Ako si Bernadette Manawon at Team Duguna.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio. 91.3
1: News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia.

magpapaiyak o magpapakilig sa'yo. Siyempre, bit-bit ang mga kantang nakakapagpa-trigger kang sa indong mga memories. DJ Chloe, the Love Ambassadress po, dito sa programang One for the Heart, Wednesday edition. Only here on the number one radio station in the first district of Albay, One Radio 91.3, Tinduguna.

0: yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na!

0: vaccine sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration. This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

91.3 One Radio. Tingnan mo na, that was ikaw ang dahilan ng ano. Depende sa context. Maray na hapon mga katindugon. Oy, mainit na naman kaso bago medyo nag-darken. Taray, darken ang skies. Pero ngunyan tabi, medyo nagluwas naman si Haring Araw. Happy Wednesday, mga katindugan! First day of the second half ng taon. July 1, 2026. Welcome sa satuyang July 1, Wednesday edition of One for the Heart. Playing your favorite love songs of all time. Kay Ribanan ako, DJ Chloe, the love ambassadress namang to. It's July 1. First of all, happy birthday sa mga nagsiselebrate. Kaya sa indang birthday today. Happy birthday sa imo, padaba. Siring man tabi sa mga couples and friendships na nagsiselebrate man. Kaya sa indang anniversary today. Congratulations and stay strong. Tabaco City, the city of true love. Sa satuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo. Sa Bilog na Albay, maray na hapon, Bilog na Bicolandia. Sige po sa naabot kang satuyang signal this afternoon. Diyabi sa mga nakatutok, kasubago pa. Sa mga solid katindugan, maray na hapon. Na naman kita sa satuyang What If Wednesday edition with our What If Wednesday question of the day brought to you by GC Botardo Trading, Botardo Gcash Padala. Oy, special thanks kay Miss Jen Botardo and Tabaco Electronics of course, yaon dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Ang satuyang What If Wednesday question of the day. May nahiling ako ni mga katindugan na nag-viral siya na screenshot kang conversation. Sige, bago ko i-reveal kung ano ang yaon sa conversation na ito, unin na muna ang satuyang What If Wednesday question of the day. What if chinat ka ni best friend mo? Isipin mo si best friend mo. Nag-chill-chill ka lang ngunyan na Wednesday. Tapos bigla siyang nag-chat. Ang sabi niya, ikanada ang magsagot sa cake kang aki niyang inaanak mo. I remember may nahiling ako kaining conversation. Kung sain, mag-ano sinda? Magmadi. Tapos, ining sarong tao, chinat siya kang sa iyang madihon. Sabi ka ito, Madi, ma-birthday naman baga si ano, so inaanak mo. Baka pwede ika na magsagot kang cake. Sabi man ka ito, sige, sige, gura ano. Taray ni Madi, sabi niya, 5K? 5K daso cake. Kang sa iyang haki, pinaasumer na duman kay Madi, ano. Tapos, nag-ano siya, nag-disagree siya. Sabi niya, ako nga ni Ingeya, so aki ko, kang pinabunyagan ko. Di niya mag-abot na 2,000 so cake niya. Tapos ika, grabe, maghirit ka, 5,000. So, inapod siyang hambog. Ano, tibili pala ngaya, nakasakay na ngaya so ago mo. Day ka na lamang kaya matao. Diba? Yung ganon. Pero syempre, case-to-case basis, ano? Depende kung, halimbawa, super close talaga ka mukhang taong ini, pwede nga sumiron mo suke kang sa imong inaanam. Depende, ano? Ikakatindugon, ano ang gigibuhon mo sa sitwasyon na ini? 0927-996-5002. Or pwede mo man pong bisitahon si DJ Chloe, the love ambassador sa Facebook. Hanapin mo lang. And comment ka na sa satuyang daily post. Feel free to comment kung ano ang sa indong mga opinion and ang sa indong gigibuhon.
habang nagdadangog-dangog kang sa tuyang mga paboritong love songs hanggang alas 3 ni pagkahapon, hindi sa One for the Heart on One Radio 91.3.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
3: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM.
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo.
5: Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa.
6: Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing.
7: At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
10: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
11: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: Ang init!
14: Batata!
13: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
14: Batata!
13: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
14: Batata!
13: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
14: Batata!
13: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
14: Batata!
13: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
14: Batata!
13: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
14: Batata!
15: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Airban.
16: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
17: Tindugo na.

0: and supermarket nationwide. Opisyal ng quick turnover kan local government unit kan siyudad Daniel Legazpi ang mga metal detector sa schools division office sa siyudad. Ngani pakusugun asin pahiwasan pa ang safety measure sa mga eskulahan. Sigun kay schools division office of Legazpi spokesperson Santi Aranya, nadakulang tabang ini ulit at dati daing gamit ngani maritek ang anuman na bagay sa laugan bagkan mga bisita sa eskulahan asin mga estudyante. Parte ini kan safety measure sa siyudad para sa mga estudyante asin para tokdo ngani maibitaran ang mga nangyayari sa lugar. Nasa 51 na mga metal detector ang quick turnover bilang nga procurement kan lokal na gobyerno. Kasunod kay ni magkakaigwapan ng mga orientation kung paano implementar ini ngani maaraman ang limitasyon sa paggamit asin kung paano ini ipapautob. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo ko sa Erickson Brutas din. Tuguna.
1: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
4: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
3: Talaga? Bakit?
4: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
2: Imagine Casa Vera More, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Beside Pure Gold at Casa Vera More, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Vera More, your complete destination for every celebration.
5: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
8: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, as in snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa Gabos na mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
11: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
12: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
13: Playing the best songs on the radio.
14: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
15: Tindugo na.

sa ating programa, One for the Heart. Welcome to the second half of One for the Heart. Yes, DJ Chloe, the love ambassadress, Manggiraray, ang sa indong kay Ribahan. Ngunyan na Wednesday. Aras na po, 11 minutes, makalipas ang alas dos. Time check is brought to you by N. Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mo pong magpa-customize ka sa imong muebles, gamit ang solid nara wood, bisitahon lang ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Dako lang salamat, N. Boyon Furniture. Kumusta, kumusta? Nag-best cafe ka na ba? Kung hindi pa, abay, ano pang hinihintay mo? Mag-best cafe green ka na para healthy ka na, sexy ka pa, diba? Available po yan sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Anyari. Balikan na lang sa tuyang What If Wednesday question of the day. What if kinat ka ni best friend mo na ikaw na ang magsagot sa cake kang aki niyang inaanak mo? Where do we draw the line? Sige, before that, gusto ko munang basahin ng sa inyong comments. Hello sa ating commenters, Judeline Quadrante. Kakalungkot, DJ Chloe, kung ako sasagot ng cake, eh wala naman akong pambili. Diba? Dahil man lamang naghapot, baka igwa kang extra dyan. Dahil lamang kinutsara, ano? Hello kay Romnick Bilaos, sabi ni Vlog Adja. Okay lang po, minsan lang sa isang taon mag-birthday. Oh, taray, mayaman. Sabi ni Rona Marie Ragemia, okay lang, minsan lang naman. Tsaka, inaanak ko naman, ano ni, tea? Anong tea? Yung kaya ng budget ko, basta meron. Okay? Dante Betchaida, kung warang pambakal, kung warang pambakal, iutang. Sabi ni Alan Boringot, daiman pwede DJ, tadaiman siya ng ligaw sa ko. Paano ko man sagoton? Bagay. Okay. Hello kay Cherry Car Borja, Rejune Virgo Bobbies. Okay lang naman yun para sa akin. Total, inaanak ko naman eh. O kahit hindi ko inaanak, okay lang din. Magsabi lang siya sa akin. As in, ang sa iyang kalagmaw umayan. Mari pala ni ko ako na ano ha, naninong si Rejune Virgo Bobbies. Hello sa Indo dyan sa Rejune Barbershop.

Maria Curit. Okay lang, basta ako masunod sa price, bakong siya. Ah, okay. Fair enough, no? Okay lang po, minsan lang sa isang taon ang birthday, sabi ni Cherry Carborja. Okay? Raul Campit, ox lang sa kuya DJ Chloe kapag may kwarta ako. Pagda eh, wala man akong maginibo. Diba? Jonathan Tanchi, ayos lang DJ Chloe. Basta, hoy, may ano pala nini, taray mo ha. Basta hulog-hulugan na lang ako. Taray, ano pala, gini, installment. Aiza Anselmo, para sa ko, iyo, kung igwa kong dakol na kwarta, ibakal ko, kung di akong kwarta, baka daing na po. Romel Bendal, okay lang kung igwa po manay, pero arog ka iningon yan na maski pampabokanize kan motor, eh wara. Uy, may sugon ka na naman. Baka ibadol ko sa iya ining lupos na motor ko. May sugon ka na naman, Manny Romel, ha? Hello man kay Karen Mem Rodriguez. Maraming na hapon. Salamat sa inyong comments dyan, ha? Sige, thank you, Maria Curi. Sa imong chat. Nag-chat pa talaga siya. Thank you! Hello kay Cogs Diaz Canon. Shout out dyan sa Balading Malinao, Kapitan Barry Bausa, Marvin Buelva, kay Christian Estrella Carillo, Joseph Calios, and Kurang Bin Benito. Thank you and happy listening sa Indo dyan sa Balading, sa mga taga Malinao. Kumusta? Kumusta ang weather sa Indo dyan? Mainit naman tabi dyan. Anyway, mga katindugan, pag-urunan tainin sa tuyang question of the day. May nahiling akong sarong nag-viral siya na screenshot, mga katindugan. Magmadiyon sinta. Nag-chat sa iya si Madi, sabi niya, ika nang bahala sa cake ni baby, ha? So tipong di lamang bagang hapot-hapot. Aww. Tapos,

nag-post kang screenshot. Yun na nga, sabi niya, di man siyang pambayad. Di man siyang pambayad na 5,000 para sa cake. So, ang ginibo niya, naglatag siya kay alternative. Baka ano, baka gusto mo yung ano lang, one tier lang na cake. Kasi gusto daa ka ito ni Madi, 3-tier cake. Tapos orang pambayad, no? Tapos duma na nagpoon, so siya na ang tigibong sala. Na timilibaga, ninang siya. Eh, siya na ang pinasumerkang cake. Ano? So duma na nagpoon, mga katindugon. So pag FO or friendship over ninda. Let's be honest, mga katindugon. Siyempre, kita, gusto tang magtao. Masarap magbigay kapag kusang loob, kapag kaya ng budget, and, you know, kung talagang gusto mo maging part ng celebration. Day ka napipiritan, day ka nagigilty. Iba ang regalo sa obligasyon. No, ang pagiging ninang or best friend doesn't automatically mean na ika ng sponsor sa gabos na birthday every year. Siyempre, ang approach, eh, kung halimbawa man, gustong magtao ni ninang, diba, dako lang tabang ito. Pero kung dae, well, bako man ibig sabihon na bako mo pa daba sa tao, diba? So, how do you deal with this, mga kanindugan? Siyempre, maging honest ka. Uy, sorry.

0: talaga totoong friend ini si Madi. Dahil nadagit siya, ta dailang nakapagtao, baka bako su cake ang tunay na issue. Let's face it, saro sa mga pinakamakaskas na makaraot ki friendship pag naglaog na baga ang kwarta kasi minsan nawawara ang boundaries kang friendship. Timili palan best friend mo siya, timili ninang ka, timili sabiyo na, uy, para sarong beses. Bako porket close ka mo, automatic may financial responsibility ka na. Kasi mga katindugan, mas healthy ang friendship. Siyempre, pagka malinaw ang boundaries and expectations. Kasi kapag ka, halimbawa, in-expect mo na marigalo ini, bako na siya regalo. Nagiging responsibilidad na siya, di ba?
1: Tama!
0: Sa po, alas dos, 21 na ning pagkahapon ang programang ni hatod sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash GEN, Jen Botardo with blue check verified ni Meta, kaya legit ang sa Indong Kahuron. Kung kamo po may mga kahaputan sa pag-troubleshoot kan sa Indong GCash, Maya, Atome, Shopee Pay, LastPay, TikTok Pay, as in iba pang e-wallets, expert dyan, si Miss Jen Botardo. Thank you po, Miss Jen, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. And of course, salamat man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, as in iba pang spare parts and supplies. Ano kaya ang pwedeng gibuhon, mga katindugon, kung nasa parehong standpoint ka? Kung ika su POV kay itong ninang na talagang nagtitipid. And kung ika man su magurang na gusto mong mag-request ki cake sa sa imong madihon or padihon. Mamaya yan, mga katindugon. In the meantime, let's enjoy more of your favorite love song, Sibisa One for the Heart, on One Radio, 91.3 News FM.

0: Sean, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tinidugo na.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napagalaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claims.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondri ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
10: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot?
15: Fresh, hindi ako.
14: Makidistrove.
15: Ferong walat.
14: At parang watang-wata dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
17: Ako si Salvador. Sa gabi ay
18: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

oras ta, alas 2:51, we have 9 minutes bago mag-alas 3. And ako mag-iraray ang sa indong kaidibanan, DJ Chloe, the love ambassadress. Saan siya na mga katindugan? Medyo tiga allergic rhinitis sa mga oras na ini. But thank you for sticking around and enjoying ating tugtugan. We have another text message na day ko na basahon su number. Day ko na basahon su or i-reveal ang sa iyang identity. Ta may shinare siya digdi, sabi niya, afternoon po DJ Chloe. Saro po sa mga friends na problema siya sa financial. Tapos kami mga friends niya, daisinda na tabangan. Wara da kami nangaipuhan sinda, dakula po kaya kwarta na dagit siya. Nagpost siya na araman niya na daaso peke tapos tunay na barkada niya. Kita baga kanya-kanya man kitang pigaagihan, iba-ibang problema. Day man kami nakatabang financial pero yaon su pagmalasakit me. Nagkumusta kami, sincere nagbisita. Minsan talaga DJ sa mga barkada, maski diit o saro, basta tunay. Quality versus quantity, share ko lang. Pero baga DJ Chloe, obligasyon me na tabangan me sinda, maski warang-wara man and kanya-kanya man kami problema. Yun nga eh, diba?

0: day magtabang sa imo kung arog ka iyan ang ugali mo.
1: Tama!
0: Friend ka pa naman, di ba? Tapos arog ka iyan. In the first place, bako man obligasyon kang friend mo na i-assume so mga bagay na yan, minsan so mga paano man sana, paurag ba? So, kating dugon, naway maging leksyon ito sa lahat. Katabi, arog ka kainin klaseng friend. Oy, maghapot-hapot ka muna. Day ka mag-assign ki sarong friend mo na, oy, ika na kaini. Imbis na sabihon mo na, ika na mag-assumir kang case. Pwede ka man bagang magtaram. Uy, Madi, okay lang sa imo? Or kaya mo ba? Baka gusto mong mag-sponsor. Pero kung mura ka, edi okay lang. Aramindo, dako lang bagay ang paggalang sa sitwasyon kang ibang tao. Ano kasi, di taman aram ang pigaagihan kang lambang saro. Financially, lalong-lalo na. So, salamat sa pag-share mo kang sa imong istorya. And sana, day na mag-abot. De, sana dahil na mag-abot sa muyang arog kainin klaseng friend.
2: Tama!
0: So mga katindugon, before I bid farewell, gusto ko lang sabihon na ang totoong friendship, dahil yan nasusukol sa regalo, sa kung guraano ka dakol ang naitatao, syempre, nasusukol iyan sa respeto and understanding and sa kakayahan na tanggapon kung dahil kaya kang saro. Dahil ang tunay na kaibigan, mga katindugon, hindi ka mamahalin dahil may naibigay ka. Mamahalin ka nito kahit ang kaya mo lang ibigay ay presensya, dasal, at taos-pusong pagbati. Ako po, mapaaram na. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Masunod na po ang Dugtugan on One with Erickson and Berna. Hindi ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! Bye-bye mga katindugan! Mag-best cafe na tayo! And stay beautiful! Bye-bye!

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang bareta sa oras na ininap sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin na supermarket nationwide. May eksperyensyahan ana power supply interruptions sa nagkapang lugar sa Albaye sa mga enot na aldaw kan Hulyo. Kasunod kang dagdaga na singil sa kuryente para sa bulan in Hunyo. Sigon kay Aleco spokesperson Ange Galero na magkakaiguanin adjustment sa singil kan kuryente sa Albaya sa bulan kan Hunyo, huli sa paglangkaw kan konsumo sa kuryente per kilowatt hour sa probinsya. Nasa 11.8 per kilowatt hour ang konsumo kang nakaaging bulan, alagad nasa 12.34 per kilowatt hour ini kan bulan in Hunyo. Sinabi pa kan opisyal na nasa 11.36 ang low voltage sa mainland, asina nasa 9.58 ang high voltage, mantang sa mga isla nasa 11.09 ang high voltage, asina 10.52 naman ang low voltage. Ang nasabi subuot na paglangkaw ka na singila, uli man sa pagdagdag kan generation costa na may hiling sa saindang mga bila para sa bulan in Hunyo. Marurumduman na nagkaigwaman ni na pagbaba sa singil kan bulan kan Mayo, huli mana sa pagbaba kan generation costa bako sa nasa probinsya kundi sa bilog na nasyon. Iyan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawon at Team Tuguna.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One Radio.
5: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Berna, tugtugan on one. Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Digdisa na, sa One Radio 91.3 News FM.

0: na.
1: Eh, di ba? It's day number one. First day of July. July 1, 2026. Welcome sa June.
0: July. Welcome sa July. Mga yasan. Gusto niyang magbalik. Ano?
1: Diba? Ay, maroon na pagkahapon! Hello!
2: May title na ba? Copy done.
1: Ay, stress na naman.
0: Saktuhan mo ng July 1, no? Kabangaan kang simana. Wednesday.
1: July 1, na first the Wednesday of the month. Maroon na pagkahapon. Ano, kumustaan sa indong mainit-init na Alda today. Good afternoon, everybody. Ay, syempre. Magturugtugay naman kita. Alas-stress na mag... Alas-stress hasta alas-5 naman kita ni na pagkahapon. Siyempre, maray na pagkahapon sa Gabon. Diyan sa Merkado Publiko, ang mamparchan ng mga panabakal niya ito. Good afternoon. Mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, padjack drivers.
2: Bye-bye sa nang pagkahapon.
1: And gabos man na niya sa indang mga harong. Nakatutok sa One Radio. Sa mga taga Santo Domingo, kakay malilipot, malinaw, TV, syudad ni Tabaco, asin sa gabos na naabot, akan sa tuyang istasyon. Good afternoon to you, everybody. Maray na pagka July 1 nin ano nin hapon. Oy, sa mga birthdays, happy birthday. Happy birthday,
0: July
1: kay
0: 1, happy birthday.
1: Tito Rene Dacuya.
0: Ay, happy birthday po. Rene Dacuyan.
1: Maray na pagkahapon diyan sa mga taga Barangay Oras. Ay, syempre, ay na gabos ng mga nagtutok ng unyan sa One Radio. Syempre, ini na po ang Tugtugan on One. Kaya ba nang kami? Hindi nga ba ako si Erickson?
0: Ay, iba na po. Si Bruno Banawan. Ay, bati yung tamanan sa tuyang followers sa Tugtugan on One.
1: Ay, thank you. Yes. Maray na pagkahapon.
0: Nagbago ang bulan, pero yaon man girarayan diba? Sa tuyang followers sa Tugtugan on One.
1: Ah, ay, syempre, ano mga taga-barangay San Antonio, Tabaco City, good afternoon sa Indo Gabon.
2: Bye-bye.
1: Grabe, mga talaga. Mga tirindugon talaga dyan. Nag-uurumbasan sinda kasuba.
0: Grabe.
1: Oo, talaga.
0: Sisa, may nakada po.
1: Alos, it's a very close fine. Kalos, sarabayan lang sinda nag-arabo. Kaya, grabe ang mga, ano dyan ah, ang suporta ng mga katindugon nyo dyan sa Barangay San Antonio, Tabaco City. Ay, si dyan naman sa Islagan San Miguel, maray na pagkahapon tabi sa inyo dyan. It's ano, it's the first day of national ano ito, so sa tuyang pag-celebrar ngunya na bilog na bulan ni Hulyo ang apod ka ini.
0: Ano iyan?
1: National Disaster Resilience Month. Iyan magayon ang activities kang sa tuyang syudad dito. Preparations, mga national disaster preparedness.
0: Oh, so kang June baga, dahulan kitang pig, ano, celebra, Pride Month, ano pa, so Tabak Festival, ngun yan, na July, yun na, nasa tuyang isi-celebra mga katito.
1: Alright, 15 minutes, makalis ang alas tres ni pagka. Padagos, ang sa tuyang turugtugan, mag-comment na sa mga diba nagka-comment, hapon ng tugtugan on one. Na mabalik pa kami, ganyan, sa tugtugan on one, sa One Radio.
0: Teen, do good night.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamyento kan Aleco na susog sa Board Resolution No. 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan Kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 ng pagkaaga, on-site registration. Alas 9 ng pagkaaga, program proper. Alas 11 ng pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates, manungod sa operational status kan Aleco, kumpirmasyon kan articles of incorporation asin mga inamyandaran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gabos na miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasa na nin bagong Aleco notice of billing o resibo kasabay ang anuman na valid government issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos, as in 500 pesos. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos.
3: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
4: Bes, huyan ka palan? Marinudig di may dumanon kita.
5: Ha? Nata, masaing ka.
4: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
4: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko. Igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
4: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad ng pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Dugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM Tindugan.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to 41 minutes after 3 o'clock in the afternoon. We are still tuning in. Digdi lang yan sa One Radio. Maray na pagkahapon sa mga nasa sa inda mga buluwad na nagkatutok mo niya sa satuyang istasyon. Mantang ka mo dyan nagtatanong. Mantang ka mo dyan nagpaparulimpoy-limpoy sa indong mga kubo-kubo.
1: Sakto, magayon-gayon mo yun ang panahon ano, mga katindugo, na baka masyadong mainito, hindi man nag-uuran.
0: Oo, na-experience ko yan na nagpapalimpoy ka bagang na duwan sa may sa kubo-kubo.
1: Habang maparos-paros.
0: Nagpapaparos-paros. Ay, masiramon ang press kong paros yan. Yan talaga, makukuha mo sa first hand na paros. First hand? Bako pa sa second hand. Dahil pa siya nag-agi sa iba. Kumbaga, sa imo lang yun eh. Ikiklaim mo lang eh.
1: Ikapalan kaya.
0: Kataraning mo lang sa mga sa mga kahoy. Iraon lang dyan. Maipapasa sa imo ang agili. Kumbaga, ikaw lang.
1: Kaya, Ma'am Athena Pearl Bellio. Yan, nag-follow siya sa tuyang,
0: Facebook page. Ay, meron na paghapon, Ma'am Athena Pearl. Diba, Ma'am Athena?
1: Siringman kay Sir Joseph Bilolo.
0: Ay, Sir Joseph.
1: Dagos po sa Facebook page kung Tugtugan on one.
2: Sirang sana.
0: May bago kita. Ay, mantang ka mo man dyan, kakapi-kapi. Init-init kan sa indo mga dila. Siyempre, kang best coffee green eh. Pampa-healthy na pampa-sexy pa. Ano na nga ni ito? Sutiga, ko? Sa Kalinga wine. Tapos maulit kami kay Ian. Hapon na. Tapos may mga darang nyug.
1: May mga darang kayan.
0: Tapos ang bago ko kay talagang hiling mo, nasulit talaga.
1: Ang pagpabulod,
0: diba? Kaya warang kapantay ang pagal, magayuno na buhay dyan sa atin.
1: Sa bulod. Ay, marina hapon kay Ma'am Char Carborja dyan sa may San Lorenzo, Tabaco City. Siringman kay Sir Romnick Bilaos. Marina hapon po. Tagasin niya si Sir Romnick, taga San Francisco, tama?
0: San Francisco.
1: Basta talaga malilipotan niya si Sir Romnick. Huwag
0: na magpangaran kang barangay nila. Taga San Francisco. Wow! Diba? Hanggat tayo mo tigbabanggit sa malilipot. Mababagkama lang kang
1: Foreigner.
0: Foreigner. Wow. Grabe mo niya. Taga San Francisco ngayon ini. Diba? Diba? Pang-social lang atatik ang barangay mo. Ang mga pang-social. San Francisco. San Jose. Wow!
1: Okay. Depende pa lang kung paano mo siya
0: tagadigdi ka lang, masend ka ngayon. Madon niya San Jose. Pero pag mayamang social ang sa indong masayin ka po. Kuya, saro lang po San Jose. Wow! Diba? It depends on your accent. Sa kaartehan! Arte. Diba, alam mong arteng diit ang San Francisco. Diba? Pagbako, San Francisco. San Francisco. Ay, 46 minutes after 3 o'clock in the afternoon. More Tugtugan. Digilang yan sa Tugtugan on 1 sa One Radio.
1: Tindugan na.

0: rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. Artry Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. Artry Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: One Radio, Tinduguna.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uy na ang barata sa oras din na tudsendog and best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nadukayang gadaan ang dating vice mayor kanabuyog late na si James Bohol asin sa iyang aking lalaki na si Carlo James sa Bohol. Inimagalis ang pagdukot sa inda kanakalis ng semana basado sa kompirmasyon ni Mayor Limuel Gintrayak kan Martes. Sigun sa iya, na ipinarama ka na Philippine National Police ang insidente sa iya mapadapit sa dating mayor asin sa iyang aki. Nadukayan ang hawakan mga biktima bandang alas 9.57 nin aga sa Sarong Bangin na igwang rarom na 7-8 metro sa gilid ka nakakalsadahan sa barangay Imelda Silago, Southern Leyte. Inipirang kilometro ang distansya hali sa mismong banwa aninda. Ipinadaraman ang mga tawuhan hali sa scene of the crime operatives sa pinangyarihan insidente ngani matukoy ang biktima. Magigirumduman na dinukot bandang alauna nin hapon kan Sabado, ika-27 kan Hunyo. Hali sa sendang opisina sa loob na Sarong Bodega sa Barangay Santa Cruz Mayor Galite ang mag-ama na biktima. Sa presente, padagos pa ang investigasyon ng kanpulisya ngani matukoy ang nasuspek asin ang motibo sa likod kan insidente. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aramo Jose Erickson Brutas din. Tuguna.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Radio.
1: 91.3 News FM. Tindugan na.
2: Si Ramsana.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One.
1: Makakigigon man ito ano mga katindugo. So ano, dalugdug ba ito? Grabe. Tagus. Tagus na tagus hanggang puso. Ano?
0: Ingat-ingat. Karong mabagsak ang oras. Hawak ka may lang. Ba? Hindi kita iiwan.
1: Hawak ka bay sa ilalim ng ulan. Ay, dali-dali na ako mga tindugo, no? Tama, ura na. Dali!
0: Sa mga sinampay! Talaga na na.
1: Tawuyan na ang uran.
0: Alright. Ay, syempre, dahil today is July 1. July 1st, 2026. Ay, may relation. Grabe man. Relationship yan. May relasyon ang ano dyan. Ang sa tuyang kahapotan mo niyan. Pasirin mo na kita sa tuyang portion. Ang
1: Tugtugan
2: na.
0: Alright. Ay, maraming na pagkahapon gararay sa mga nakatutok sa ngunyan. Siyempre, ang sa tuyang kahapotan, what is your goal? Ngunyan na bulan, ngunyan na July.
1: Ano, bukod lang goal, kung anong gusto mong manggibuhon at kaiyan.
0: Oo, anong mga gusto mong i-achieve? Anong mga gusto mong gibuhon, ngunyan na July.
1: Maski ano pa ang mga katindugon, maski sa dayuto na bagay iyan.
0: You have 31 days para ma-accomplish mo ang...
1: May 31 pala ng July.
0: 31 ang July.
1: So, may pasubra kayo ang sandal daw mga katindugon sa July, ano?
0: Diba? Kaya ang kaipuhan mo ng isa't ang ano mo dyan eh, ang goal mo dyan, ano ang dapat mong gibuhon, ano ang ipaprioritize mo niya na bulan para ano, at tapos at the end of July, ma-realize mo dyan, ay, natapos ko pala ang ano, ang goal ko this month.
1: Oy, effective or mga katindugo ng magsurat niya to do. Tapos permi mo siya, ipaskil mo siya sa permi mong nahihiling para permi kang nire-remind. Okay, ito. Oy, thank you kay Ma'am Karen na t-shirt niya ang sa tuyang kahapotan for today.
0: Thank you. Ang goals, ang goal ba nito ay more gala?
1: Pwede,
0: diba? More eating this year.
2: Pwede.
0: More Christmas this year.
2: Pwede
1: man. Na malabahan mo na sumangalabahan mo this month. This year. This month.
0: Grabe, sarang bulan na labahan.
2: Pwede.
0: Alright. Tinimanta daw ang mga goals ka in eh. Kan mga katindugan niya. To. Ay, mananapagkahawin Ma'am Christina Cubilla. Ang goal niya daa. Mapatapos niya, nasusala niya.
1: Kaya more racket pa
0: this year. This month. Diba? Maski pa diit-diit. Maski pa tingi-tingi ang mga paggibo ka iyan.
1: Importante
0: matapos iyan. You have the goal. Diba? And kapag naset mo na yung goal mo na yun, mapatapos yan.
1: Eh, di achievement mo na naman ang ngunyo na bulan.
0: Diba? Paliit-liit lang, di ba, napalpang 7 months of this year. Nakulpa kita natatada. Thank you, Ma'am Christina. Sana mapatapos muna tabi iyan. At the end of July, hilingon ay ano, kumustahon ka dyan sa Saint-Luxal.
1: Daw po pang engineer, ano?
0: Kinatrabaho. Ay, kay Saint-Luxal, sabi niya, may 3 main goals siya.
1: Wow!
0: Ipagpatuloy ang pag-iipon, ang pagbabudget ay

0: isa sa pinaka-epektibong paraan para maabot ang mga pinansyal na layunin.
1: And?
0: Maglayaan ang oras sa sarili or self-care. Uminom ng maraming tubig at makakuha ng sapat na tulog upang manatiling malusog ang pangatawan. At matuto ng bagong skills. Magbasa ng mga libro, mag-explore ng mga bagong libangan. Di ba?
1: Iba talaga si Sir Nathan Apin, ano? Talagang...
0: Three main goals. Mag-ipon, maglaan ng oras sa sarili, at matuto ng bagong skills. At kapag gano'n na-achieve mo yan, gano'n.
1: Mahiyaha yun sa buhay.
0: Nakalaon na self-improvement.
1: Yung ano, matuto ng bagong skills. Mm-hmm. Magayon yun yan, no, mga katindugon. Like, monthly, may natututunan kang mga bagay-bagay. Araw kang pagtanong. Correct. Magayon ang magtanong. Magbasa ng libro. O kaya ipagpadagos mo sa mga dati mong napuuna na dati sa journal mo, demo na tigi. Sa journal mo, demo na tigbubuklat. Pwede yan ipagpadagos mo niya na July.
0: Diba? Tamang tugang man sana ang June, July. Ipagpadagos mo yan. Ay, Ma'am Karen, ma'am, sabi niya magandang hapon. Ang goal niya daang niya na July. Mag-ipon ng pera para para pag nawala ng trabaho, meron akong pera para pang gastos at makadagdag sa mga bilihin sa bahay. Diba? Kasi we never know when something would end. Kaya ano, ang pag-iipon ay talagang napaka-importanting bagay.
1: Pero yun man ang pinaka-dipisil na gibuhon.
0: It's a challenge, diba? You take the challenge.
1: Yes.
0: I-challenge mo ang sadiri mo this month na magtipid para kapag-ipon. Pero syempre, huwag pabawayaan ang sarili. Kung kakatipid mo, nagniriwang ka na. Garo, ano mangyarara? Disadvantage mangyarara.
1: Yan, dahil magtipid sa pagkaon.
0: Oo, i-balance mo yan. Balance diet, exercise tayo eh. Mag-wellness. Parang gumawang ko ito. Ay, marami na paghahapon. Shoutout na sa iyang... Okay, Darwin Boncodin birthday.
1: Happy birthday to you. Ano yun, mapindot na Eric?
0: Namara na naman kaya. Dahil ko na sa inko na naman daw ito na.
1: Ay, yan na pa yan, ano. Happy birthday na yan para kay Darwin Boncodin. Happy birthday, Darwin.
0: Happy birthday na lang. Dahil ko na ako,
1: Buda sa agum niya das na si Sir Rafael Lito Bok na nasa palayan ngun niya na nagtatarok sa salamat. Pa-request na kang kanta ng Hawak Mo Ang Bita.
0: Ay, tapos na
1: parang
0: to.
1: Parang kasog mo, ayaw na yan.
0: Oo, nag-play na kita. Next time.
1: Tomorrow, Ma'am Karen, pwede yan Hawak Mo Ang Bita para bongga-bongga ang baili mo sa aga, no? Sige, hawak mo ang bita.
0: Apo. Ay, kay Ma'am Premi, marila pagkahapon dyan sa Indo sa Upper Bongga, baka kay Albay. Sabi niya, good afternoon. Sana ining bulan na July. Hope all good vibes. Shout out na lang digdi sa Upper Bongga.
1: Ay, marina po sa mga taga Upper Bongga, baka kay Albay. Sa mga tambay dyan, ano na, maoran na. Mag-uraliin na, ha?
0: Kaya po sa Inda. Sabi ng Ma'am Jessel Buneo, ang goal niya daan ma-survive ang pang-tuition fee kang aki ko na mga first year college BS cream. Pangarap niya po kaya mag-Navy. Stepping stone niya po ang cream. Pwede po pa-play ng Panadini prop version po. Salamat. Ay, thank you. Ay,
1: good luck,
0: hoping, ha? Good luck, tabi, kay sa imong aki. Sa iyang pangarap, di ba?
1: So, ipipag-pray natin yun ang provision na para sa tuition fee ng anak mo, Ma'am Desi. Thank you, Ma'am Desi. Panaginip rap version. By ano yan? Sika nagkanta, Ma'am Desi. Panaginip. Parang panaginip. Okay, nalag na. Okay na. Ay, day pa. Ma'am Desida, ano pa naginip? Bye. Pwede pong pa-play. Ayan. Sisay pang deta na ba sa digdi? Okay na. Wala naman mga katindugan. Ate, mga katindugan, thank you po sa pag-share ka na sa indong mga goals. Sisay pa.
0: Si Christian Abrera Chan.
1: Hain. Ay, di. Di, nag-loading digdalat lang. Kay Sir Christian Abrera Chan, marina po. Ay, by crazy da, as Pinoy po, sabi ni Ma'am Desid. By crazy. Ay na kay Sir Christian Brara Chan, sabi niya, maray na hapon po. Ano, July 16, the Alubit... Ayyo! Ala, taga maliliput ako, dekora.
0: Alaka.
1: Iba nang ganaramdaman ko, Sir Christian Abrera Chan, yan, July 16, Lubid Festival, yan sa Maliliput, Albay. Oo. Ta, surudan man sa Nangkang Tabak Festival, tapos Lubid
0: tapos
1: Festival.
0: Tapos dyan sa, ano, sa Malinaw, ang Alinaw Festival.
1: Alinaw?
0: Alinaw, oo.
1: Ano ito? Ano Alinaw?
0: Alinaw Festival. Festival ninja.
1: Pagkalig, di ba, sa tabako, tabak, sa Maliliput, Lubid, sa Malinaw.
0: Alinaw.
1: Alinaw
0: Festival.
1: Ah, so. Oy, Lubid Festival, galing magayon-gaya ng mga ano man yan. Aramunta daw ang mga nakalinyang aktibidades kang Lubid Festival, mga katitugon. Oy, marina hapon pa lang dyan sa mga taga-Manliliput. The cool dyan na nagdadangog dyan sa may, ano, diba? Sa may wet market. Marina hapon po sa hindi dyan.
0: Marina pagkahapon. Ay, thank you very much sa Indo, ha?
1: Thank you mga katindugon. Tatandaan meaning mga goals nindo. Tapos, pwede man balikan ta, ano? Sige, babalikan
0: recap,
1: ta yan.
0: Recap ulit next, ano. Ay, at the end of the month, muna na, ano, na July. Is at me na ang question for July.
1: Pwede.
0: Ay, 32 minutos na mag-listen last sa 4 ng pagkahapon. Mabalik pa ang Tugtugan on 1 sa One Radio.
1: Tindugan na!

0: number one.
1: One. Number one. Radio. One. Radio.
2: One
1: Radio News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966. 041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
7: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: One Radio. One Radio.
3: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
9: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
10: Oh, you touch my ta-la-la.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
2: Tindugan na.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya ito, 4 minutos na sana bago analasing ko ng pagkakalit. Mapasalamat lang kita sa mga nakaibanan niya ito sa tuyang turug ko. Sa mga bagong followers kong Tugtugan on One. Welcome, welcome. Sa mga nagkaramat ko niya na aga. Siring man sa mga nakatutok kesa sa indang. Pagkahapon. Ingat-ingat sa inyo mga pag-ulit ito ng mga bagra.
1: Ay, maray na hapon kay Mama Shirley Sabilia Belair.
0: Maray na hapon. Ay, thank you very much everyone sa Aga Giraray. Sa panibagong edisyon.
1: Ay, may nagpapahabol nga ng comment. Si Ma'am Rebeloria, sabi niya, maray na hapon po sa inyong duwa. Ako ang gusto kong, ang goal ko, ngunya na bulan, ay maayos ang sakuyang pigka kakahanap buhayan, ang sakong barbershop. Let's claim it.
0: Goal this year. Business shop. Ay, sa mga barbershop man pala ng mga nakatutok sa mga mga makasugan ng radyo, marina pagkahapon. Masunod na po ang paralita ng nakaibanan. Mag-girarin nito kami dyan. Siring na kami ang sarang nakaibanan. Digdis ito yung turugtugan. Ay, iba, ako si Erickson.
1: Iniman po si Berna Banawan. Salamat mga katindugo na sa Aga Giraray. Digdi lang iyan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News. Tindugo na.
1: One Radio News now. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. Music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, natugtugan,
1: all in one.
0: Ito ang One Radio News FM.
1: One Radio.
0: Tindugo na. Bicolandia.
2: Rashada at mga bareta.
3: Parada 30.
2: Parada 30.
3: Sa inyo ng mandadangog.
2: Parada 30.
3: Parada 30.
2: Bareta ng international,
3: national,
2: lokal,
3: sports as in weather update.
2: Parada 30.
3: Parada 30.
2: 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta.
3: Parada 30.
2: Parada 30.
3: Sakay na.
2: Parada 30.
3: Parada 30.
0: Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte.
2: Parada 30!
0: Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: Parada 30!
3: Parada lokal!
2: Parada 30!
3: Parada 30!
4: Lines kan mga parada ni Barata.
2: Parada 30.
3: Parada 30.
2: Headlines.
4: Dagdag singil sa kuryente para sa bulanin Hunyo ipapautob kan Aleco.
5: Pyroclastic density current na irehistro sa Bulkang Mayona sa nakalihis na 24 oras na pag-monitor.
4: Mga metal detector, opisyal lang pig-turnover sa SDO Legazpi para sa safety measure sa mga eskwelahan.
5: Spring school supplies, ibinariwas na sa mga estudyante sa syudad ni Tabaco.
4: Sarong laborer, voluntaryong nagsuko, makalihis subuot, nagadanon ano sa iyang stepfather sa Ginawatan, Albay.
5: Presensya ka na kapulisana sa mga eskwelahana, masapapaygutona ka na kamalig LGU.
4: Salado National, Senador Risa Ontivero sa ipig-connectar ang Tacloban School shooting sa grupong 764 Network.
5: 85 pesos na taas sahod, aprobado na. Minimum wage sa NCR nagabot na sa 780 pesos.
4: Dinukot na dating Vice Mayor kan Abuyog asin sa iyang aki na dukayang gadan sa Southern Leyte.
5: MMDA kinumpirmang warang permita an INC rally sa EDSA.
4: Biyahe ni Presidente Marcos sa Canada. Dagos, sigun kay Secretary Gomez.
5: Lacson, nagtutubod na dai magpapadara si Ombudsman Rimulya sa pressure kana INC rally.
4: PNP, pinag-aadalan ang posibleng pagbayolara kan INC rally sa Public Assembly Act.

0: BSP nagpalawas din month ahead inflation forecast para sa Hunyo taong 2026.
1: Sa luwas sa kanasyon, 14 aki gadan sa pagbagsakan ato pakan tutoring center sa Lahore, Pakistan.
0: US envoy sa nasa Iranangan ay makapag-olay sa mga mediator sa katakoda kan kasunduan.
2: Parada 30, Parada 30 headlines.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang nyanin Miyerkules, Hulyo 1, taon 2026. Kami po ang nesendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon.
1: Nadadong kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7, One Radio News FM, Daet. Siling man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page. Kan One Radio, 91.3 News FM. Alas 5 siya tinani na pagkahapon na. Pasiring naman kita sa detalye sa kan mga barata na tutsendo. Kan Best Cafe Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po hindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Parada 30, lukan.
1: Ma-experiensyahan ang power supply interruption sa nagkaperang lugar sa Albay sa mga enot na aldaw kan Hulyo, kasunod kan dagdag singil sa kuryente para sa bulan in Hunyo. Sigon kay Aleco spokesperson Anche Galero na magkakaiguanin adjust o adjustment sa singil kan na kuryente sa Albay sa bulan na kan Hunyo, uli sa paglangkawa kan na konsumo sa kuryente per kilowatt hour sa probinsya. Nasa 11.08 per kilowatt hour ang konsumo ka na kaaging bulan, na alagad na sa 12.34 per kilowatt hour ini ka na bulan in Hunyo. Sinabi pa kan opisyal na nasa 11.36 ang low voltage, as in nasa 9.58 ang high voltage. Mantang sa mga isla, nasa 11.9 ang high voltage, as in 10.52 naman na ang low voltage. Ang naunang bita o ang nabanggit subuot na paglangkaw ka na singil, huli man sa pagdagdag ka na generation cost na mahiling sa indang mga bila para sa bulan in Hunyo. Magigirumduman na nagkaigwamanin na pagbaba sa singil ka na bulan na ganin Mayo, uli man sa pagbaba kan generation cost bako sa nasa probinsya kundi sa bilog na nasyon.
0: Nairehistro ang sarong pyroclastic density current signals uuso na sa Bulkang Mayon basado sa 24 oras na monitoring ka na Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Apwera digdi imang volcanic earthquakes kaibana na ana sarong volcanic tremor na nagdurar ni na 25 minutos ang lawiga. Na-monitor man ang nasa kabilugan na 197 na rockfall sa nakalis na magdamlaga. Inia nagkatakod kang nagpapadagos na aktibidad kan vulkana. Sa presente, nagtitinira sa alert level 3 ang Bulkang Mayon, kaya padagos na pigpapalikay ang publiko sa paglaog sa 6-kilometer radius permanent danger zone kang naunang bita ng vulkana.
1: Yan trastanto sa Legazpi, opisyal ng pig-turnover kan lokal na gobyerno kan syudad ni Legazpi ang mga metal detector sa schools division office sa syudad. Ngani pakusugon as in pahiwason na ang safety measure sa mga eskwelahan na. Nasigo na kay schools division office of Legazpi spokesperson Santi Arania na dakulang tabang ini, huli ta dati daing gamit ngani madetect ang anumang bagay sa laog kan baga kan mga bisita sa eskwelahan na as inaan na mga estudyante. Parte ini kan safety measure kan syudad para sa mga estudyante, as in para tukdo ngani maibitaran ana mga nangyari sa ibang lugar. Nasa 56 na mga metal detector ang pig turnover bilang procurement kan na lokal na gobyerno. Kasunod na kay ni magkakaigwa pa rin mga orientasyon na kung papaano i-implementar ini ngani maraman ang limitasyon sa paggamit, as in kung paano ini ipapautob. Siring mana kung sisay ang mamantinir, as in magiging responsable kan nasabing kagamitan. Dagdag pa kan opisyal na maagi pa ini sa pag-urolay as in proseso ngani maibitaran ang anuman na insidente sa pag-abot kan na panahon.
0: Mientras tanto, nakareceive nin libreng school supplies saan mga estudyante ka na Tabaco Northwest Central Elementary School ali sa lokal na gobyerno kan syudad din Tabaco kasugma Martesa, Hunyo 30. Kay

0: Basa mga ipinanaoan mga sinibapang kagamitan sa pag-eskwela para sa mga estudyante hali sa kindergarten sa good grade 6. Personal na peningunotan ni Mayor Rinaldo Bragais ang distribusyon kana mga gamit pang eskwela. Sinabi ni Mayor Bragais na anapagbabarawas kang libreng school supplies, pigigibo sa erarom ka nagpapadalaga na ordinansa sa syudad na inisyatiba ni Councilor Odin Belanghela. Sigun pa sa alkalde, haloy nang ipinautob ang programa asin padagos ining tigpapalawig nganing maabot ang gawas na pampublikong eskwelahan sa syudad ni Tabaco. Tinawang doon man kan alkalde, dadawa day kaini natatawanan ni nasimbag ang gabos na kaipuhan kan mga estudyante sa bilong na school year. Dakulang tabang naman na subutin eh, nganing mabawasan ang gagabata para sa mga magurang na pagbakal ni nagamit pang eskwela. Sigun man na kay Josefa Clarino, Principal kan Tabaco Northwest Central Elementary School, importante ang programa, kulita nakakatabang ining masimbagan, nakakulangan sa mga kagamitana sa pag-eskwela kanapirasan ng estudyante urog na ang mga hali sa pamilyang may limitadong kakayahan sa kwarta. Madagosan pagbabarewas kan libreng school supplies sa iba pang pampublikong eskwelahan sa syudada sa mga maabot na aldawa bilang parte kan padagos na suporta kang lokal na gobyerno sa sektor kang edukasyona.
1: Yan trastanto detalye sa kan barata sa ginubatan albaya. Inibahani alias Dindo ang sa iyang tugang na si alias Ferd, 23 anyos sa sinparehong residente kan barangay Travesia, ginubatan albaya sa voluntaryong pagsuko sa mga otoridad, makali subot na magadan yang stepfather sa paaginin paninigpa sa barangay Iraya kan nasabing Banuana. Sigon sa report na kan ginubatan municipal police station, inako kan na suspect sa istasyon in pulisya na siya ang nagadan sa biktimang si alias Leo. Napag-araman nagikan sa pahayag kan suspect na ang motibo kang suspect kung kaya nagibunyaan na krimen, makali siyang bantaan na kan biktima nagagadanon siya. Uli subot sa takot na dinuman na kan suspect ang lugar kung sa inagtatrabaho ang biktima asin duman isinagibo ang paninigbas na naging nakausa ka na pagkagadan kaini. Sa presente, nasa kustudiya na kan ginubatan MPS ang nastang ipigahanda kan mga otoridad ang kasong murder na isa sa angat laban sa saya.
0: Detalyes kan mga bareta dumiga. Nagtaong direktiba ang lokal kan Kamalig Albay sa Kamalig Municipal Police Station katakod kan haros sunod-sunod na mga insidente nin karasan sa mga eskwelahan sa manlaing-laing parte kang nasyon kang nakaliis na simana. Sigun kay Mayor Caloy Baldo, pinag-orden anya na anak kapulisan ana mas pinahigod na presensya asin an perming paglibot sa mga eskwelahan nganing syertohon ana siguridad kanlambang mga estudyante. Ang nasambit na direktiba ana abot ni Baldo sa sinagibong pagtripon kang Local Council for the Protection of Children as in Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children. Parti man na subot ini kan kamautan kan LGU na bantayan ang mga eskwelahan ganing mapugulan anuman ang mga posibleng piligro kan mga estudyante pati naman ang mga paratukdo bitan ang mga eskwelahan.
1: Alas 5:15 ng pagkahapon. Pasiring man kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30 National.
1: Inihayag ni Senador Risa Ontivero sa ipigkundusir na pagdaog ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na iguang mga indikasyon na ang pambabadil sa San Jose National High School sa Tacloban City ang naimpluensyahanin ni Sarong Dayuang Grupo. Tinukoy kan Senadora na ang pambabadil ang posibleng may koneksyon o impluensya hali sa pigaapod na 764 Network ang nasabing grupo ang hali sa Texas, USA. Sigon sa nadiskubrikan niya komite ang modus operandi pag-target kan mga vulnerableng hoben sa internet. May gagamit subot ang mga chat function sa mga online gaming platforms ngani na maging adult groomer. Big brainwash as in pig radicalize ninda ang mga hoben ngani na mag-arog kan mga madahas na

0: komunidad siringkan school shootings. Gumibo nin pornografiya asin mangulog nin ibang tao asin magin kan sa indang sa diri.
1: Naglangkaw nin 85 pesos ang aldawang sahod kan mga minimum wage earners sila makilis na probahan ang panibagong wage hike mala Capital Region. Danunsyo ini ni Labor Secretary Francis Tolentino nin Martes as kanasahod na subuot sarong makasayang para sa mga obrero. Ulidig di maabot na sa 780 aldaw ang minimum wage kan mga empleyado sa nanagtor sa NCR. Ang bagong dagdag sahod kasunod ka na 50 na wage increase na ipinautob kan Hulyo taong 2025 asin resulta ka na petisyon asin na pangapodan kan manlain-lain na grupo nin mga obrero na langkawan ang sahod nga nina masimbagan na siya na asin padagos na paglangkaw kasyo kan mga panginot na barakalo na. Sigon sa Department of Labor and Employment, pagkakarkulong na sa 1.1 milyones na minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa naunang bitan ng wage adjustment. Alagad na ipapig-anunsyo ka na ahensya kung noorin ini magiging opisyal at sinipektibo. Yantras tanto, ikinaugmaman ini kan mga labor organization kaiba na naana Trade Union Congress of the Philippines as inisinabing bako pa inibastante nga inamasimbagan ang pagkakarkulong family living wage. Paragos mga na pigbubusol kan mga grupo ni obrero na pagrepaso sa presenting regional wage setting system. Sinabi pa kaini na kaipuhan ni nasarong pamilya na igwa nga 5 miyembros ninda ay mababa sa 1,260 nina kada aldaw nganing matustusan ang mga panginot na pangangaipuhan.
0: Yan trastanto na dokayang gadaan ang dating Vice Mayor kan Abuyog Leyte na si James Bohol asin ana sa iyang aking lalaki na si Carlo James sa Bohol. Inimakalis ang pagdukot sa indakan na nakalis na semana basado sa kompirmasyon ni Mayor Limuel Jean Traya kan Martes. Sigon sa iya na ipinaaram kan Philippine National Police ang insidente sa iya mapadapit sa dating Vice Mayor asin sa iyang aki. Nadukayan ang hawak kan mga biktima bandang alas 9.50 isya tunin aga sa sarong bangin na igwang rarom na 7-8 metro sa gilid kang kakalsadahan sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte. Inipirang kilometro ang distansya hali sa mismong banwa aninda. Ipinadaraman ang mga tabuhan hali sa scene of the crime operative sa pinangyarihan na kan insidente nga ni matukoy ang biktima. Magigikot bandang alauna nin hapon na kan Sabado, ika-27 nin Hunyo, hali sa sindang opisina sa laugkan na sarong bodega sa barangay Santa Cruz, Mayorga, Leyte, ang mag-ama na biktima. Sa presente, padagos pa ang investigasyon kan pulisya nganing matukoy ang suspect asin ang motibo sa likod kan insidente.
1: Kinumpirma mismo ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na warang valid permit ang isinagibong rally kan INC sa EDSA People Power Monument na nagpuon kan aldawnin Martes, Hunyo 30. Enot kaini, rinibong individual na ang nagtiripo na sa EDSA asin White Plains Avenue bilang suporta subuota kay Senador Rodante Marcoleta na nakatalaan sa angatanin kasong plunder katakod kang subot undeclared campaign sa donations kang 2025 midterm elections. Sigon kay Torre, warang koordinasyon asin warang permit ang naunambi. Basado man sa crowd estimate ka na alas 9 ni naaga na irehistro ka na Quezon City Police District na uminabota sa 9,000 kan mga nakisumaro na mga ralihistra sa lugar.
0: Warang pagbabago sa schedule ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagbiyahe sa Canada. Inian sa ibong kan ikinasa na surprise rally kan Iglesia ni Cristo sa EDSA. Sigon ki Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, dagos ang state visit kan Presidente sa Vancouver, Canada ngunya na Hulyo 1 hasta 5. Magkakaigwaman in business forum so kung sa in magbibisita o mabis

0: Dara si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa pressure na dara kan ipigkundisir na rally kan Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Sa sarong post sa X, sinabi ni Lacson na kumpiyansa siya nga magtitider na pusog si Rimulya sa pag-utob sa sayang mandato sa ibong kan pagkontra kan INC sa nakatalaan na pagsunod ni Nakasong Plunder kontra kay Senator Rodante Marco Lata. Enot kay ni nagpayag ni napagkontra ang INC sa planong pagsusunod ni Nakasong Plunder kontra kay Marco Lata. Sa binasang pahayag ni INC spokesperson Edwila Zavala, kwestiyona kan grupo kung nata kakasuhan ang senador pa ini ang nagbuyagyaga kan subot anomalya sa mga flood control projects. Sigon kaya Zavala, daipiguuyunan ang reklamong may koneksyon sa subot, 75 milyones de pesos na campaign donation na narisibi ni Marco Lata kang taong 2025 na eleksyon.
1: Pinag-aadalaan kan Philippine National Police ang posibleng pagbaylar sa batas pambansa bilang 880 o Public Assembly Act katakod kan mga ralikan Iglesia ni Cristo na ginibo na warang permita. PNP Public Information Chief na si Colonel Allen Rico bigihiling ang posibleng paninimbagan kan mga organizer asin na bako pasyerto kung anong mga posibleng isunada. Magigirumduman na ginibo kan INC ang mga rally sa People Power Monument sa Quezon City asin liwasang Bonifacio sa Maynila bilang suporta subot kay Senador Rodante Marco Lata na napipintong suunadanin kasong plunder katakod kan na subot na ipigdeklarar na campaign donation sa Con 2025. Sigon sa PNP, dati naman ining nagsunad ni mga kaso huli sa pagbaylar sa nasabing leya. Miantras tanto, igwa naman ang mga naarastar huli sa panggungulog sa pulisya kan magkaigwa ng tensyon sa pagultangan na kan mga rallyista asin mga otoridad. Sigon Colonel Ko, na pinag-aadalan man kan PNP ang pagsunad ni kasong direct assault kontra sa mga naaresto.
0: Nagpaluwas din forecast ang Bangko Sentral ng Pilipinas na inflation na para sa Hunyo taong 2026 biglalaomang nasa pangultangan kana 6.0% hasta 7.0%. Sigo na sa ahensya, makakatabang sa pagbaba kan inflation ana pagbaba kan presyo kan domestic oil asin nagkapirang pangenot na pagkaon arog ka na bagas asin karne. Mantang tiglalaoman na malangkaw ang singila sa kuryente asin na presyo kan gulayon, posibleng maglangkaw liwat ang inflation. Pinagbabantayan man kan ahensya ang bagong datos, mapadapit sa inflation asin growth prospects. Dagdag pa kaini na pigsusubaybayan maninda ang pangyayari sa Middle East na posibleng magresulta sa epekto sa presyo kan langis asin sa kabilugang ekonomiya. Basado sa datos kang Development Budget Coordination Committee, nagtitira lang ka ang inflation ngunya na taon na alagad, piglalaomang mababa sa 4% hasta 5% sa taong 2027. Bago dagos na bumalik sa target na 2% hasta 4% banda kana Bangko Sentral ng Pilipinas sa taong 2028.
2: Parada 30, Parada National.
1: Alas 5:25 nin pagkahapon. Update man kita sa kamugtaka na kana sa tuyang panahon na atod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao ng minerals kayo gulo ng pag-inom ni Sarong Cups sa Laurel Dawa. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal din diyan sa mga butika ni Sinwide. Ang sabi po ka na pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 3, unong kay Tropical Depression Henry. Padagos na ining naghihiro pa north-northwestward parayo sa Luzon. Ang lokasyon na kanya sentro kaini nasa 315 kilometer west of Dagupan City, Pangasinan. May coordinates na 16.3 degrees north, 117.4 degrees east. May darapay nining kusog nin paros na maabot sa 45 kilometers per hour. Pabugso na maabot sa 55 kilometers per hour. Mantang nagiro pa north-northwestward sa kaskas na 30 kilometers per hour. Sa presente, wara naman kaya nakataas na wind signal sa nasyon.
3: Bada, Mayta, Bada, Mayta, Weather Update.
1: Alas 5.26 nin pagkahapon, napasiringman kita sa mga barata sa luwas sa kanasona.
3: Bada, Mayta, Bada, Mayta, Barata International.
1: Dahil mababa sa 14 kaakian ang nagadan, mantang 5 ang nairido, makalis magrasay ang atop kana sarong tutoring center sa Lahore, Pakistan. Kinumpirmar man kan mga opisyal kan syudad ang numero kan mga nagadan, asin sinabing sarong paratokdo ang nairido. Napag-arama na nasa edad 4 anyos hasta 12 anyos ang mga biktima na binawian in buhay. Gosman na pigbubulong sa ospital ang mga nairido. Nagpayag man in pakikidumamay si Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif sa mga pamilya kan mga biktima asin ipigsugo ang tulos na pagtataon in tabang medikal sa mga nairido. Sigon sa opisyal na ipapautob ang transparent, unbiased and immediate investigation na nga na maaraman ang mga responsable sa insidente. Magigirumduman na kumon ang mga pagbagsak ng establishmento sa Pakistan uli sa maliyang safety standards as in substandard na mga materyales.
0: Yan transtanto, nagabot na sa Qatar ang kinatawan kang Estados Unidos para sa pag-uulay nin mismo nga pig request kan Iran. Alagad da isinda magkakaigwanin oportunidad na makipag-uulay sa nagkaperang Iranian official. Sigon kay Foreign Ministry ka na Qatar na nasa Iran na si U.S. Envoy Jared Kushner as in Steve Witkoff ang duwaan makikipag-olay sa mga mediators kung nasa ina tutukaroon ang presenting negosasyon. Kaiba na digdian na day pagpalipat kang nasa 6 bilyones na frozen asset kan Iran sa marurumbanin bago ang Estados Unidos as in Iran kung nasa iniguani na or iguasindang mga napagkasunduan.
1: Iyan naman po ang naging katripuna na kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatudakan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon. Buenas tardes. Sa mga parantabay taman sa Bilog Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Puni. Naging tagapagatud barata ako si Erickson Crutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Pindugo na!
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
5: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
4: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
6: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
7: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
8: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
9: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
10: Disaster risk.

0: Production and Management. Ligtas, handa, as in protektado ang bilog na siyudad, Cantabaco.
1: Consiram versus Junko. Siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdig sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nintanggi hanggang alas 10 nintanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
6: One Radio, ting!

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: paghalo-halo dapat choking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Bon Gang Bangi, Bicolandia. July 9. Magdanga. Yes, it's the first day of July 2026. How does it feel? Ganun pa rin. It's just another day. Pero syempre, July. Be nice to me naman. Ganun. Bonggang bangi bicol ni Andia. Ini naman po ang sa inyong lingkod. Na ba ko masyado mag-iunor nyo? Pero mahamuto eh. Gorang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna para sa indong The Tita Pollyanna Show. Kamusta naman po ang inyo naging maghapon? Igo ang mga lugares na piguran oran. May mga lugares man na pinag-ambun-ambunan. May mga lugares namang tuyo. As in, super inita linda pa rin. Although kasi merong parang mga di kagandaang kaganapan sa ating kaulapan sa palibot ng ating bansa. Kung kaya po naman asahan po natin ang mayat mayang pag-ulan, pag-init, at higit sa lahat, pagmamahal. Ha? Paano napasok niya? Sa good alas 9 naman po kita magkakatalamiram. Nadanaw po kita sa One Radio Tabaco. OneRadio.net. The first district of Albay. Mga parte kan second and third district. Mga parte kan Sorsogon, Katanduan, this is in Camarines Sur. Ang bilog na Camarines Norte. As in man, mga parte kan Quezon Province. Once again, my warmest greetings of a lovely Wednesday night. Alam mo niyan kan mga mothers, kaya dapat igwa ka mong pasalubong sa sa'yo mga mama ng ensaymada. Yes, it's a memerculous. Kibanan punyado forever sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata, in different flavors, jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, pudding cup, jelly stick, and pudding stick. Batata, in different flavors, Charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Snowtime ice pops, Delis, condensed and evaporated milk. Drinko Float. Golden Town Sardines, meron tayong original. Golden Town Sardines with chili at ang paborito ng lahat. Golden Town Sardines with extra chili. Well. Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores. Pamilihang bayan sa lahat ng probinsya ng Albay. Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate Catanduanes. Yes! Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now! Of course, para sa indong
One Ok Chicken in a sold out. Pasha lamang po kayo sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candait. Sa pagitan lang po yan ng Diet Elementary School at ng Mabini Colleges. Para sa inyong online orders, pasya lamang po sa Wanok Chicken in a Sal.ed. The Tito Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Best Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Q-Sai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soup. Available nationwide. Takan Salamat. Gems Products. Para sa satuyang mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love. Kay po anyado kan oras para mamantinilan sa tuyong mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod na me time as in self-pampering sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapahands pa Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in karakol pa ang spa, essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Mahukuha sa very nice building. Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sinaki naman, the Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba mang detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Uri kayo magduma na sa nakita, hanapun niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sino siya? Bakit? Ano nangyari? Sino naman itong... medyo young artist na rin. Medyo young actress. Parang ayaw kong i-chika. Sino naman to? Balitang siya pala ay infanticipating. Eh, hindi pa naman sila kasal ng kanyang boyfriend. Pero balitang siya ay infanticipating. At malamang sa mga susunod na araw, ay hindi na niya ito maitago. Well, syempre, magbibit-bit na siya ng lobo. At syempre, magtatanong ang mga people of the earth, what happened to you? Why did you eat pakwan? Your tummy is so big na. Who did that to you? Sabay ganon. Although marami nagsasabi na, naku, meron daw itong nais gawin na hindi kagana, kagandahan. Naku, wag naman, wag ganon. Naku. Sana ituloy na lang niya. Diba? Dahil 2 months ago pa ito na chika. Ay, ngayon medyo nananahimik siya ngayon. Ang sabi nga nila, hindi daw nagsushoot ito sa kanyang mga commitments. Sino naman siya? May katotohanan ba ito? O ito lamang ay isang huring-huring? Huring-huring? O, tungtuhay na naman si Kuya. Mahal mo o mahal ka? Yan po naman ang ating banner story for Wednesday. Yan po naman ay padala ng isang texter sa 0961-447-3923 na itago natin sa pangalang Jelly. Mahal mo o mahal ka? Ako mas gusto ko... Ay, mamaya ako na... Mamaya ako na i-chika yan. Di ba? At kung nais mo yung mag-comment, pasya lamang po kayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show, sa One Radio Facebook page. I-follow po ninyo para mas lalong masaya. At pwede niyo po kayo mag-comment. Pwede niyo rin i-share. At higit sa lahat,
pwedeng-pwede po kayong magpadala ng inyong mga messages sa ating messenger. Ganun na rin po sa ating TikTok account na Johnson ng Kahibangan. Basta enjoy kayo, enjoy ako. O naka-audio live stream po tayo. At syempre kasama na rin po dyan ang Facebook group. Thank you so much. As a Facebook group na Tabaco City of True Love at Daed Public Market. Naka-share po tayo doon. Maraming salamat. At sa mga listeners po natin na nag-share, thank you so much. I love you all. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio Tabaco, one radio Daed. With your Tita! 18 after 6.

0: News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Good news mga kapitbahay, kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Prevention is better than cure.
13: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
12: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at panax ginseng.
13: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
12: para maiwasan ang anumang karamdaman.
13: Tulad ng sakit sa bato,
12: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
13: May kakayahan din.
12: Mapabalik ang sex appetite.
13: Manatiling protektado sa karamdaman.
12: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
14: Tita Poliana Show. Tindugo na!
15: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako ba ako ng Food and Drug Administration?
16: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
17: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
15: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
7: The Tita Poliana Show!
18: Yeah! Oh, ha? Ang oras.
19: 20 minutes before 7 o'clock in the evening. First day of July pa rin po ngayon. Kaya naman, feeling fresh ang beauty ko. Pag unang araw talaga ng buwan, dapat fresh ang feeling natin para maging maganda naman at maging masaya ang simula ng isang panibagong buwan. So ngayon, it's July na magdinga. Next week naman, next month naman, Agusto kita. Talaga lang. Thank you so much sa ating mga commentators at nakikinig po sa ating ngayon through our Facebook page, The Tita Poliana Show sa One Radio. Hello to Romnick Bilaos. Good evening. Tita Frammy Barra Juarez. Bonggang banggi po dyan sa bongga. Bakake albay. Wow. And of course, kay Tita Sardi at kay Jacob. Kumusta na kayo dyan? Annie Alcazar Clerigo. Good evening. Of course, to Kuya Eusebio Castillo. Binabati po niya ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakakay Albay. From ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. God bless you too, Kuya Eusebio Castillo. Good evening din po kay Aiza Anselmo. Binabati ni Tita Aiza ang agum niya na mahigusuan. Wow, si Moises Anselmo. Shout out sa iyo from your beautiful wife, Aiza. Pero magkataning sana iyan sinda, no? Nagpapa-shout out pa. Nakakaaliw, di ba? Wow, ganun din ang feeling ko, di ba? Nakakilig. Daisy Bernal Bona Obra, maray na banggi man po sa imo. Arog man kay Nena Palanas Bobbies. Gandang gabi po, Tita Poliana at sa gabos na mga nagdarangog sa programa. Salamat po sa magandang music. Wow, it's my pleasure. At ganun din po naman kay Cogs Canyon. Hi, Kuya Cogs. Binabati ni Kuya Cogs sina Barry Bauza, Melvin Buelva, Christian Estrella Carrillo, Kurang Ben Benito, Joseph Calias, and of course, kay Kuya Cogs. Binabati natin siya. You're welcome, Kuya Cogs. Chevy, binabati po natin. Shout out dyan sa Subcopy. Subcopy, thank you so much for following the page. At salamat po sa inyong masasarap the sandwich. I love it. Ito na si Jelay. Nag-text yan. Siguro mga 2 weeks ago. Nagtanong si Jelay. Alin daw ang pipiliin? Bakit daw? Bakit kailangan tayong pumili ng mahal mo o mahal ka? Actually, pag pinag-uusapan lang yan, napakadali lang naman, di ba? Sasagutin mo, syempre, mahalin mo yung taong mahal mo. Kung hindi ka mahal, bakit pa nag-aaksaya ka ng oras? Ganon. Diba? Dahil hindi naman tayo concerned eh. Kung hindi naman na sa atin yung issue. Kung halimbawa ikaw naman ay happy sa love life mo, eh diba sasabihin mo, ay syempre piliin mo yung mahal ka. Yung iba naman, ay hindi, pipiliin mo yung mahal mo. Yung iba, piliin mo yung nagmamahalang kayo. Ano yan? One way? Diba? Ang hirap naman yan. Pero masasabi ko lang dito ay, personally, mas gusto ko yung mahal ko. Diba? Ay, nakaka-relate yung iba dyan. Kinilig. Diba mas masarap yung ikaw ang nagmamahal? Kasi mahirap naman yung may nagmamahal sa'yo. Hindi mo siya mahal. Parang asungot ka.
18: Ang kulit mo. Hindi kita mahal.
19: Sasabihin niya sa'yo,
20: pero mahal kita eh. Mahal na mahal kita.
18: I can't do anything. I don't love you. You're just making kulit-kulit to me and I'm naiinis na.
19: Ganon. Yes, mas gusto ko yung mahal ko. Hindi na importante sa akin kung mamahalin pa ako. Basta't alam ko mahal ko siya. Yun lang ang napakahalaga. Basta't mag-radiate lang ako ng love for my heart para sa kanya. And that's enough for me. Kahit hindi ko na maramdaman na meron din siyang pagmamahal sa akin. Oh, ganun. Kasi pag nagbibigay ka ng pagmamahal, kahit hindi ka mahal, mamahalin ka rin in the long run, di ba? Kasi babalik at babalik din sa'yo. Yun lang talaga ang pinakamagandang investment sa buhay, yung mag-invest ka ng emosyon ng pagmamahal. Dahil kahit anong gawin nila at kahit anong gawin mo, babalik at babalik yan. Kaya yung mga tao naman na nagsasabing mahal ka nila, pero hindi mo naman sila mahal, nagbabakasakali pa rin sila dahil halimbawa may isang taong nag-aalay sa'yo ng pagmamahal. Tapos, ikaw naman parang, teka sandali, I don't love him eh. I don't love her eh. Diba yung ganon? Pero minsan sa katagalan, mararamdaman mo na ang sweet naman niya. Diba? Biglang lalambot ang puso mo na, teka sandali, kamahal-mahal pala siya. Why? Ganon? O edi tapos na ang usapan. Kaya hindi kayo dapat pumili na lang. Dapat ang isipin nyo, magmahal muna kayo. Parang ano lang din yan, anong nauna, yung itlog o yung manok? O diba? Tanong mo kay Lance. Pero kung iisipin natin, talagang dapat nagmumula sa'yo ang pagmamahal. Okay din naman na mamahalin ka, diba? Pero pag medyo nagkakaroon na ng ibang usapin, kasi baka yung iba naman, mahal ka lang dahil maganda ka. Yung iba naman, mahal ka dahil mayamang ka, matalino ka. Meron silang makukuha sa'yo, magagamit ka, diba? Yung ganon. Minsan, kasi dapat mag-ingat-ingat din tayo ngayon dahil iba na ang panahon ngayon. Diba, hindi katulad noon na talagang nakikita mo, transparent yung mga tao. Nung kabataan namin, totoong tao yung nakakaharap namin, pero ngayon, iba na ang panahon. Ito po naman ay dahil sa influensya na rin ng pagbabago ng panahon, masyadong high-tech yung agbayani na ang panahon. Kaya yung ibang tao, parang hindi na sila nagfa-function as human beings, pero kung ano na lang ang kanilang pwedeng makuha sa'yo. Yan ang dapat natin pag-ingatan. Or we should always develop pa rin to be true to ourselves. Lalong-lalo na sa larangan ng pag-ibig. Hindi lang yung parang, ay pare, gusto ko, marami akong girlfriend pare. Diba? Mahal ko siya. Mahal ko rin yung isa. Mahal ko pa yung isa. Diba yung ganun? And baka nakakasakit din. Although para sa ibang tao, it's effective. Pero minsan hindi rin siguro yan nagiging kaiga-igaya sa mga pangyayari. Kaya if you love, just keep on loving. At kung matatanggap mo yung mga pagmamahal sa'yo, edi mas mabuti. Pwede mo rin mag-i-reflect. Okay na ba yung jelline? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Woo! Hola, hola, hola, kumbangwa!
3: Pag 6 o'clock
2: Bonggang Banggi Bicolania! Welcome sa ikarawang oras kan sa ating programang The Tita Poyana Show. Still with your tita who's not so magayon but kinda mahamutoin. Kinda grainy, but may herring pan. Follow na po kayo. If you're going to make follow to me or to the Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page, I'll also make follow to you. Ganun din po sa ating TikTok account. Diyosa ng kahibangan. Yung Diyosa po natin, D-I-O-S-A. Diyosa ng kahibangan sa TikTok. Paluin niyo ako, papaluin ko rin kayo. Magpaluan tayo. Ayan naman si Kuya, tawa na naman ng tawa. Hi there to Riza Kino Veloso. And, Obisaya Mandi ka gano. At syempre kay Shirley Sabilia Belier, dyan po naman sa Datag, Santa Teresa. Greetings sa inyo dyan. Nag-follow ka na, Tita Shirley. Wow, talaga naman si Tita Shirley. Thank you po sa ating mga bagong followers, most especially sa Subcapi. And ang sarap na kailang sandwich, dito po yan sa Daet. Ayan. Oh, dumi-trending na. At dito po naman ay related sa showbiz. Oh, nakakatawa dun. Talagang trigger happy ako, no? Trigger happy sa mga jazzler. May palakpak, gano'n. Ito po naman ay tungkol doon sa kasuhan na nangyari between TVJ Productions at kay Anjo Eliana. Pumabor sa TVJ Productions Incorporated ang naging desisyon ng Mandaluyong City Regional Trial Court Branch 279 sa kasong isinampa laban sa komedyante at dating host na si Anjo Eliana. Nag-ugat ang legal na hidwaan sa serye ng Facebook Live broadcast ni Eliana magsimula noong 2025 kung saan nagbitiw siya ng iba't ibang akusasyon laban kay Senador Tito Soto at sa mga dati niyang kasamahan sa programang Eat Bulaga. Dahil dito, opisyal na pinagbabayad ng korte si Eliana ng kabuang 3.5 million pesos para sa temperate, moral, and exemplary damages kasama na ang attorney's fees at litigation expenses. Bukod dito, papatawan din ng 6% o 6% na legal interest kada taon ang naturang halaga mula sa pinal na desisyon hanggang sa tuluyan itong mabayaran. Aba, matindi rin ito, ha? Katuwang ng multang pananalapi, naglabas din ang hukuman ng permanent injunction. Ipinagbabawal na kay Eliana sa kanyang mga o at ang kanyang mga kinatawan at sa sino mang kumikilos para sa kanya ang maglabas, magbahagi, mag-broadcast o mag-re-upload ng mga pahayag sa social media na maaring makakasira sa reputasyon at goodwill ng TVJ Productions at ng Eat Bulaga. palakpakan natin. Diba? Kasi nagkaroon ng ano, ng hustisya. Ibig sabihin nun, hindi na patunayan sa korte na may katotohanan yung mga pinagsasabi niya. Dahil puro kwento lang naman yun eh, diba? Parang, ano ang tawag doon? Rage bait. Alam mo yung pang-aasar? Yan yung bagong term dyan ngayon. Rage bait. Yung inaasar mo isang tao para manggigil siya. Ganon yun. Parang yung, oh, inaasar. Medyo pinaganda lang ang tawag. Rage bait. Are you rage baiting me? Kasi ang talaga naiinis na ako. Yung ganon. So, yung kanyang mga pinagsasabi kasi ay puro paninira. Tapos yung iba talagang parang iskandaloso. Diba? Kung matatandaan nyo, kung sinundan nyo. Ako naman kasi, medyo pa-happy ako. Happy lang akong tumitingin dun sa mga broadcast niya at saka sa kanyang. Mag-TikTok din siya eh. Kung ano-anong pinagsasabi niya. Parang sa loob-loob ko kasi, kung magsasalita ka ng mga bagay-bagay na hindi maganda laban sa mga taong dati mong naging kasamahan, siguraduhin mo meron kang resibo at siguraduhin mo na merong hindi na naging magandang epekto sa iyong pagkatao. Halimbawa, naapektuhan ka sa ginagawa ng isa mong dating kasamahan. Diba? Siguraduhin mo na meron kang mga ebidensya tungkol dyan. Dahil kung hindi, wala. Hindi talaga yan tatayo sa korte. Puro lang siya pahapyaw, tapos wala naman siyang mga ebidensya and everything. Yung iba nga, pati yung mga pinaka-personal na mga bagay nilabas niya. So, parang ginising niya lang yung mga marites. Oo, parang talagang ano siya, binuhay niya ang mundo ng mga marites. Pero mismo ang mga marites, hindi nga naniniwala. Dahil syempre, no, alam niyo ba na napakaraming mga taong loyal sa Itbulaga? Sa tagal-tagal na ng Itbulaga sa telebisyon, syempre meron na silang loyalty code. Diba? Loyalty code na ibig sabihin, kahit ano pang sabihin mo tungkol sa aming mga idolo dyan sa Itbulaga, hindi kami matitinag. Siraan mo, sasabi lang namin, eh, tao lang sila. Diba? Eh, eto na nga mayon. Hindi na talaga niya napigilan ang kanyang sarili. Ewan ko, maraming nagsasabi na meron daw nag-udyok lang sa kanya para i-divert ang mga pangyayari. Dahil meron daw yata itong political attachment, itong mismong si Anjo Eliana. O, oh, diba? So, doon tayo pumupunta. Dahil ito daw ang political attachment niya, eh talagang gumagastos ng milyones para siraan ang kailangang kalaban. At eto ngayon, ang naging kaganapan sa buhay ni Anjo. Kailangan niya magbayad ng 3.5 million at hindi na siya pwedeng maglabas pa ng kung ano man dahil kumita din siya doon. Diba? Kumikita yung mga naglalabas dyan sa mga TikTok, sa mga Facebook na yan. Merong mga earnings yan, kaya wala na siyang kikitain. Kailangan niya pang magbayad. So, yun na lang talaga magiging leksyon sa buhay ni Anjo. Kung sa bagay, hindi naman siya nakakatawa. Palakpakan na natin. Alam niyo ba, nakilala ko personal yan si Anjo nung siya ay 15 years old. Magkasama yan sila ni ano, ni Richard Gomez. Oo. Ang gulo ng mga batang yan. Actually, pinagsabayhan ko. Kasi parang ano yun, fashion show yata yon sa isang malaking hotel sa Manila na naging guest sila. Tapos sila, ang kulit nila. Bata pa sila noon. Tsaka yung mismong ano, ito namang si Jo Marie Ilana, yung kapatid ni Anjo, inaanak ng tita ko. So medyo meron din kaming ano, meron kaming 6 degrees. Kasi military yung tatay niya dati. Kaya kilala ko yung mga Ilana. Siya lang talaga medyo kakaiba. Mababait naman yung ibang mga kapatid niya eh. Actually, mabait din naman si Anjo. Kaya lang siguro talaga, nadala lang siya talaga doon sa kanyang political. Kasi malakas na ngayon eh. Mas lalo ngayong naiintindihan ng mga tao na ginawa niya yon para may diversyon, para siraan. Actually, si Tito Soto talagang kanyang pinupuntirya. Ayan, hindi siya nagtagumpay. At dahil nga naman sa napakababaw naman kanyang pinagagawa, hindi tumayo sa korte, eto ngayon. Buti nga hindi siya nakulong eh. Diba? Actually, walang kulong naman yata yun. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! 13 after 7 o'clock.
1: The Tita Pollyanna Show!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Cells Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: The Tita Poliana Show, tindugo na! Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
11: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oha!
12: Oha! Again and again and again. Nandito pa rin po tayo sa The Tita Puliana Show. We're making telemedium on a wonderful Wednesday night. Mother's Day po ngayon sa The Tita Puliana Show. Dahil nga naman, pinagpipilitan po natin na ngayon ay Meme Hercules.
13: Ano ba?
12: Ayaw niyo yun. Siyempre, gustong-gusto yun ng mga mothers para meron silang ensaymada every Wednesday. Dahil nga naman, according to survey, 92% ng mga nanay ang paborito ay ensaymada. That's why every Memercules, bigyan po natin ang ating mga mothers ng ensaymada. Hi, good evening, Tita Poyana. Pa-shoutout po sa mga Bolaños and Tijones family. Ayan, shoutout sa mga Bolaños and Tijones family from Tijones Leisha. Eto ha, good evening po. Pa-shoutout naman po. Kaya sina-shoutout po natin si Nelia Mendoza Bueta. Sabi mo shoutout. Thank you so much sa lahat po naman nagpa-follow. Mga bagong followers ng The Tita Puliana Show sa One Radio Facebook page. Maraming salamat po. Ito nga, tumitrending ngayon. Breaking news, INC permit para bukas biglang binawi at on hold. Kinumpirma ni Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS Head Elmo San Diego na binawi muna at pansamantalang hindi ipatutupad ang naunang permit para sa planong extension ng rally ng Iglesia ni Cristo. Sa ngayon, naka-hold ang naturang permit habang hinihintay ang mga susunod na desisyon at kaukulang koordinasyon kaugnay ng aktibidad. Wala pang inilalabas na karagdagang detalye ang mga otoridad hinggil sa dahilan ng pansamantalang pag-atras ng permit. Ayan. So, hindi mo na. Wala na muna silang permit. So, kung sila ay mag-rally pa rin, eh, illegal na yan kasi wala na nga silang permit, di ba? At according sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak na nasa Metro Manila, nakakaabala daw talaga yung rally na yon dahil parang walang direksyon. Sabi nila, eto, biglang dadami ang tao dito, dadami ang tao doon, tapos lalakad-lakad sila na wala silang direksyon. At meron pang mga anong tawag doon? May mga pa-program-program na talaga nakakaabala. Ang sabi nila, bakit? Ano bang gusto nilang gawin para maging people's power uli? Eh, ibang-iba po ang senaryo noong 1986 sa senaryo po ngayon. Dapat po nating isipin na kakaiba po ang pangyayari noong 1986. Ibang-iba po sa ngayon. At lalong-lalo na dahil may social media, kilalang-kilala na ng mga tao kung saan sila dapat na kumiling. Diba? Kaya mas maayos na ngayon ang panahon at pag-iisip ng ating mga kababayan dahil nga sa social media at pwede po nating i-verify kung ano man ang meron tayong mga nababasa sa ating mga social feeds. Kaya naman, mas nagiging maayos ang ating pag-unawa sa mga pangyayari. At itong mga ganitong rally na nakakaabala ang dami, meron daw mga pasyente na lalong nagkasakit. Dahil nga hindi makadaan, hindi halos makadaan pati yung mga ambulansya. May mga pagkain na hindi na deliver on time. Naku po. Kahit ba naman nakamotor yan, eh kung masyadong hindi ka talaga makakadaan dahil napakaraming tao. Abala po, lalong-lalo yung mga nagtatrabaho na late. Hindi nga ako nakapag-shooting. Shooting.
13: Tungtuan na naman si Kuya.
14: Hmm.
13: naman. Dapat pag-isipan nila mabuti muna kung ano magiging action nila na hindi sila nakakaabala. Dahil mas marami pa pong mahalagang bagay na mangyayari sa mundong ito kaysa sa mga ganyan. Dahil mukhang meron silang motibo eh. Kaya pag meron kasing motibo, iba na yon. Tapos yung tao pa nilang pinagtatanggol, eh hindi rin masyadong biling-bili ng sambayanan. Eh nahihirapan din sila. Kaya actually, pag ano na lang tayo, no? Let's just sympathize with them sa kanilang feeling at ipagdasal natin sila na sana maliwanagan sila at matutunan nila yung tamang paraan para maipaabot yung gusto nilang ipaabot sa gobyerno. Ayan. Hi, good evening kay Tita Arsenia Nunez. Kumusta naman po ang ating mga bagets? Ano, amoy araw? O, yung mga hindi pa naghahapunan dyan, maghapunan na kayo. Sabi nila, bangkihon na. Hindi ko nang pwedeng magkaon pag araw kaining oras. Ay, hindi. Kailangan kumain kayo kahit papano. Lalo-lalo ng ating mga senior citizens, hindi po yan dapat nagugutom. Okay? At syempre, yung mga bagets. Yung mga nagagatas pa ng mga bata, ayan, naka-ready na dapat. Bukas, araw po ng mga uhaw. Ayan. Kasi nga naman, it's a Thursday. At ito na isang napaka-espesyal na araw dahil napakarami palang mga tao na halos kukunti lang ang iniinom na tubig sa araw-araw. Hindi po pwede yan. Kaya siguro marami tayong mga tao or mga kaibigan, mga kamag-anak na nagkakasakit dahil kulang na kulang ang kanilang water intake. Kailangan po tayo ay liquefied palagi. 8 to 10 glasses of water a day. At least kung meron po tayong panukat, sukatin po natin yung iniinom natin. At least makaabot lang man tayo ng 8 to 9 or 10. Depende po yan kung palagi tayong pinagpapawisan dahil nga sa init ng panahon. Pero eto na ang nakakahindik na pangyayari. Marami palang mga tao na hindi umiinom ng tamang dami ng tubig. Kaya pala sila nagkakasakit. Eh, siyempre na naman yung kanilang katawan. Sabi ng katawan nila, oh no. Sila naman, later na. I'm so tamad pa to drink water. Ay, huwag pong ganyan. Kaya meron tayong araw ng mga uhaw para po naman ipaalala natin sa ating mga kababayan, sa ating mga listeners, sa ating mga katindugan, sa lahat ng mga mahal natin sa buhay na kailangan uminom tayo ng tubig to 8 to 10 glasses of water a day. At dapat po, hindi naman sumobra. Hindi rin maganda ang masyadong madaming tubig sa ating katawan dahil meron din tayong tinatawag na parang poisoning yata pag napasobra yung tubig. Oo, nalulunod yung ating mga cells. Kaya dapat 8 to 10 glasses lang. Okay na yan. Diba? Lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, mga teenagers. Kailangan hindi sila masyadong nauuhaw. At higit sa lahat, dapat hindi tayo nauuhaw sa pagmamahal. Kaya give lang tayo ng give. Give a love kahit hindi Christmas. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tita! 19 minutes before 8 o'clock.

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show! Ang bilis talaga ng oras. Maya-maya lang. Undas na naman. Aray ko. At syempre, mamaya-maya lang, magsiselebrate na tayo ng ating pang-apat na oras. Ay, pang-apat na oras? Pang-apat na taon sa One Radio. Yes, 4 years na po ang The Tita Poyana Show sa darating na July 12. Wow! Ang bilis nga naman ng panahon. Pero lalo akong bumata. Feeling ko lang, ha? Para mas lalo ako naging energetic. What? Ay, mag-ingat tayo, ha? Meron tayong malakas na bagyo na... Alam ang tawag doon? Hindi naman daw siya papasok, pero hindi pa natin alam. Itong bagyong Inday. Kaya asahan lang daw natin ang maraming ulan. Ayan, kaya sanay na tayo eh. Sanay na tayo mag-ingat, di ba? Kaya dapat alam nyo kung saan kayo pupuesto pag gano'n na ang panahon, alright? Huwag kayong pabayaan. At saka dapat hindi kayo ang nag-iingat. Dapat sila ang nag-iingat sa'yo. Ano?
2: Greetings! Greetings! Shout!
1: Yes, holding hands na tayo. Nandito na tayo sa ating Shoutout Boulevard. Kumusta ka naman dyan? Bonggang banggi sa imo, Levy Binyas Fernandez dyan sa Ilawod. And of course, kay Arsenia Nunez. Ganon din kay Nelia Mendoza Bueta. And... Tejones Leisha. Kaya binabati po natin ang Bolaños at Tejones family. Shirley Sabilia Balier. Diyan po naman sa Datag. Riza Quinio Veloso. Good evening. May gabi ikanimo. Binabati po natin ang lahat dyan sa Barangay Balading Malinaw Albay. Sa pangunguna ni Barry Bauza. Marvin Buelva, Christian Estrella Carrillo, Corang Benbenito, Joseph Calios, and of course, si Kuya Cogs Canyon. Nena Palanas Bobbies, good evening. Jen po sa Suwa, Malinaw Albay. Daisy Bernal Bona Obra, good evening. Isa Anselmo. Shout out po sa agumni Isa na si Moises Anselmo na mahigusun. Wow! Swerte naman ni Isa. Eusebio Castillo. Good evening. At binabati din po natin ang Bermas, Barceliano, Bello Castillo, and Banyares family dyan sa Panarayon, Bacacay Albay. From ikaw na po, family of Fatima Tabaco City. God bless you too. Ana Alcazar Clerigo, good evening. Tita Frami Barha Juarez. Kumusta ka na, Tita Frami? Hindi ka pa nagfa-follow sa The Tita Poyana Show Facebook page. Pati na rin si Tita Sardi at si Jacob, hindi pa rin nagfa-follow. Follow na, char. Romnick Belaos, good evening. And of course, thank you so much sa ating mga followers sa ating The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Nelia Mendoza Bueta, Tejones Leisha, Joven Valeriano V. Zavala. Sub Capi, ang aking favorite sandwich house. Feel na feel ko talaga ang kanilang chicken sandwich. Yeah, thank you so much, Sub Capi, for following the Tita Pollyanna Show, So One Radio Facebook page. Hello to Pretty Kara Vlog, Epang Hoffs, Sherwin Padura, Beth Garmacha, Cecilia Orogo, Noreen Jomahari, Carmelita Navarro, Lita Bartolo, Jonaline D. Huacalia, Celia Lambuan, Janelle Besonia, Tess Castillo, Belen Pascual, Rochelle de Guzman Carlos, Leslie Maybe Comida, Nesha Clavano Agol, Patricia Kaw, Romula Salazar Jacoba, Sheila Garnica Moloboho, Pines Galvez, Concepcion Maon Halili, Juliet Kayabyab, Yadads Malayo Balyovar, Bernardino Fruel, Luann Evelyn M. Taruk, Luz Raon de Guzman, De Leon Cell, Nympha Nankelada, Jesus Francisco, good evening. Also to Bautista Orulfo, thank you so much for following in. At follow lang po kayo ng follow. Pati na rin po sa ating TikTok account na The Tita Pollyanna Show. Oh, hindi pala, iba yun. Sa Facebook po ang The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Sa TikTok naman ay Diyosa ng Kahibangan. Ayan. Pag pinalo nyo ako, papaluin ko din kayo. Kaya magpaluan po tayo. Tungtuwa na naman si Kuya. Good evening po dyan sa aking maamigang magayunun nunun sa Kinale, Maria Emma Vergara Gonzalez. Of course, ang mas magayon na si Mami Uping. Kumusta ka na, Mami Uping? Kumusta na ang sa imong mga ikos? And of course, dyan man po kay Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. As in sa gabos na mga bugoy at mga bagets, Vergara family sa Kinale. Ah yes, kumusta din kay Mami Normita Contreras at syempre ang kanyang kapatid na si Kuya Mario Francisco. Ate V, ano Fi, kumusta ka na Ate V Bongala? Jen Sarioza Street. And of course, kay Kuya Rudy Kalisin and Tita Tess. And of course, si Ariel. And ay, naku, kumusta na kaya yung aking kumari? Oo. Si kumaring Evelyn at si kumaring Lani. Hindi ko na sila mami. Kumari ko na sila. Jen sa Chris Resto Grill. Nagluluto sila ngayon, very busy. Of course, kumusta naman si Tita Chris Barameda? Mag-text naman po kayo sa 0961-447-3923 para sa inyong shout-out. And yes, dyan nga pala kay Maricel Saburing. Kumusta na kayo dyan, Maricel? Kumusta na rin si Nashan? And nag-uuran-uran daangon yan. O, huwag kayong masyadong lumabas, he? Tsaka huwag kayong magpaulan. Mag-ingat ang ulan sa inyo. Hindi dapat kayo ang nag-iingat sa ulan. Sila ang mag-ingat. Ang ulan ang dapat mag-ingat. O, diba? Para mas conscious. Bakit kasi nipon? Kasi hindi nag-uingat yung ulan. Aray ko. O, naku, iwas-iwasan din natin yung magtututuro, ha? O, parang napansin ko yata sa henerasyon na ito, marami mga taong nagtututuro. Kung halimbawa, meron kang itatanong, tapos meron kang napansin na hindi tama, magtututuro sila. Yung bang tinatawag din nating palusot. Bakit hindi na lang kasi aminin? Eh, sasabihin naman ng iba, eh, kasi hindi naman sila conscious na sila palang may kagagawa nun. O, diba? So, nakakalito. Dapat kasi ma-instill sa atin ang accountability. Kung ano man po ang ating ginagawa, dapat aminin natin kung ano man yan. Diba? Wala nang turuan. Wala nang palusot ng palusot. Dahil mabubuking ka rin naman. Diba? Mas maganda yung maayos at saradong usapan. Yung hindi mag-uusap kayo tapos biglang, ay nako, nakabitin sa hangin ang lahat. Dahil may isang hindi umaamin. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita. Pasit na ako ngayon.

0: News FM. Tindugo na Bicolandia. Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Negros City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
5: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: You're listening to One Radio
3: News FM.
0: Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Ang init!
11: Bataba!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
11: Bataba!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Bataba!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata dyan. Mili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
11: Batata!
12: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
15: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
16: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
3: and other skin problems.
4: High quality na sa murang halaga.
6: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
17: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
18: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
19: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
20: The Tita Puliana Show.
21: Oh, ha?
22: Ang oras, alas 8:37 na po. Sana po naman and I relax na mga beauty and getting ready for a good night's sleep. Napakahalaga pong maging maayos ang ating pagtulog. Paano naman fresh pagising sa umaga? Kasi yung iba maraming iniisip. Pag masyado kayong maraming iniisip, tapos hindi yung maubos isip, ay hindi talaga kayo makakatulog. Kaya dapat you should always make peace with yourself and with the people you love and with the world in general.
21: What? May ganun eh.
22: Forever po niya itong kaibanan sa The Tita Poyana Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvion products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, No Time Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa gabos ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, asin ang mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now! And kung kayo po ay nagkikrave ng chicken inasal, Wanok Chicken Inasal Daet na. Nandiyan naman po sila sa Ginto Building 2, Governor Panodes Avenue, Centro Candaet. Sa pagitan po yan ng Daet Elementary School at ng Mabini Colleges. Para sa inyong mga online orders, pasya lamang po sa Facebook page, Wanok Chicken Inasal Daet. The Tita Poyana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. At syempre, para sa satuyang mga magagayo ng mga katindugon, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. Walang iba kundi ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacoor City. Open every day starting at 9 o'clock. Para sa iba mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. Mabalos po, Pink Spa! Pinaot man po, natatawa ka na naman ka mo, kinimagugmahan mo yung banggi. Nagkukurug-kurug. Sana po naman kahit papaano, naging masaya tayong lahat ngayong gabi dito sa The Tita Poyana Show. Para muling magbabalik bukas to celebrate the day of the mga uhaw. Thursday. At sana maganda ang naging simula ng inyong July na magdangal. Char! Ini naman po ang inyong lingkod na bago masyadong mag-iunon pero mahamuton, ha? Medyo gurang na pero may harang pa, ha? Tita Pollyanna, nag-iiwan na mga katagang... Kung masaya ka, pumalakpak ka. Kung malungkot ka, pumalakpak ka pa rin. Para maging masaya ka. Until tomorrow, ingat sila sa inyo. Sweet dreams.
0: The Tita Pollyanna Show.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Awesome.

0: ng mangya erba.
1: Ako si Mercedita si Aldino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Dan A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
9: Sa

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo?
2: Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, turmeric

0: Labat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea sa Labat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew sa Labat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Evenings on One Radio.

0: nga erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Okay. Po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kami.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so maligdod kang mga masitas. Maano na ako digi sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
0: Evenings on One Radio. Evenings on One.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on 1.

Buwanayan.

Sa siyudad din Tabaco, as in bilog na Pilipin, 55 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa Saindugamos mga kat... Welcome, Digi, sa programang Kig Kig! Ano man po ang Saindug mga pinagigibo? Ano man po ang Saindug mga pinagkakasiributan? Po na yaon kamo sa baray rahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaanan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gising is a blessing.

0: birthday kay Madam Brinda Kuntante. Happy birthday man kay Rolida Yen Biso. Asin sa iba pa na iguanin okasyon ngon niya na aldaw. Enjoy life sa mga katindugo niya itong panagos na ka-boarding lodging sa mga hospital. Soy! Para hay na ka mo. Aldaw po kita ning Webes, dos na, kanbulan na Hulyo, 2026. Sa mga katindugo niya itong may kamunduan sa buhay. Condolence! Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail, or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga katintugon niya to, sa Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, parte kang probinsya kang Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, probinsya kang Albay. Ini po ang 91.3 News FM, tindugo na. Sa pangarap po, kan sa punyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, ang sa kuyang partner, si Manong Mani Almugera. Ako po, si Bueno. Bako man, gwapong lalaki, alagad, very inviting, sinday nungka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, Kasurog Kantama, Kaiwal Kansala.
1: Si Bueno sa Kig-Kig!
0: Sa enotaratsada kan programang Kig-Kig ang kamugtakan kan panahon na base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Southwest monsoon ang nakakapiktar ngunyan sa westing sections kan Southern Luzon, Visayas, Asin, Mindanao.
1: Si Bueno sa Kig-Kig!
0: Tang si Tropical Depression nagpatuyatoy na mga katindugo, nagluwas na sa Philippine area o Brisbane ni Kasudma.
1: Si Bueno sa Kig-Kig!
0: Kung sa insangon yan, ang lokasyon ka ini, nasa 610 kilometer westikan Baknutan, La Union sa coordinates na 17.2 degrees north, 114.7 degrees east. Iguainin na maximum sustained winds na 55 kilometers kada oras harani sa sentro. Mantanga ang bagunas maabot sa si 30 kilometers kada oras. Nagihiro ini westy-northy-westy sa kaskas na 25 kilometers kada oras.
1: Si Bueno sa
0: Dailan po kay ni apiktado kan paro sa bagat ang Palawa Occidental Mindoro sa Buanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Asin, Anteke, na iyo ang madaranin paminsan-minsan pagdalom kan kalangitan, asin warak-warak na mga paguran.
1: Si Bueno sa Kig-Kig!
0: Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region,

0: sin Quezon, apiktado kan isteris na iuman an paminsan-minsan, madara nin mga turutagisti sa kapalibutan, sundo sa makusog na baguran.
1: Si Bueno sa
0: an Metro Manila asin ang natatalang party kan Pilipinas apiktado kan localized thunderstorms na paminsan-minsan may mga paguran.
1: Si Bueno sa
0: dahilan po mga katindugon ta dahil na po niya to determinaran nin maray an magiging kamugtakan kan panahon sa Oroaldawa. Importante na pagluwas po niya to sa satuyang mga House of the Rising. Igwa na po kita nin panangga. Uran man yan o init.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Mr. Mrs. Uras na naman. Mag-ipo-sipo sa kusina. Tapa, no, mga katindugan, ano pa man, pamahawa na naman. Ang sa tuyang mga kaakian na mga estudyante na ipagtugutan na magpasiring sa eskwelahan na maatinder nin klase na daing laog ang tulak.
1: Si Bueno sa
0: delikado. Delikadong marutuyan o tibaad kun masibang.
1: Si Bueno sa
0: ika man tabi, Mister, Muy, Mrs., kung kamo mapasiring sa indo mga respektibong workplace, permitabing magkarigo sa no po, magpahamot tanganing magsabwag nin good vibes sa satuyang mga pinagtatrabahuhan na opisina.
1: Si Bueno sa
0: sa mga katindugon niya tong inkargado sa kalinigan, mga street sweepers, miembros kan Solid Waste Management Team, good morning! Mga batang sendro, di sumusunod sa utos kundi galing kay boss. Si mga katindugon niya to na yung una sa merkado publiko, si Manong Jun sa Peter na abutan ko ng God. So, area ka na sweeper digdig, hindi digdig sa palibot.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa mga para uma mabuhay ka mo, sa mga para sira, perming magpasiguro tanganing daibabugtak sa peligro. Si mga mister, ay, naigwapo ka mo, nin dapat atindiran ko niya na pagkaaga. Hero na.
2: Good morning.
0: Ayan ba, Ana, dahi na magparak lukot dyan. Tanganing maging produktibo ang sa tuyang kaaldawon. Dapat permi po kitang atab na nagmamata. Tanganing inkaso man magsabwag nin grasya ang sa tuyang kagurangnan. Yaon ka, makasalo lamang.
1: Si Bueno sa King.
0: Ang programang ini atod sa Edukan P na kada best na kape digdi sa kapalimutan. Kape Green 6-in-1. Pag regular mo ining ininom Manong John sa Peter, makakataram ka, totoo man ang ganda na kapag nag-inom ka nin Best Kape Green, sexy ka na, healthy ka pa.
1: Si Bueno sa King.
0: Yaon man ang manok ni Osang. Fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan paning libreng gravy. Kinagkukuray ko sa'y sabay tara. Manok utang tilam. Igwa dyan sa banwaan kan malilipot. Digdi sa syudad din Tabaco, nagwara Irak. Igwa naman sa banwaan kan malinaw. Tiwi asin. Syudad din ligaw. Mga katindugon sa satuyang pagbalik. Ang rat sa dakan. Kig Barreta.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name.
6: Honey, kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop. Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian. Attraction,

0: Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anros Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
2: Bes, huyan kapalan? Marino digdi may dumanon kita.
3: Nata, masaing ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa Marshall. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
4: Magpa-B2B!

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilamas

0: delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the firefighting exponent.
1: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for you. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
2: Si Bueno Sa King, King, King.
3: Philippine Standard Time, 12 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agad dugamos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. Uya na ang rat sa dakan. King King Barata. Enot sa lado lokal nakikisumaro ang gobyerno provincial Canalbay sa paagi kan Provincial Nutrition Committee sa pag-obserbar kan ika-52 na National Nutrition Month ngunya na bulan na Hulyo 2026. Ini igwang temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Konsain, inganyar ang lambang albayano na magsabay sa pagpapalakop kan importansya pang nutrisyon asin pag-ataman kan kapalibutan. Pinagsasabi na sa paagi kan sarabay na paghiro, masusustiniran ang sarong komunidad na may marisalod asin mas preparado na futuro. Konsain, ang pag-atalibutan, pag-ataman man sa satuyang pagkaon, salud asin futuro. Mientras tanto, daina nin magarbong selebrasyon ka Nutrition Month sa mga eskulahan poon ngunyan na school year 2026-2027. Dahilan sa klarado sa guidelines na ipinagpaluwas kan DepEd, non-negotiable ang panahon kan instructional block. Konsain, sa periodong Hunyo at susundo September 1, 2024, nakatutok sa nananggad ang aktibidad para sa teaching learning process.
2: Si Bueno Sa King, King, King.
3: Pinagkonduser ang groundbreaking ceremony kan single phase to three phase distribution lines gikan sa Barangay Kawayan pasiring sa Barangay Itma Magnito Albay. Sa ruining lakdang tanganing mapataas ang boltahe kan supply ning kuryente sa lugar na labi-labi ang kapigaduhan napigsasapar sa bako establing supply ning kuryente. Sigon kay Gobernador Noel Rosal, ang gobyerno provincial Canalbay nag-alokar nin 65 milyones de pesos para sa phase 1 na nakatalaan makumpleto ngunya na bulan na Hulyo. Sakop kan proyekto ang Barangay Kabakungan, Kawayan asin porsyon kan Barangay Malubago. Pinasalamatan kan Gobernador ang First Gen Bachman sa pag-alokar manin 32 milyones de pesos para sa konstruksyon kan phase 2. Konsain, oras matapos ang naunang bita ng mga proyekto, ang mga taga-banwaan nin Magnito pwede nang gumamit nin mga appliances.
2: Si Bueno Sa King, King, King!
3: Palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D Arco Capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D Arco Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle

0: diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau de Arco Capsule na may dobleng proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau de Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unice Drug, at Jamid Parma.
1: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Diretso kita mga katindugon sa Italias kan mga baretang Kig-Kig sa lado lokal. Nagkaigwanan in inaugurasyon para sa mga bagong kagamitan asin laboratorio sa Regional Heart Center kan Bicol Regional Hospital and Medical Center BRHMC Kasudma. Kasabay digni ang 128 slice CT scan asin ang bagong cardiac catheterization laboratory na igwang modernong kagamitan para sa heart surgery. Sigun kay Dr. Arbil Pirete, pamayokan Specialty Center kan BRHMC na ang bagong cardiac catheterization laboratory makondusir nin mandain-lain na klase ning procedure alog-arog kan angiorama, angioplasty o angioplasty, vascular coiling para sa brim fistula si ang bagong pasilidad dahilan sa dakol at sa indang pwedeng gibuhon na procedures para sa mga pasyente sa kabikulan. Sinabi man ni BRHMC Medical Center Chief Dr. Eric Raymond Raburara na makakatabang din maray ang bagong mga kagamitan as in dagdag na laboratory tanganing mabawasan ang halawig na pila kan mga pasyente.
1: Si Bueno sa
0: taod-taod ang iba pa.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7-0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises may smart money padala. 5577-5194-6182-4105.
6: Mag-ingat tayo sa sunog at siguraduhin meron tayong first line of defense laban sa ganitong trahedya. Yaon ang WPL. We protect lives. Fire protection product trading. Ang WPL fire protection product trading. Sarong one-stop shop na igwang top quality fire protection products. Arukan fire extinguisher. Dry cam red. HCFC 123 green. AFFF blue. Geofire ARFF. Fire and smoke alarm. Emergency light, fire hose, asin gabos na fire safety equipment. WPL, fire protection product trading. Protecting lives is our expertise with proven track record and customer friendly. Elevate your fire safety standards. Tumawag na sa cellphone number 0927-036-7259 o puntahan kami sa WPL. We protect lives, fire protection product trading. Sa Purok 4, Barangay Hindi, Bakakay Albay, just along the road, or visit our social media account at WPL Save Lives or email us at WPLFireProtection@gmail.com. Buy one before you need one.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators.

27 minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman, taganing magbadag! Marayang good morning kay Idol Principal Fernando Pando Barganyo, Tinduguna! Kay Pading Arnel Rabeng, sa saiyang panabang misis na si Ma'am Chat, kay Lola Paring. Marayang good morning man kay Candy Bonapos Doktor, kay Manong Radin Tison sa mga taga-sugod, baka kay Albay, kay Teresita Borrega, Jacqueline Rubia Barcelon, kay Kuya Bal Clavisillas Daculio sa mga taga-tiwi, kay Madam Ellen Bisa, kumusta po tabi Madam, kay Ernesto Mabini Lana, Analisa Binos Balmaceda, Bernadette

0: Irning Mular Jacoba, watching from Gabawan, Darag Albay. Thank you so much, sir. Kay Marie Clavo, happy fiesta sa mga taga Huruan TV. Happy birthday kay Tio Ruben Corullo. Corullo, as in Ruben Cornel. Gat TV, salamat, watching from Saudi Arabia. Kay Analisa de la Rosa, Madam Noems Bilen, Jerry Kanya, Jill Macural, Sinaida Bunto, Amelia Bungat Bungkukan, Rosanne Valenzuela Pueblo, asin sa Saindo po, kabos!
1: Si Bueno sa King, King, King!
0: Ang programang ini atod sa Indo Cantinil Bakery, tinapay puwerte, dasok perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, Cantabaco City Hall, pagsadiri, asin pinamamahalaan ni Madam Gina ng Permiñaon and Barsaga Eatery. Mga masiram na minyo sa presyong barato, pamahawan, panguntuhan, mirindalan, pamanggihan sa Barsaga Eatery. Solve ka. Good news sa mga nagpapamataga asin na aagahan digdi sa sentro kan syudad din Tabaco. And Barsaga Eatery, 24 oras nang nagsiserbi. Igwaman sinda kan aircon na Inting Barber Shop and Salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot din gutom diretso sa Barsaga Eatery. Permiñaon si Ate Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadiri kan Familia Beya, pinamamahalan ni Ramos Boy asin Madam Girlie Beya. Makukuha along National Road yan po sa Barangay San Isidro. Nangon, malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit. Ang enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 de pesos na premyo. 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana, registration na. Alas 7 sundo, alas 9, ulutan. Pag abot ka na alas 9:01, bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habu mapasma. Tambakan labahon darahon sa Adam Lock Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lock Laundry Shop, nagagamit din makabagong teknolohiya kung kayaan mga musingon indong labaho. Luwas sa itgulam. We wash, we dry, we fold, no worries. Just relax. Makukuha sa Purok Uno Poblasyon. Malinaw na good morning. Kana si Lian Kala. Siyempre mga katgusto nindong magpagayon kan sa indong mga House of the Rising kanina. Project sa mga barangay ni Bintura sa Bayko. Kentatura, ikulura ako. Makukuha. At yan po, Barangay Tabaco City. Marina good morning. Post ni Store Asin, Madam Helen Berwega. Partner kan King King si Tabaco City Councilor, Chairman Committee on Appropriations kan sangguni ang panlungsod kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa King King.
0: Diretso kita sa details kan mga baritang King King sa lado lokal. Pinampasa target ang palay procurement kan National Food Authority, NFA Albay, matapos makabakal ni nasa 10,242 sakong paroy. Lain na si stations asin bodega kaini na Hunyo 2027 inining 126.45% nga rate na nagtalangan na target na nasa 8,100 na sako sana sa bulan nyo. At authorized nga uman na ipabakal ang gusing paroy. Ini sa rason na sinda nag-o-opresir ni ngalangkaw na presyo kada kilo apwera kaini ang NFA iyo ang nagtatapos sa manlain-lain na programa kan gobyerno. Arog kan bigar sa masa. 20 bigas meron na asin isabay pa ang mga ahensya ang ahensya iyuman ang nagsusuplis kwa din mga kalamidad.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Target kan Bicol South Luzon National Laboratory kan Department of Health DOH Bicol na makatipon din 2,500 sundo na blood yun. Bulan sa riyon Bicol, ina ni pinagpahayag ni Nicole Ann Beho, Blood Donor Recruitment Officer, sa pagsasabing dahil dapat na magbaba anistaka nindang dugo dahil ang ta sa Urual daw dakol ang nangangaipo ka ini. Kung kaya, panagos ang sa indang pag-inganyar sa mga kwalipikadong donor na regular magtaunin dugo, initanganing maasigurar ang sufficienting supply para sa mga Bicolanong nangangaipo.

0: sa mga negosyante. Nagpangirumdum ang Bureau of Internal Revenue BIRB call para sa mga may sadirining negosyo na ang regulakan ahensya kasabay digdi ang tamang pagbugtakan mga kaipuhan na dokumento ng isang negosyo. Sigon mga katindugon kay BIRB call Ross Agripa, dapat naka-display asin madaling mahilingkan publiko ang original na certification COR asin ang up notice to issue receipt, invoice or NIRE. Kung saan, day dapat itago ang mga o ibang lugar na dain nahilingkan mga kliyente. Nagpangirumdom ang BIR sa mga negosyante unong sa tamang pag-issue mga katindugon kan invoice. Piglarar ni Agripa na accounts dapat nasa mismong lugar kan negosyo tanganing tulos na maipahiling inkaso. Nagkakaigwanin tax mapping ang mga otorisadong opisyal kan BIR. Sigon sa BIR Bicol na ang daipag-display kasi anire padnaon na multa sa lambang pagbalgar.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Police report na sa liod mga katindugon kan PNP Bicol ang rank 7 regional most wanted person sa Kabikulan. Ininahampang sa kasong statutory rape asin pinagbidbid na si alias Noli ang operasyon kan PNP Bicol ginibo kasuod ma alas 10-10 nin pagkaga duman sa may party kan banwaan in Del Gallego Camarinesor sa kusog kan mandamiento de Aristo na daipong ipinagrekomendar na piyansa.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Sa mga barkada niya itong miembros kan PNP na maski banggina paragos mga katindugon ang paglibot-libot digdi sa mga mayor na lugares sa tuyang kapalibutan. Good morning!
2: Good morning! Good morning!
0: Siyempre sa mga barangay tanod na aktibo manin maray, dumanmano sa Metro Manila, daing klase. Alas 3.38 din pagkaaga kan mag-live mga katindugon si Mayor Isko Moreno dahilan po sa panduwang pago kan na rally kan mga Iglesia ni Cristo. Mga katindugon,
1: si Bueno sa King.
0: Ang suriyaw mga katindugon in the transparency and accountability.
1: Si Bueno sa
0: Pampangan na muna nindo si Marcolita sa korte tanganing maaraman ta ko na ano man ang gadaan pigtatago niya.
3: Lato ba na yan?
0: Taon-taon ang iba pa.
4: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell, cleanly feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binigay.

0: pisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
2: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
1: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
2: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
3: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
1: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet. Kilabas!

0: No segregation, no collection.
1: When osa king king king.
2: Apat na po tatlong minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga at ngayon sa ating mga balitang pambansa. Pinagkalooban ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng tiga 150,000 peso ang pamilya ng tatlong estudyante na nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Binigyan din ng Pangulo ng tig 50,000 ang walong estudyante na nasugatan sa naturang pamamaril. Maliban pa ito sa ipinaabot na tulong ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatzalian at Department of Education DepEd Secretary Angara.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: Samantala, illegal umanong kinuha ng 14 anyos na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban City noong Hunyo 22. Ang baril ng kanyang tiyahin matapos pasukin ang bahay nito at sirain ang locker kung saan nakatago ang armas. Ayon kay Police Officer Arla Ray Paciencia, nakatago ang kanyang 9mm Glock sa isang gun box sa loob ng plastic locker na may kandado. Siya lamang ang may hawak ng susi. Ngunit umano ang pamangkin sa pamamagitan ng bintana o sa City Police Colonel Nyulgi.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: Pinalaga ng palasyo ang pahayag ni Senador Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo na ang administrasyon ay tulog at lasing sa kapangyarihan. Ayon kay Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, personal nilang napanood ang pagsasalita at pagtatalumpati ni Amy. Paliwanag ni Castro bilang ang PCO ay kumakalaban at lumalaban sa fake news.

0: ang mga salitang binitawan ng senadora ay mapapaigting o magpapaigting ng galit sa gobyerno at paninira sa Pangulo. Nakakaawa rin anya ang mga obstructionist na tulad ni senadora Aimee na umaasa lamang sa fake news para makapanira at maikalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, isinusulong ni Senador Idol Raffy Tulfo ang agarang pag-amyenda sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice Welfare Act para mapunduhan ang pagpapatayo ng hiwalay na detention facility para sa mga minor di edad na nakagawa ng heinous crimes. Sa hearing ng Senate Committee on Committee on Women and Children, binigyan diin ni Senator Raffy na hindi sapat na inilalagay lamang sa mga bahay pag-asa ng Department of Social Welfare and Development ang mga batang child in conflict with the law o CICL na gumawa ng mga karumal-dumal na krimen.
1: Si Bueno sa
0: samantala, konektado sa grupong tinatawag na 764 na nakabase sa Estados Unidos ang marahas na pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City noong Hunyo 22. Ito ang ibinuyagyag ni Senador Risa Hontivero sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa epekto ng online gaming platform kung saan isinama na rin ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng higit sa 20. Sabi ni Hontiveros, chairperson ng committee, nagsimula ang grupong 764 sa Texas, USA ng isang 15 taong gulang na si Bradley Candyhead na naimpluwensyahan ng isang kilalang online game na Minecraft. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerabling minors online at hihikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Ayon pa po kay Hontiveros, sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Paano? Kinakaibigan muna, binibigyan ng sense of belonging, pinaparamdam na may lugar sila, at sa kaunti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain.
2: Doon ako nalungkot.
0: Samantala, ipinatawag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ang 34 na operators ng public utility vehicles dahil sa hindi nila pamamasada noong Martes, Hunyo 30. Ang kanilang mga units o mano ay ginamit sa paghahakot ng mga taong dumalo sa rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa Quezon City. Bukod sa mga jeepney, namataan ang mga bus at UV Express na o mano'y hindi bumiyahe sa kanilang mga nakatalagang ruta at sa halip ay namataan sa mga lugar ng rally ng INC sa Quezon City. Itinakda ang hearing sa darating na Hulyo 9 upang makuha ang panig ng mga operators ang may paglabag sa mga kondisyon ng kanilang prangkesa.
1: Si Bueno sa King!
0: Taod-taod, ang iba pa.
3: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
4: Banding na namin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, powder rin ang gamit.
5: Tama si Nani, hintay pang mangalay ang mga paat kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
3: Kibo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ang...
5: Itong anak kong teacher, user din to eh.
6: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng baw. At ginagawa ko, room freshener. For me, baw liniment is a must have in every Filipino household.
3: Dahil walang baw.
7: Sa dami ng ginagawa mo sa kahit dap.
8: Fancy Plus. Trying to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C Plus is your daily plus. Gord C Plus with zinc capsule.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame,

0: asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture. Kasir Solid Wood Furniture. At Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana 7339-6987 or 0908-943-58 for more details.
1: Rider. May bagong tambayan na naman para sa motor. Procyclers Ready. Psych Motor Accessories by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat pyesa. At servisyo. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motor Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City. Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang bagong. Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon. Pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, Osang Fried Chicken House.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa Bite Center, kunang kaipuhan kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
3: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco, Landong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
4: Hanap nindo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, kumay na talagang barato, asin asertado. Jaya Enterprises.
5: Jaya Enterprises.
4: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, livery blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin gabos na klase ng cement. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa barato presyo. Garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-4 or 0936-367-0616.
5: Jaya Enterprises.
6: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative sa Annual Ship Assembly o AGMA. Ipinapaaram ento kan Aleco na susog sa Board Resolution No. 7022 Ibuho Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan Kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 ng pagkaaga, on-site registration, alas 9 ng pagkaaga, program proper, alas 11 ng pagkaaga, business proper, agenda, financial AF sa collection ni 5, updates, manood sa operational status kan Aleco, kumpirmasyon kan articles of incorporation, asin mga inamyandaran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gabos na miyembro kan Aleco. Magdarasa na nin bagong Aleco notice of billing or by a government issue pikman na dokapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro consumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwaman nin raffle kung sain. Pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Pokita, Diyos mabalos.
7: Si Buen Osa. King

0: 6 minutos na makalipang sa tuyang presidente na tadumada sa iba didigdira liduman dito para sa miyembros kan iglesia binawi Quezon City government an enot pong mga katindugon dahilan ta nakakaulang dumansinda sa Manila so dumansin basta daipo kaipuhan permit sa local government pero siyempre dapat iguanin kunan ang government unit sa tabang kan kapulis tanganing perso exercise kan sa diretso kan sa diretso sumano day man makaulang dawo na kuhan
1: si Buen Osa
0: do mga katino na ma-exam lanong mani taday naka-exam tarwisyo biglaan na pagrali mga katindugon grupo kay Chris na ankurara transparency tabi pagilingkan mga nagkangkamurugta ito actually tanganing independer si Rodanta dahil ang taunin kasong plunder
1: when o
0: saan bang na digdi sa ugon dahil man siguro kasi isang munisle geek ebidensya duman sa kansa nabanwit sa ngudo ang nangyari pa ano duman di siyempre dahil baga siya nagfile kansa iyang na dahil niya pigsabay na nag-receive siya ng kontribusyon ka nakalihis na eleksyon duman sa iyang statement of contribution and expenditure. So say, iya, dahil po niya ay na 5 milyonis ni pesos. Kaya, kan mag-argumento siya duman sa komi na apod ini, tanyata na igwaning na-receiving araw ka ito kadakulang kantidad, dai ipinagsabay mga katindugon sa susi. Ang naging argumento kan kampo ni Marcoleta, iyon na na-receive manong money, ang naunang bita ng pundo, bako pa man election period, bako pa man campaign period mga katindugon. Kaya, naglataw duman na ang naunang bita ng kwarta, na-receive ni Marcoleta, bulan na tugon. Pero ang isyo, naglataw bulan pa po na naigwasing kantidad. Pero nalingawan ni Marcoleta na nag-iwas siya duman mga katindugon sa reklamo na nakaplantar sa COMELEC dahil sa na ipag-file kan sa iyang o pag-indicate sa iyang susi ito ng kantidad, nakalibre siya po duman. Ha? Diba ang COMELEC nagdesisyon na baku liable si Senador Marcoleta. Ang problema nalihawan niya mga katindugon na siya kan panahon na ito kongresista representative siya mga katindugon kan sa gift party list official siya kan gobyerno na pigbabawal sa mga official kan gobyerno manong mani na mag-receive nin regalo
1: si Buen Osa King.
0: Regalo mga katindugo na ang kantidad akulaon si 35 milyonis matibay si nagregalo ade
2: pasaway ka
0: mapirak maparoy si depensor abuda suda alukuleta ini miyembro pa kanan bilang kuyan presentarkan sa igi party list di daipan niya sa saiyang salen o di na yung uraga na komplikar inginuduy pa niya sa sarong telebisyon sa saiyang programa duman sa telebisyon na arog ka iyan ang nangyari bako na banwit siya
2: lato ba na yan
0: o di ngunyan sabi ni Lacson bako sa naman niya si 25 million ang naano ka
2: tunaw ka
0: nailing nindo naglataw ngunyan naglalataw ngunyan ito bagang ipinaga buyagyag ni Congressman Andaya kan Kamarinisor manungod sa dakula o na pagwaldas nin pirak sa flood control kan taon 2018 di nagbubuyagyag baga si Congressman Andaya katanin niya si Marcoleta uminali mga katindo
2: tunaw ka
0: sabi ni Pahito minun ako nalungkot

0: mo.
1: Taon-taon, mga katindugon, makakaulay niya to ang nagkapir ang mga city councilor, ano? Taposon talang kunya pang pagirumdom.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalibadong maaasahan sa bawat biyahe, matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng inyo ng Tabaco Water District, magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
4: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: Serbisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo, ALS, in partnership with the DepEd Schools Division Office of Tabaco and the Alternative Learning System, Tabaco City. Hataw na, asin maging progresibo sa Talubo, ALS, ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan, Talubo, ALS.

0: 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Malsumun pa! Basta
2: King! Philippines na Manong Manny. Marina, good morning kay Manong June Sapiter, kay Manong Richard Montales, kay Payaw Buda, kay Madam Feli. Kumusta kamo dyan sa merkado publiko? Sa maabot na July 9, ano nga yan, Buen? Birthday ni Mayor Sinunin. Duman baga katindugon sa Senado, tatrataron ang propuestong School Act Bubudor Bam Akin. Buwin ang importansya ka iyan. Makangaya iyan sa tabang lamang ngaya iyan sa sato na kinaban ang mga School Safety Act na iyan. Makangay mga katindugon ta nakapalaman dyan kung ano ang mga dapat na pakusugon para sa siguridad kan mga eskulahan. Saro dyan pagbugtak ng CCTV cameras, pagtal detectors, as in iba pang security. Dadag mga katindugon ni security personnel kasabayan mga barangay tanod. Sa mga oras na ini mga katindugon, maswerte kita. Ipo niya to si City Councilor Riner Burse po. Banganting gusto niya tong maaraman lalong-lalo sa po sinatapulihir kanakalihis na May 2025 election. Si Marayna Aga, welcome po digdi sa programang King King. Good morning!
3: Good morning, Raddy, sa buwan. Asin sa mga nakikin mong programa. Good morning.
2: Kapit sa uno, tamang-tama, sarong taon na naman po kamo na nagtukaw bilang miyembro kansangguni ang panglungsod. Sa mga nakalihis, na inot na term niya to, ikasaro sa mga aktibo na maray na dakol na mga ordinansa, resolusyon na naaprobaran. Ngunya na sa inot na taon kana masunod na termino po nindo, kumusta man ang satunyang naging performance tabi konse?
3: So good man tada. Of course, kulad siya nabalik kami sa pabagalikan mga pag-iriba at ay sarong kunsyan po. Dawa, anong kamuusap ni sarong solution or dinas nga nang support parang kapag-iriba sa ano, sa buwan po kayo 30 hanggang na 2025 to 2026 po. So, one year na tayo. So, nakasaki 167 sa buwan.
2: 167?
3: Apa. 121 po kaan sa ano sa appropriation
2: at
3: sa gaming amusement po igwa naman kita 25 resolution. Sa nakagibo mo po kita ning sa luwas kayo sa itong committee ba pag pasal po kayo mga resolution na co-vending at po limang co-vendatory resolution and sa mga resolution man na nag-hide kita ning tabang sa national buda sa request itong alkalde buda sa itong sibang agency di gobyerno 15 resolution po. Then sa role and privilege po one resolution all in all po 167 resolution po sa itong pisar po tadi sa Gwen.
2: Sa periodong ini ano ha poon ka na July 1, 2025 to present iyo po iyan ang sa imong akomplisimiento. Medyo bako busy ang konsyal ano 167. Dakol.
3: Parti paano ko po mga resolution tabi sir Ben. So, pag deklara valido as in operativo ang mga annual budget ka ng barangay. Medyo dakol po ano, sa Partikan Committee on Appropriation 121 resolution.
2: Pero tandaan po niya to, mga katindugo na bako ini pasil ang pag-review, pag-request mga budget ordinance kan mga barangay. Talagang kaipuan mong tutukan. Saro-saroon mo tabi konsi

0: mga nag o ipinagsusumiter sa satuyang mga budget ordinance gikan sa mga barangay?
1: Opo, pero may katuwang po tabi kita sa probinsya karamangan mga ang katuwang na po yan, ang budget officer po ang CPDO po, ano? Ang gabus na fix to submit ng sanggunian panlansod na approve po ang barangay budget for review ng sanggunian. Pag-endorse na po yan for technical review sa Office of the City Budget Office. And of course, sa CPDO, doon sa mga plano po nila. Kung align nini sa mga plano mga kansyonan po tabi.
0: So, dakulang bagay na maski puro pa ano, sa imong experience, talagang napapakinabangan na maray tangani na maging libyano sana ang anuman na mga lakdang na minaog pa dyan sa imong komitiba. Ano na pang komitiba mo tabi, Konsi? Apura ka na budget and appropriation? Ano pa pong iba?
1: Game and amusement po. Ini po kung may mahagad po kiinin sa perian po sa pagbulan po mga special permit. Dyan po yung maagi sa muya po. Sa game and amusement po yan. Ayun po ang sa mo. Then, rules and privilege po, being ako man po ang clothing privilege po. Yan po sa kong po. Ako po ang chairperson.
0: Sa games and amusement na nagkaipagdangog, manungo digdi sa operasyon ka na Small Town Lottery, STL, digdi po sa syudad?
1: Opo, kasama po po si Attorney Ingay. Nag-agad po niyong tawag sa ngunia na tabay paro, legitimate lang po na sales yung sa STL po. Huwag po niyong support po. So, kaya man si sa committee hearing niya sa Tulsi po Pilis, Colonel Dibat. Tangayin niyong ma-intensify po na dapat ipatronize ka ng mga tugang nagkataya sa STL po. Dahil doon sa liiti mo po. May sabi niya, accordingly, gawa maki mga bookies, nahiling man na rinitan sa kaya ang ano ni man po ang sabi ni man po kang bilog na komitiba ang santay na napiin ang pero nag-prangkesa po yan
0: o prangkesa po
1: sino mag-operate ang hali national dahil man po yung nag-agi sa province buda sa sa province buda sa city. Ano, nag-coordinate lang po, may coordination lang po. Tapos yung mga chairman lang po ang province buda, igawa mong buong share ang city mo na munisipyo, pag-remit po yan sa pundo po kansyidad.
0: Pwede man na maghabo ka mo, gusto kong sabihin na ipagbawal nindo sa siyudad ng Tabaco ang operasyon kan STL, pwede yan o dai pwede tabi konsi?
1: Dahil man po, ta primero po, national, hali po siya sa national, national po. Kami lang po, mariparo lang, sabi mo nga ni, ang parehas ang loto. Dahil nga ni po yung free sumptuous bag, pero sabi mo, other piece, dahil gwaling sila table station, table station, table manager station, o duman sa remittal center, sa barangay Kubo, ito na po ang legitimate.
0: Sisay ang attorney?
1: Po, venture, ang awardan po, Lucky James Venture po.
0: Sisay na attorney ang nagpasiring dyan sa Indo, tangani maghagad ning tabang, tabi at konsi?
1: Ingay po ito, Ingay. Edwin Ingay po ito. Edwin Ingay po.
0: Ang rekomendasyon kan kig sa inda, salidaan inda ang mga kabo, taan kabo, pigmi message na sa naduman sa kuyan ang ano, ang taya. pigmi message na sa
1: Ito hindi talaga. Araw dyan po talaga kan. Direktang record po talaga dyan. May machine da po, sinda. Kundi sa inda na nga ni mismo, sa mga limiti mong empleyado nila, sales agent nila, o mga kabog, iguawan da po talaga na ipiglalaog sa inda.
0: Iyo.
1: Because of sa porsyentay da po, yung masayer,
0: apo.
1: Porsyentay sa ano.
0: Buna, pati tama.
1: Da po ninda, sinda man da po mariparo kan.
0: Pati ang tama, 450 sa bukis, sa inda, 400 sana. Alangkaw pa ang kunyan. Kunyan, so komisyon na pigtatao.
1: Opo, kaya inako niya man po talaga mismo na within sa indang mga tao, iguama na po talaga na tigbaba nga ang remittance, tigilalaog, may tigilalaog po. Sinabi niya po yan. Kaya, pero sabi niya, sa inda na itong obligasyon, ipupulis man din nindal, mga self-agent po ninda.
0: So, apwera ka yan, tabi, konsi, ano pang mga kapaki-pakinabang na mga lakdang na sa tuyang pinanginotan tangani na maaprubaran kan sangguni ang panlungsod sa inot na

0: taon kan sa imong bagong mandato bilang konsehal?
1: Opo. Sa profession na kapasar po kita yung 34 ordinance po ano, mm-hmm. May tayo ordinance ha. Ang disimilid po ka na profession ordinance, ang tapos ang 15 mga city ordinances po ano. Mm-hmm. So ikaw na po kita 34 ordinances na naipasar sa sarong taon na pagtukaw ta bilang konsehal po.
0: Uh-huh. So bako logi kita digdi sa Tabaco City na nagkaigwa kita ni na konsehal na arog kay Konsirinel na Riner na talagang nagtatrabaho. Ano pa ang lalauman tabi konse sa mga natatada pang duwang taon nindubhal digdi po sa siyudad ni Tabaco?
1: Dakul po tango niya nga ni po may nakasalan po akong limang ordinansa. Ano pira po kang 34. Igo po kitang limang ordinansa nakasalan na subject for deliberation po. Igwa na po akong sarong ordinansa. Duwang ordinansa na nailog sa first reading. May tulong duwang ordinansa man na nakalaog na sa second reading. Buda may extension po second reading. Bali lima po ini Sir Gwen.
0: Uh-huh.
1: So ang saro po digdi yung ordinance ang may titulong ang ordinance prohibiting the obstruction, structure or encroachment blocking the view in visual corridor of the city plaza and its monument, mm-hmm. providing penalty for mayor at all. Kaini po sarong ordinance na pighaman kan sangguniya na dahil maulan man ang view kan sa itong city plaza ka dahil wakil maimportante yun na pansyon po tabi Sir Gwen.
0: Okay. Mm-hmm. So
1: then pigsalan ta naman po ano hindi po subject for public hearing po ini. So remaining kang bagong bayan street sa barangay Barangawon Tabaco City napangaralan po ini sa ngaran po ni dating delay former city mayor Antonio Dimitrio Street.
0: Mm-hmm.
1: Dahil po ngaran na Dimitrio Street ang Dimitrio Street po dyan sa digdi sa tuya sa mga kalieta po sa siyudad is bako man po kay ni former mayor Antonio Dimitrio.
0: Mm-hmm.
1: So, subject po ini po public hearing panganing subagong bayan street mag-igwa po ning pangaran na hali duman sa mga nagserbing ano,
0: okay.
1: Mayor particular kay mayor delete mayor Antonio, city mayor Antonio Dimitrio po.
0: Mm-hmm. Okay, pandua ito saro pa.
1: Uni po, ordinance mandating the all private institution agency in business providing services to children to formulate, adapt, implement a comprehensive child protection policy,
0: mm-hmm.
1: within their premises po. Ano, nanganing maproteksyon ng mga kakiyanta. Pira po sa eskwilahan, sa mga other, ano pa, other business establishment po. Ano.
0: Mm-hmm.
1: And, igwa po digdi, ini po, mm-hmm. extension po sa second reading na po yun eh. An ordinance prohibiting and penalizing mendicancy
0: pakikilimos
1: pasto program mendicancy the city of Tabaco for other purpose. Ini po nganing matauan ma-rehabilitar ining mga tugantan na involved sa paglilimos.
0: Mm-hmm.
1: Ano po kadi mandato rin na po inipigagin pa ng CSWD dito ng problema sila lalo na particular pag may mga paalaugan Christmas season ini po sa itong mga katugangan ng mga hali sa ibang lugar na nagmalilimos po digde. Ikutar po asin matauan po ni Intendant John.
0: Uh-huh. So pag-abot sa attendance, kumusta tabi ang attendance niya to tabi, Konsi?
1: Perfect attendance po. Iguan na po kita 50 ang session.
0: Uh-huh.
1: Yaw naman po kita sa 50 ang session. Iguan may special session. So, karni mo po presente ang sa inyong lingkod tabi. Tabi, the leader, dahil mo pwede mag-absent po.
0: Pag-abot duman sa pag-report niya to sa opisina, taka mo baga kada sarong konsehal, igwa ka mo ning cubicle dyan sa inyong legislative building. Anong aldaw na available si Konse Riner dyan sa iyang opisina?
1: Gabos na oras po. Monday to ano po. Mandito Friday yan po sa Sandong Likod. Pira lang kung nagwa kami mga atindiran po mapasarap review kan mga ordinance sa panlalawigan at mabutan dyan.
0: Kaya
1: gumustahan daw po yan ng Sandong Likod.
0: I see. So dakulang salamat tabi Konse sa pag taumuning oras na maipaabot sa satunyang mga constituentes digdi sa siyudad ni Tabaco ana sa tuyang naginibuhan sa laog din sarong taon asin siyempre an sa

0: dong behavior pagabot duman sa pag kunyan pag discharge nindo kan sa indong trabaho bilang city councilor. Kung igwapa po kitang gustong ipaabot, please go ahead po Tabi Konsi.
1: Gusto ko lang po magpasalamat sa mga tao na nagtiwala sa kuya po ano, na tinawanan po ninyo bandato at ang aning maging boses po nindo. As in, makatabang sa paadawis sa pag-asin sa Bukan Siyudad na po. Rest assured po na gilibuhon tayo sa tuwing mandato po. Ano, but sabi nga ni Sir Gwen, we cannot please everybody. Ano, ang sa mo, digdi po, so general welfare. So sabi nga ni, the interest of the few na dapat na po dahi mag-prevain laban duman sa pangyayipo kang kadaklan po tabi kang kadaklan sa aw kang kadaklan tabi Sir Gwen. So salamat tabi Sir Gwen kang pagtao mo sa kuya ning panahon po ano. Good morning po, sin mabuhay po sa inyong programa Sir Gwen.
0: Thank you.
2: God bless. Ang galing-galing mo paglaki ko. Gusto ko
0: si Tabaco City Councilor Riner Borse, mga katindugon, 25 minutos na makalipas po ang alas 6. Marina, good morning mo na kay Madam Geraldine Candel Cid, kay Romnick Bilaos Barbero TV, kay Madam Mary Jane Gonzalez Bariso. Mga katindugon, sa punto pong ini, makakasabay man niya to ang sarupang mahigos na konsihal digdi sa siyudad ni Tabaco, si Konse Yob Onrubia. Konse Marina, good morning. Welcome digdi sa Kikig.
3: Good morning po, Sir Gwen. Salamat po sa pag-imbitar digi po sa radio program Kig Kig.
0: Opo. Base digdi sa nakapost po nindong mga akomplisimiento sa enot na taon kan sa indong pagserbi bilang city councilor, igwapo kita ni na anom na city ordinances enacted, 120 resolutions approved, 93 committee reports, 7 priority ordinances pending second reading, and nagtutumod ako as in aram ko na ini poros may kinaraman sa edukasyon tabi Konsi.
3: Yes po. Yes po, Sir Bren. Tama po yan.
0: Aha. And bilang ma principal author and siyempre bago kita dyan sa sanggunian, paano niya to ini paano niya to nakumbinsir ang sa tuyang mga pag-iriman na gari kadakulda nga ordinances na naipasar sa inot pa sa nang taon kan sa imong termino tabi Konsi.
3: Yes po. Thank you, Sir Bren, for that. Inot na inot po sa Gabos, mahalagahon po su situational analysis. Poon po kang pagtukaw me last year, first week pa lang po. Actually, Sir Buen, di ba po nahalal kami May 11. Right after po na mahalal kami, naglibot na po ako tulos sa mga crisis.
0: Okay.
3: Kasi po, technically, ang official sa muya, 30 na 12 noon, 2025.
0: Mm-hmm.
3: Prior to June 30, ginamit ko na po sa oras.
0: Mm-hmm.
3: May 12 to June 20 na ako, nagdumana po ako sa death, call kita sa death end.
0: Mm-hmm.
3: Nag kita sa the San Bertice Congresel, Bertice call kita sa BILG.
0: Mm-hmm.
3: Aramda, ano po sumangapat, i-accomplish, ano
0: okay.
3: po sa mga kulang, ano sa mga dai na-accomplish kang nakaaging sanggunian.
0: Mm-hmm.
3: So, during the campaign pa lang, aram ko na na, kung sakali po na manggana, aram ko na na committee on education.
0: Education ako, talaga ako, ikaw.
3: So, mm-hmm. Kaya, prior to the official assembly, 10:30 call na po ako.
0: Mm-hmm.
3: So, dumayon na yung kaipuhan.
0: Mm-hmm.
3: Kaya, tampag to homing, nag-file po tulad sa Hoking Ordinansa. First week pa lang po, Sir Boy. Nag-file na po. I think if I'm not mistaken, nasa 20 ang napasar po, 6.
0: Six.
3: Kaya po may mga pending pa po kita.
0: Mm-hmm.
3: Kasi po, bakuman po yan, madali.

0: And ang pinaka-salient provision kaya ining ordinansa na ginibota, ito po pagtaong incentive sa daycare centers to level of accreditation. Pag nakapa-level 1 po sinda, kasi may 3 levels po yan accreditation. Pag nakapa-level 1, 5,000 pesos. Level 2 and level 3, 15,000. Ano po yung accreditation? Ang accreditation po, inisupag level up kasi may mga criteria na iningay ang pang level 1, iningay ang pang level 2, iningay ang pang level 3. Ibig sabihin, pag-encourage ta na mag-level up sila.
1: Mm-hmm. And ini man na ordinansang ini, suportata duman sa mga proyektong pig implementar, lalong-lalo na so establishment ka na child development center, tabi konsi?
0: Yes. Mm-hmm. Yes, iyan po iyan. Actually, Sir Buen, I'm happy to share with our listeners na ang Tabaco City po igukit ang national ECCD.
1: Mm-hmm.
0: And actually, this coming Friday, ang malilipot, maka-benchmark sa tuya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, dahil ban po iyan sa Marayna na po na ni Kong, Kong napigpapadagos man po yan kang present administration. So, igdadayo po kita. Actually, ini nga ng ECCD ordinance na pinanukala sa ugmaong si DM, sabi niya, kung arugo ni man ini sa Libon.
1: Mm-hmm.
0: So, aki niya palan, Councilor man kan Libon, sabi ni, yes, simply po DM to
1: So,
0: actually, that, yan po ang magayon,
1: benchmark.
0: Yung mga policy po na, copy-paste man lang. At bawa, sa Naga, sa mga best practices sa Naga, mula tapong maraming dito tabako.
1: So, dakulang bagay na si Satuyang napunan and then nagkaigwaning positive impact, arugon man kan Satuyang mga pagtarain kasi sa gobyerno, daing cheating, kaipuan, i-adapt itong mga good practices talaga or mga best practices. Okay. Dindi sa kasalang bayan, ining kasalang bayan, ini pinagagaabon. Maringani ta nakapasar ini. Kasi di, sponsor kang gobernador, sponsor ka na. Marita nakapasar ayan tabak. Konsi.
0: Okay lang yan. Kaya po ako po author ako digdig kasi nainot lang po si Councilor Salve.
1: Councilor Salve man pala na ini.
0: And I have the same intent. So, nagurun kami, sabi ni, Cons, ano do kung pag-i-combine ta na lang? And sabi ko sa iya, I'll be your co-author na lang since ikaw mo sunain. Okay. Data po, Sir Gwen, ano po ang intention ko sa pag-file kang kasalan bayan? Aram mo po kaya, Sir Gwen, naniniwala ako na ang kasal, it's not just a ceremony, it's a contract.
1: Mm-hmm.
0: So, a marriage contract. So, actually po, sa Constitution, grabe po ang pagpapahalaga kang constitution, kang family code, sa kasal.
1: Mm-hmm.
0: So, kumbaga po, pigi-encourage ta sa mga haloy na nagpakasal sila. So, digi po sa kasalan bayan, libre ang kasal, funded by the city government. So, taon-taon, iba pong 50 slots.
1: Mm-hmm.
0: And pig-institutionalized ta sa source of funding. So, ang source of funding po kayo ng kasalan bayan is nasa GAD, sa gender and development.
1: Mm-hmm.
0: So, pig-encourage na talaga na sumuhalo yun na nag-iimbahan, magpakasal sila dahil they will be protected by the law.
1: Yeah.
0: And of course, may kaakibat yan na responsibility. And more importantly, makasagrado yan sa matakang Diyos. So, yan po ang, kumbaga, in general, ang yata po digding i-enhance yung social fabric.
1: Mm-hmm.
0: Ang constituents. So, yun naman po AirPod program ordinance, co-author man ako din ni Councilor Salve.
1: Mm-hmm.
0: So, nainot lang siya mag-file. Sabi ko, sige Cons, I'll be your co-author. Hindi naman po sa AirPod, gusto ta po pakusubo ng samahan ka mga kalalakihan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, ang kababaihan, well-established na. So, kumbaga, on the other hand, may yata man pakusubo ang samahan kang kalalakihan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil, dakunaon po silang partner sa community development.
1: Uh-huh.
0: Ito po, kasi ako po personally, Sir Buen, nag-utubod ako na lalaki po ang haligi ng tahanan.
1: Uh-huh.
0: So, nararapat lang na pakusugon man ang organisasyon ka mga lalaki. So, dakunaon po ang pig-institutionalize sa bigay, again, sa source of funding.
1: Okay.
0: Na taon-taon, may
1: Igwa,
0: source of funding
1: available
0: sa mga lalaki. Oo.
1: Uh-huh.
0: Tapos, may institutional, structure, association. Mm-hmm.

0: of an institutionalized. And lastly, ini pong kusasain po din ang, again, co-author po ako sa gini, Council Pasalte.
1: So, ini po sa
0: local implementation kang anti-sexual exploitation online. So, manungod man po ini sa peace and order.
1: Protection, mangiraray, para sa gabos. Yes, na gabos na ini, na sa Indo talagang tinawanin na importansya. Sa inot na taon, ano ha, medyo makulor, as in, kumusta ika? Nahiling ko, sige man ang libot mo sa mga barangay, pasiring sa mga pakikisumaro, baga kang kamunduan. Yes. Ano, kumusta ang kuyanta?
0: Yes, sir.
1: Ang pirot.
0: Actually, sir, boy, ini pong pag-ikot ika. Barangay, lalo na po ining pag-ikot ko pag-bisita sa mga burol. Actually, dyan po ako nakakakuha ki mga idea. Alabawa, mabisita po ako sa sarong burol. Siyempre, yao na po sa satuyang pakikidong family, no? Pero more than that, dumaan naman po ako naghahapot. Sabi ko, kumusta ka mo, Digde? Ano po ang mga problema? Duman ako nakakakuha ang input. Talagang first hand. Alin sa grassroots. Kaya mo niya, ang problem talaga sa mga PWD, hirap magklase. Kaya ako nag-file na PWD Educational Assistance Ordinance. Duman ko man po nadangog. Sa pagbisita ko sa mga burol, duman ko man nadangog ang problema sa bullying. So, yan po ang, para sa Kuya Sir Gwen, yan ang pinakatamang data. Na bako lang nakuha mo sa computer. Bako lang nakuha mo sa libro.
1: Talagang
0: sa tunay na tao.
1: Actual talaga. Sa komunidad daghali.
0: So, actually, Sir Gwen, yan pong paglibot-libot ko sa mga RKN, sa mga barangay, turo talaga ang sa kuyang ama, former councilor ang Indiana. Yung consistency, actually, baka nga last year baka pigisip kang iba na hanggang ano man lang yan, hanggang kampanya man sa nayahan. Pero kumbaga po, gusto taman ipahiling na ang sarong public servant, dahil mo lang mahiling pagkarampanyahan.
1: Dapat perming yaon. Okay. So dakulang bagay na ikaaki pa, talagang yaon ang kusog, yaon ang kuyan pa sa imo, so pagiging agresibo. So, kumusta man ang sa imong attendance sa mga sesyon, tabi?
0: Yun, Sir Ben, I'm happy to share na so far, may po kitang absent.
1: Very good.
0: May mga day lang kita naka-attend ng session, pero dito lang po yun, I think. Duwang beses lang po ako din naka-attend ng session, pero po ito, official leave.
1: Official. Basta official, dahil yun na problema.
0: Actually, Sir Gwen, para sa kuya, Tuesday is a sacred day. Hindi ko yan tigtataram sa kuyang mga staff.
1: Okay.
0: A Tuesday, sagrado yan because it's session. And ako talaga, Sir Gwen, as much as possible, never po kitang ma-absent. And ako din talaga, excited ako kada session. And even yun ng mga committee hearings. So, as much as possible, Sir Gwen, no absent.
1: Dapat pirming niya on.
0: Dapat po talaga emergency or unless may official travel.
1: Okay, so kadakul pa akong gustong iapot sa imo, kundi kulang naan sa tuyang oras. Sa mga sunod na inkwentro niya to, tabi konsi, mahapad ako kan sa update sa kamautan, yes, na mag-establish kan sa isla.
0: Yes.
1: And then si iba pa na mga pwede tangani na padagos ang sa tuyang pagtaoning update sa mga kapaki-pakinabang na lakdang na pinagigibo ni Konsi Yob Onrobia. Para po sa iba pang gusto niya itong ipaabot sa satuyang mga constituentes, please go ahead po, tabi, Konsi.
0: Yan po, na po, Sir Diti Kalik. Actually, not on Tinder, tama po ba, Father Diti po sa San Miguel Island. Actually po, last year, nag-courtesy call na po kami ni Mayor Ray, sa iba kumuan po si Councilor Emir sa CHED. And dahil man pong ibang recommendation ng CHED, ang sabi po kang CHED, kaipuhan po talaga si feasibility study.
1: Okay,
0: feasibility study po ang mandatory.

0: kung feasible na laagan ang Tabaco City kay Community College. And sa feasibility study din po maaraman sain ang best location. Kung sa island ba, kasi may clamor din sa upland. So, mahihiling tapo yan dyan.
1: Okay.
0: And sa feasibility study din, maaaraman ano sa mga courses ang dapat i-offer sa Tabaco.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, Sir Gwen, ang position namin, inirin po talaga ang recommendation ni Congressman na dahil nakita makipag-compete hindi sa mga existing private colleges.
1: Opo. Uh-huh.
0: Oo, kasi okay naman sila eh. And nakakapag-deliver naman sila ng maray na servisyo. Kumbaga, ang gusto ka digde is complementation.
1: Yes.
0: Ano pa sa mga courses na they papig offer.
1: Mm-hmm.
0: And ang recommendation din ni Congressman, baho na sa mainland maglaag talaga.
1: Okay.
0: Sa community college.
1: Mm-hmm.
0: Either island or
1: upland.
0: And so, nasa pag-aaral po eh, po yan. And we plan to our team.
1: Mm-hmm.
0: Ang nirecommend po kang Ched na i-benchmark either Ligao Community College or Pulangi Community College. Kasi inigda po ang ano, so far may maray,
1: okay,
0: may maray na performance. Of course, ini po mga community colleges na po dito sa first district, mga okay man. Sabi si Community College, TV, Santo Domingo, Bacacay. Pero ang nirecommend po kang ano, Chen. Na medyo mature na kasi well-established Ligao and Pulangi.
1: Ayan. So, Konsi, thank you so much sa imong oras. Pasensya sa pagdisturbo. Ngunya na pagkaaga.
0: No problem.
1: Sige. Thank you so much, Tabi Konsi.
0: Thank you po, Sir Gwen.
1: Sige.
0: Salamat.
1: Mabuhay.
2: Si Gwen Osoa. King. Malsun pa.
1: Oras na naman, tanganing magpaaram digdi sa programang Kikig. Pagtaupo niya ito ning oportunidad sa satunya mga servidor na makapagpahayag kan sa indang mga naging performance sa enot na taon kan sa indang term bilang mga servidor sa pangaran kan Dinel Bakery kay Madam Gina Nang sa Barsaga Eatery as in Inting Barbershop in Salon kay Ate Beth Barsaga. Sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Busboy asin Madam Girly Bea. Sa Adam Lack Laundry Shop kay Sir Nads Mambing kay Lian Calmada. Siyempre mga katindugon sa Tabaco Color Mix Paint Center kay Boss Nistor asin Madam Helen Berwenga. Nakasabay niya to si Consi Riner Bursi. Siyempre si Consi Yub Undrubya. Sa pangaran ni Manong Mani. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugon na.
7: Oh, Bicolandia.
8: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
9: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, etong Well Happiness. Hatid po sa siyempre pagtatake, okay? Yan ang pinili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At yan din po ang pinili ng National Customer's Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lumalabas ang best cafe, talagang tinanghal, ginawaran, ano? Kinilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, ha, tiyakin mo ang kinakape mo best cafe para sulit ang iyong pagkakape. Ha. Mula sa lasa at aroma, magugustuhan mo, marerelax ka, tanggal na ang stress. Literal na pampaganda ng kalusugan, lalo na pagdating sa benepisyo ng mga sangkap nito tulong sa kalusugan, lalo kang makikinabang. Kaya nga po pinili na pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape, ibig sabihin, talagang nangingibabaw sa lahat. Kaya kung mag-uong ka sa the best, dapat yung Tatak Best Cafe, lalo na pagdating sa presyo. Kasi kahit nagtaasa na po ng presyo yung ibang herbal na kape, ang Best Cafe na natiling presyong makatao, ha? Hindi kami nagtaas ng SRP. Baka may mga tindahan dyan na nagtaas.

0: taas kasi yung ibang herbal na kape ng presyo, baka isinama nyo sa pagtaas ang Best Cafe. No, no, no. Hindi nagtaas ng SRP ang Best Cafe na natili pong mapagmahal na presyo para sa bawat isa. Sa panahon ng krisis, dapat hindi na nananamantala ha. Dapat manatiling presyong makatao tulong sa Pilipino. Yan ang Best Cafe ha. Siyempre ang Best Cafe, apat na variants yan. Andyan ang original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigit 12 taon na minahal at tinatangkilik ng ating mga kababayan ha. Nandyan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas lalong pinatindi, mas lalong pinasarap, mas lalong pinarami ang sangkap para mas lalo kang makinabang ha. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na maliban sa napakalaking tulong ha, sa kalusugan ng tao, tulong pa para sa mga taong gusto ng ekstrang gana, ekstrang lakas para sa mas matinding labanan. Alam nyo ang ibig ko sabihin ha. Basta may black, may balak, yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para ma-achieve mo ang pinapangarap mong timbang at katawan. Ha? Best Cafe Green. Basta tatak Best Cafe, sigurado ka sa safety at quality. Aprobado ng Food and Drugs Administration, ito sa Intellectual Property Office at Halal Certified.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Maca Root at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Tomorrow Cafes na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
5: Q-Sai Massage Oil, mayamas ng atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay napakaganda ng ating pag-usapan na sagot ito sa katanungan ng texter natin na sabi niya, Doc M, mabuhay po kayo. Salamat sa inyong programa. Tanong ko lang po kung paano malalaman ng isang tao na maganda ang kalusugan niya kahit hindi po siya nagpapa-check up. So yan yung kanyang katanungan. Actually, ako i-advise ko pa rin sa inyo na dapat kahit wala kayong nararamdaman sa katawan, kahit once a year lang, magpa-executive check up po kayo. Yung kahit yung mga basic laboratory test lang gawin para ma-monitor, syempre, ang inyong kalusugan, lalo na kapag medyo nagkakaedad na ha. Pero tama tong katanungan ng texter natin, merong mga paraan, mga natural na kahit paano ha, pwede nyong maging basis, kumbaga reliable basis, maaasahan na inyong basis para masabing maganda ang inyong kalusugan. Okay, mga ka-wellness? So eto yung una. Okay, kapag kayo po ay nagigising kahit walang alarm clock, ibig sabihin, talagang maganda yung tulog ninyo na nagigising kayo sa parehong oras araw-araw. Halimbawa, everyday, kahit kumbaga kahit walang alarm clock, nagigising po kayo ng alas 6 ng umaga, 6:30, o alas 7 ng umaga. Kumbaga yung range na yun, yung 6 to 7, yun talaga yung gising nyo, parang naka-fix everyday. Kahit walang alarm clock, o kaya kahit anong oras, basta yung oras ng gising nyo halos pare-pareho, araw-araw yan. isang palatandaan yan na maganda ang inyong kalusugan. Ibig sabihin, quality ang tulong ninyo, nakakatulog kayo ng maganda, isang palatandaan po yan. Ha? Eto pa, kapag hindi ka nagkakasakit, yung hindi ka basta-basta dinadapuan ng lagnat, trangkaso, sipon at ubo. Ha? At kung sakali mang dapuan ka, napakabilis mong makarecover. Ibig sabihin, maganda ang immunity ng iyong katawan, maganda ang iyong immune system, ano? Malusog ang katawan niyan. Isang palatandaan po yan, mga ka-wellness, na maganda ang iyong kalusugan. Okay? Mga ka-wellness, tandaan niyo po yan. Eto pa, ha? Baka hindi niyo po alam to. Kapag ikaw ay regular na dumudumi, pasintabi sa mga kumakain, yung hindi ka nakikipaglaban, hindi ka hirap na hirap, hindi ka pwersadong dumumi, yung kahit once a day man lang, regular at madali ang iyong pagdumi, yan. Ibig sabihin, maganda ang iyong digestion, maganda ang iyong metabolism, maganda ang iyong gut health, ano? Yung kalusugan ng iyong sikmura, ng iyong tiyan, ano? Sabi nga nila, pag maganda ang gut health, maganda ang brain health. Kaya ibig sabihin, maganda ang kalusugan mo. Isang pwede rin yan. Napalatandaan na maganda ang kalusugan mo, ha? Kapag madali yung pagdumi mo everyday at regular. Kahit once a day lang, eh lalo na kung twice or thrice a day kang dumudumi. Sa kabilang banda, kapag hirap na hirap kang dumumi, minsan dumudumi ka once every 3 days lang yan. Pwede mong isipin, may problema ka sa digestion, may problema ka sa metabolism. Ha? Isang palatandaan pa na maganda ang kalusugan mo, kapag umaakyat ka ng hagdan, tapos pagdating mo sa dulo, hindi kayong parang mamamatay, na parang kapus na kapus ka sa paghinga. Kapag parang baliwala lang, parang normal lang yung pag-akyat mo sa hagdan, yan, pwede mong sabihin, aba, okay na okay pa yung aking kalusugan. Ha? At syempre, eto pang isang palatandaan, kapag maganda ang iyong balat, hindi ka basta-basta dinadapuan ng mga skin diseases, ng mga malalaki at pumuputok na acne, halimbawa, ano, o pasintabi kung may tinatamaan, okay? Na kahit hindi mo masyadong, walang masyadong effort sa pag-aalaga ng balat, yung balat mo parang glowing, maganda, parang batang-bata kang tingnan, maraming nakakapansin sa'yo. Kapag ganyan, ibig sabihin, maganda ang pag-control ng katawan mo sa stress at yung hormone levels mo, maganda, mga ka-wellness. Pwede rin yan, napalatandaan mga ka-wellness, na maganda ang iyong kalusugan. So yan yung unang lima na pwedeng palatandaan na maganda ang kalusugan mo.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: Hi! Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Fresh, hindi ako.
10: Makidistro.
11: Parang walat.
12: At parang batang bata
11: dahil sa ERA.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Palad Diyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamimili sa mga supermarkets at butika.
0: Alright, nagbabalik tayo sa ating programa. Yung sinabi kong tip kanina, yung panlima, ano, na maganda ang balat, okay, mga ka-wellness. Isa sa palatandaan po yan, parang malusog ang balat, nagmumukha kang bata. Isa sa palatandaan po yan na maganda ang kalusugan mo, ha? Speaking of balat, syempre, irerekomenda ko sa inyo yung dalawang sabon natin. Tulong yan para gumanda ang iyong balat. Una dyan, yung ERA 3-in-1 soap na nagtataglay ng glutathione, arbutin at kojic acid. Mga ingredients na sikat sa buong mundo, kilala at napatunayan na tulong pampaganda, pampakinis, pampaputi ng balat. Ha? So everyday, sa mukha at sa leeg, kahit twice a day, yan ang gamitin yung sabon. ERA 3-in-1 soap. At syempre, bilang pang sabon naman, pag naliligo ka sa buong katawan, ang ERA charcoal soap na nagtataglay ng activated charcoal para maalis ang mga harmful microorganisms na pwedeng magdulot ng iba't ibang skin diseases. Inaalis din yan ang dead skin cells para palitan ng bagong cells at manatiling mukhang bata at malusog ang iyong balat. Ha? ERA charcoal soap, mga ka-wellness. Yan ang pansabon mo buong katawan tuwing naliligo ka. So yung ating ERA 3-in-1 soap at ERA charcoal soap, syempre, aprobado ng administration. Ganun din yung Best Caps Minerals Food Supplement. Alam nyo ba na ang mga minerals, ano, tulong direkta yan sa cells para yung cells natin manatiling malusog. Kapag malusog ang cells, malusog ang buong katawan. Malusugan. Etong mga binigay kong tips, makikita nyo po yan sa inyong katawan kapag maganda ang kondisyon ng cells. So para gumanda ang kondisyon ng cells, tulungan nyo ang cells nyo. Minerals everyday. One capsule a day ng Best Caps Minerals. Maliban sa kalusugan, ang mga minerals tulad ng zinc at silica, pampaganda rin ng balat, pampaganda ng linaw ng mata, maging ng tubo ng buhok. Ano yung zinc at silica? At dalawa yan sa pangunahing sangkap ng Best Caps Minerals Food Supplement. So everyday, one capsule a day ng Best Caps Minerals Food Supplement.
17: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang ERA Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng ERA Charcoal Soap.
18: ERA Charcoal Soap, detoxify, cleanse, platinum, enriched with activated charcoal. ERA Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
19: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
20: Mabibili sa mga butika sa inyong gara.
0: Mga ka-wellness, sa susunod na program natin, abangan ninyo yung karugtong ng pagtalakay ko. Mga karagdagang kaalaman kung paano mo masasabi na maganda ang iyong kalusugan. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
21: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Weather Minutes.
22: Radio News FM.
2: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicol.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
22: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
23: Hello, this is Paul. May 10,000

25 kilometro ang kada. Pilan Palantal, Mindoro, Sambuanga, Pinintawi, Anantike. Magiging madampog po ay Sir Thunderstorm. Ian na po niya, John, Ayas, Caraga, Davao Region, pati na sa Kip. Layuman po ang magdadara ni madampog sagot sa mas madampog ang Ayor. Lokstorama ni madampog sagot sa mas madampog na kalangitan na igwa mga pag... O kaya ang sabay... Asin sa natatanang parte kan sa tuyang nasyon. Mientras tanto, pinaglalaoman kan Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA na magkakaiguanin duwa sagod sa apat na bagyo ngunya na bulan kan Hulyo taong 2020 sa isa. Sigon sa State Weather Bureau, padagos na magiging aktibo ang southwest monsoon o habagat na magkakausanin paminsan-minsan ng mga makukusog na mga pag-uran. Particularmente na sa Norting Party kan Luzon asin Visayas. Dagdag pa kan PAGASA ang enot na bagyo ngunya na bulan iyo ang dating low pressure area na magiging sarong bagyo na pinangaranan naging sarong bagyo na pigpangaran ng Henry na nakalihis ng Miyerkules. Mientras tanto, pinaglalauman pa ang paglaog kay mga masunod na bagyo na papangaran ng Inday, Josie asin Kipayo na po pwedeng tumama sa Eastern Visayas asin sa Luzon o magpapakusog pa kan epekto kanabagat. Panagos man na pinagpapagirumdom kan Weather Bureau ang publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha asin pagrasa ay kandaga dahilan sa pinaglaran na masunod pang aldaw. Nagatodan sa oras na alas 7:17 na po nin pagkaaga. Pasiring kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta. Or Noel E. Rosal, programa, proyekto asin inisiyatiba kan lokal na gobyerno kan albay sa iyang ulat sa bayan 2026. Pinag-atindiran ang pagtripon kan iba-ibang sektores sa mga opisyales kan gobyerno asin man probinsya. Bilang painot na taon kan administrasyon ni Rosal, doon kan HEART program na development agenda kan sa iyang panggugobyerno. Sa iyang report, pigtukan ni Rosal, mangalaktang kan gobyerno probinsyal kan albay sa lado kan salud, edukasyon, infrastruktura, kabuhayan, agrikultura, asin ang disaster preparedness. Ipigirasman kaini ang naipautob ng mga programang nakatalaan ay pagpadagos kasabay digdi ang pagdagdag ng mga kagamitan asin ambulansya para sa mga ospital, asin ang pagpapatindog ng relocation sites para sa mga evacuees na nasa loob kan 6 km danger zone kan Bulkan Mayon. Pito nandoon pa ni Rosal ang kamugtakang pinansyal kang probinsya asin ang padagos sa pagtalubo kan income kan lokal na gobyerno kan albay. Pinaging kanyarman kan gobernador ang padagos sa pagtatrabangan kan iba-ibang sektores, lalo na ang lokal na gobyerno sa albay itangan ina masiguro ang marhay na pagpapautob kan mga programa asin serbisyo publiko. Mientras tanto, nagpayag man ng suporta si Vice Governor Farida Didayco sa mga programa kan administrasyong digdi sa probinsya kan albay sa iyang sinabi na padagos sa magiging katuwang ang sanggunian panalawigan sa pagpapautob ni mga programang magpaparahay sa buhay kan lambang albayano. Ang HEART program kan Administrasyong Rosal nakasentro sa health, housing and human capital, economic development, agriculture, resort, tourism na magsisirbing giya sa pagpapautob kan mga panginoto programa kan lokal na gobyerno. Ang tauna na ulat sa bayan magsisirbing pagkakataon tangani na maipaabot sa publiko ang kamugtakan kan gobyerno probinsyal asin ang direktang boka trasyon sa mas mga taon. Parada 20. Ente na po ni officialmente nang pigbuksan kasuod ma Hulyo 1 ang bagong kagamitan asin laboratorio sa Regional Heart Center kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o ang BRHMC dating BRTTH. Kasabay digdi ang 128 slice CT scan asin ang bagong cardiac catheterization laboratory na may modernong kagamitan para sa heart surgery. Sigon kay Dr. Arbel Lapirite, ang head kan specialty center kan BRHMC, kaya na kan bagong cardiac catheterization laboratory na magsagibo ng iba-ibang klase ng procedure arog na sana kan angiogram, angioplasty, vascular coiling para sa brain aneurysm, pistola surgery asin iba pa. Sinabi kanina na kulang tabang ang bagong pasilidad dahilan takadakol ang sa indang isasagibong procedure para sa pasyente sa riyon. Dagdag pa kanina na nangyari

0: and state-of-the-art na pasilidad sa Tabang Kanako Bicol Party Lista. Mientras tanto, sinabi man ni BRHMC Medical Center Chief Dr. Erica Raymond Raborara na makakatabang ang bagong kagamitan asin karagdagan na laboratorio tangani na mabawasan ang halabang pila kan mga pasyente. Sinabi kaini na ini ang pinakabago asin pinakamodernong cardiac catheterization laboratory sa Bilog na Nasyon. Sigun man kay DSWD Bicol Policy and Plans Chief Mark Jembro B. Bilyena na handaan hen siya na magtaoning financial assistance sa pagikan assistance to individuals in crisis situation o IX para sa mga kwalipikadong pasyenteng maseraram sa surgery sa Regional Heart Center sa Lindungan Medical Hospitalization. Siring man piglino kaining nakadepende sa pangaipuan sa sitwasyon kanlambang pamilyo individual ang po pwedeng itaaw na tabang. Mientras tanto, sinabi man nga ko Bicol Party List Representative Alfredo Garpin na padagos hindi ibubusol ang pangaipuhan kan mga Bicolano, lalo na sa ladukan salud. Kausa ka ini bunga kang prioridad kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa salud asin sa edukasyon na ibusol inda ang budget deliberation o pigbubusol niya sa budget deliberation ang pangaipuhan kan BRHMC para sa mga makabagong kagamitan asin ipagpapadagos niya ni sa mga masunod pang deliberasyon. Kanyan, sigon pa kay Bicol Party List Representative Alfredo Garbina, malalo uman kan mga Bicolano ang padagos na representasyon kan Bicol Party List sa sa inang mga pangaipuhan, lalo na sa ladukan salud. Sayang sinabi na idiniklara ni Presidente BBM na prioridad kan administrasyon ang pamumuhunan sa salud asin sa edukasyon na pinag-aprobetsyaran ninda ang pagkakataon na makisumaro sa budget deliberation tangani na maibusol ang pangaipuhan kan Bicol Regional Hospital and Medical Center para sa pinakang bago asin makabagong kagamitan. Dagdag pa kay ni ang mga ini pamumuhunan sa human capital kung sa ina kasentro ang Kongreso sa Salud asin sa edukasyon asin makakalaom ang mga lambang Bicolano na ipagpapadagos sinda ini sa mga masunod pang budget deliberations.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Ang tamang oras, alas 7.24 na po ni napag-aaga. Serye ng linog na irihiso sa rehiyon na Bicol sa pagpupuon kaining bulan ng Hulyo. Ang BIR Bicol man nagtaoning pagirumdom sa mga may sadirikan negosyo na i-display ang mga kinakaipuan na dokumento sa sendang mga establishmento. Serye kan Blood Donation Drive kan Department of Health Bicol pigpakusog ngunya na National Blood Donor Month. Yan asin an iba pang mga barata masunod na pagkalipas lang kanagakapirang pagirumdom.
2: Kaba Kenyos, it's time to upgrade your grooming game. Step into Mosu Barbershop. We've traded the sidewalk heat for a premium air-conditioned sanctuary where grooming is an art. From precision fades to our signature refresh and platinum packages, indulge in premium treatments designed for your total relaxation. Soothing hat towels, charcoal blackhead removal, and relaxing arm and face massages. It's a world-class experience that's within reach. And because a great haircut isn't just a luxury, it's an investment in yourself. Mosu Barbershop, located at the second floor of Jack League 2 building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco. They're open from 9 a.m. to 7 p.m. Look sharp, feel fresh, and stay cool at Mosu Barbershop.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread, pagtitiwalay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talaga talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh,

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Barada 30. Barada lokal. Barada 30. Padagos kita sa ibang detalyas kan mga barata sa radyo lokal pinakusog kan Bicol South Luzon Sub-Regional Reference Laboratory kan Department of Health Bicol. Ang senang inisiyatiba sa pagsasagibon ng serye in blood donation activities ngunyan na bulan kasabay ini kan pagselebrar kan National Blood Donor Month sa iba-ibang probinsya sa Bicol Region. Sigon kay Donor Recruitment Officer Nicole Ann Pejo. Nagabot sa 2,500 sa kusa 3,000 na blood units ang sinang nakolekta kada bulan ali sa halos kaparehong bilang ka mga blood donor tangani na masiguro ang magkakanigo na supply ng dugo sa rayon. Ipigpaliwanag man kan Department of Health Bicol na pwedeng magbago ang bilang kan kinakaipuan na blood units depende sa demand asin sa pangangaipuan ka mga pasyente sa iba-ibang ospital sa Bicol. Pigtaw nandun kan ahensya na mas kadakol na blood donation activities ang nagre-resulta sa mas dakulang bilang kan mga nakukuliktang dugo na importante tangan inama siguro ang magkakanigo asin ligtas sa supply para sa mga Bicolanong nangangaipuan. Palagos man, ang pakikipagtabangan kan Department of Bicol sa mga eskulana sinibapang sektor para sa pagsasagibo ning karagdagan na blood donations. Pinag-iingganyar man kaini ang iba pang ehensya asin organisasyon na makipagtabangan sa inda tangani na mas pang mapakusoga ang kampanya sa voluntaryong pagdodonar nindugo sa Bicol Region. Kampanya sa voluntaryong

hilingkan publiko ang original na Certificate of Registration as in ang updated na Notice at Issuance Receipt, Invoice o an NIRI. Dahil dapat subuot nakataguan mga ini sa drawer o sa ibang lugar na dahil nahihilingkan mga kliyente. Pinagpagirumduman kan BIR ang mga negosyante manangod sa tamang pag-issue kan invoice. Piglinaw man agripan na an books of accounts sa dapat nasa mismong lugar kan negosyo tangani tulos sa maipahiling kung nagsasagibon in tax mapping ang mga otorisadong opisyal kan BIR. Katakod kani pinagpagirumduman na ang mga negosyante na regular na mag-record kan sa indang income. Sigon sa BIR Bicol, anday pagdi-display kan original na COR as in updated na NIRI. May katumbas na 1,000 pesos na multa sa lambang pagbalgara. O pwede ba napatawan ng kaparehong multa ang mga negosyong nagagamit pa man giraray nin lumang kolor kahel na NIRI imbes na an presenting color green na version. Alas 7.31 na po ng pagkaaga. Inugyog nin anibaybang parte kan Bicol Region ng magkakasunod na linog na nairiso kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa inota parte kan Hulyo. Nagpuon ang serye ng mga pagdinog bandang alas 12.01 ng magumagahon na tuminama sa ang pinakang makusog na linog na magnitude 3.8 sa probinsya Canalmay. Ang sentro kaini yaon sa 4 km norteng sirangan kan Santo Domingo na may rarom na 10 km. Dalan sa kusog kaini, namatian man ang intensity 3 sa siyudad kan Legazpi kon sa in ipigsaladawan ka mga residente ang paghiro kan sa inda mga edipisyo mismong minuto sarong magnitude 2.7 man ang nagyugyog sa probinsya kan Sorsogon. Sigon sa Fibox, ababaw ang pinagikanan kanina na may rarom na 2 kilometros as in ang sentro kaini may distansyang 24 kilometro norteng sirangan kan Pretorias. Nasundan ini sa nakaliisa 2 minutos alas 12.03 nin na magumagahon kan mairisuman ang maluyang pagdinog na magnitude 1.5 sa Clavería Masbate na may rarom na 21 kilometro as in ang sentro kaini nasa 24 kilometro timong kanluran kanaw ng bitan ng Banwaan. Huring nairiso ang magnitude 1.9 na linog sa Banwaan kan Bacacay Elbay alas 12.04 nin magumagahon. Ang sentro nasa 9 na kilometro sa norteng sirangan kan as in may rarom na 30 kilometro. Sigon sa report, instrumental ang gabos na nairisong linog as in tectonic ang pinaggikanan o ang paghiro kan fault line sa rarom kan daga. Oraban na pinaglalauman na distroso o mga kasunod na aftershocks kausa ini kan mga maluluyang linog. Alagad padagos ang pagirumdum kan mga otoridad sa publiko na magin alerto. Alas 7.33 na po nin pagkaaga. Nagkondusir ang Office of Civil Defense Bicol ng sarong kick-off ceremony katakot ini kada obserbasyon kan regional launching of National Disaster Resilience Month 2026 daban sa Daet Camarines Norte. Sigon kay Office of Civil Defense Spokesperson Grimel Nasa, katabang ang gobyerno probinsyal kan Camarines Norte as in municipality kan Daet ipiglansar sa probinsya ang pagpuon kanaon ang bitan ng aktibidad. Pinagpunto kanina importante ang National Disaster Resilience Month ulit ang natatawanan ni sarong bulan na mag-reflect ang mga local government units, mga pribadong organisasyon, non-governmental organizations, civil society organization as in a national government agency sa sendang disaster risk reduction and management efforts. Alagad pigtaw ng Dorinas na bako sa nambulan in Hulyo, pinag-obserbar ang paghiling sa vulnerability nga ni na mapagkusukan kapasidad kung dapat taunan ining pinag-obserbar hulita day aram kuno rin matama ang sarong kalamidad. Katakot kay ni may pigya finalist pa ang ahensya kung igwasindang online contest o face-to-face contest manungod sa tema pagsasagibon ng culminating webinar sa Hulyo 31 para sa mga local government units particularmente na sa mga DRRMO officers as in national government. Latest updated sa DRRM local trainings para sa local offices ngunyan na taon na. Sa satuyang police report sa oras na alas 7.35 niin pagkaaga, gadaan ang sarong 39 anyos na construction worker

0: kilometro matapos siyang tigbason kan aki kan sa iyang kaliben dahilan sa pangungulog sa kaliben kani sa Proxais Kamparanga Iraya sa Ginumatan Albay kan nakalis na daw dugoan na nakahandusay sa mismong construction site sa kan makuha kan sa iyang mga katrabaho ang biktima na minibinda si Elias Diego na residente kan Porcuno Barangay Travesia nagsurrender man sa mga otoridad an ataman kaini na si Elias Danilo na nasa tamang edad na iyo ang nasa likod kan paninigbasa alas 5:45 nin pagkaaga nakikig ang kapwa dua construction workers kan mahiling ninda si Diego na duguan asin wara na nin buhay na nakahigda sa daga. Tulos na nagresponde ang mga otoridad asin nahiling na may mga tigbasa ang biktima sa iyang tuhod. Sa tao kan investigasyon naglantad si Danilo asin inako sa mga otoridad na siya an may kaginibuhan kan pagkaganan kan sa iyang amaon. Pigtaonan doon kaini sa mga pulis an sobrang dagit sa biktima dahil sa subuot pangungulog kaini sa iyang ina. Dahilan tanga ni ina balusan niya ini nin paninigbas na tulos man kaining ikinaganan.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Mga detalyas kan mga baratang nasyonal.
1: Parada 30. Parada 30. Parada nasyonal.
0: Liwata nagpagirumdum kasod ma ang Department of Education sa mga eskwelahan na istritong ipapautob ang pulisiya na nagbabawal sa mga estudyante na magamit ng gadget sa oras apwera na sana kung para inisa sa endang pag-eskwela o kung may emergency sa sarong memorandum na may petsang Hunyo 30 pigpagirumdum kan DepEd at may good na implementasyon kan DepEd order number 006-2026 o ang guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Sa lindong kan kasugoan, may good na pinagbabawal ang paggamit ng portable electronic devices as in ang paggamit kan social media, online games, content creation, as in vlogging, kan mga estudyante, as in ka mga personal kani sa oras ng klase. O beto kani na turuan o kang nao na bitan ng kaso guwan ay busol, ang kapakanan, kaligtasan, as in seguridad, dangang proteksyon, kan mga estudyante sa mga school, as in mga school personnel. O pwede sa nasubutin ng tugutan kung para ni sa academic purposes, araw na sana kan pag-access kan educational platforms, as in digital resources, o pag-entrance sa authorized online collaboration activities si Ringman sa panahon kan emerhensya kasabay na disasters, medical crisis as in iba pang pang-emerhensyang pangangaipuhan.
1: Parada 30! Parada 30! Barreta Nasional!
0: Ultimo sa detalyas kan mga barreta sa lado nasyonal nahatod po sa sendo kan Kaping Natural, Kaping Herbal, Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, as in and Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababakalindo sa mga butika as in sa mga supermarket nationwide. Sa oras na alas 7:38 in pagkaga, pinagpaginutam ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA Chief Operating Officer Kuya Mark Lapid ang pagpupuon kan banibagong hyperbaric chamber center sa banuaan kan Dawin, Negros Oriental. Sigun kay Lapid, ang pasilidad may kabilugan na kantidad na 79.7 milyones pesos kung sain 67.9 milyones pesos ang kantidad kan mismong hyperbaric chamber. Sinabi pa ni Lapid na ang pasilidad iyo bakosanaan para sa mga diver na nakaka-experyensya ni decompression sickness o ang pigapod na debents kundi abrido man ini para sa mga lokal na mga parasisira na nagsasagibo ni deep sea fishing. Dagdag pa kayo na po pwede man na gamiton ang hyperbaric chamber para sa wellness therapy as in sa pagpapabulong ka mga pasyenteng diabetic wounds, radiation-induced injuries, stroke, as in iba pang kondisyon na nangangaipuhan nin hyperbaric oxygen therapy. Kaibahan ni Lapid sa inaugurasyon, si Negros Oriental Governor Manuel Sagarbarria, Congresswoman Maria Isabel Sagarbarria, Dawin Mayor Truitita o Truita, Vice Mayor Alvin Truita, as in iba pang lokal na opisyales, as in representante kan Negros Oriental Dive Association. Nagatindirman ang TIESA Chief sa pag-abrikan Dive Dawin Festival na ginibo sa Dawin Jetty Port. Sa iyang pahayag, ipiglahad ni Lapid at iba pang mga proyektong pang-imprastruktura kan TIESA para sa turismo kasabay ang planong pagbubugtak ng modular floating docks sa pier kan Dawin asin ang pagpapahewas kan seawall tangani mas pang mapakusog ang turismo asin ang kaligtasan.

0: asan kan mga nagbibisita sa nabanggit na lugar.
1: Parada 30.
0: Alas 7.40, pasirin kita sa Lotto Result na hatod sa Sendokan Kapeng. May maray na result sa Saludin Tawo. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasi ng Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Makilista kan mga numero sa Satuya Pong Grand Lotto 655. We have one winning number combination sa Grand Lotto 655, 26, 42, 6, 41, 44, as in 32, jackpot price, nagabot na sa 55,979,123.38 pesos. Wala pa kinanggana. Sa Megaloto, uya po tabi ang winning number combination sa Megaloto 645, winning number combination 4, 2, 36, 19. 24, as in 17, jackpot price, nagabot na sa 93,074,075.40 pesos. Wara pa po dyan kinanggagana, kaya pagirumdum sa natabi mga tugang, din agad po ipaglaom sa swarte at sendong kapalaran. Magigos as in magtyaga, tangan inawa senso ang buhay. Ang Lotto Result, tatuloyan sa Sendokan Kapeng. May marin result sa Salud Nin Tawo. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasi din Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababa kalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Oras, alas 7.42, sin pagkaaga, inatabi naging katiripunan kan sa tuyang mga bareta. Para sa iba pang informasyon, i-follow, i-like, kasi nishare sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi nindo ang One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang tatabi sa paghatod kan mga bareta dyan po sa Technical Department, si Manny Almuguera. Sa mga paraan tabay tango nyo na pagkaaga sa sendang mga radyo, dangan sa mga nagiling live sa Facebook. Detabi kamo magharali tamasunod tulos ang programang Terador sa Uno. Ako man tabi ang sendong naging tagapagatod Barreta at Porteo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Parada 30! Parada 30! Parada 30! Hatod sa Indo, Fix. Best Cafe in One Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice, 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But more, dahil naka 50% of electrotherapy treatment sa diabetes, chronic arthritis, dementia, HD, depression at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong sa mind fang aging, pampalinaw ng magpaganda ng dugo din para sa employment requirements ng aming clinic sa JRV Palmer Gaybombon sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets, sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
6: Rabies

0: maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon makaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
3: Boss Herbal Capsule,
2: pinagsama-samang panaba, okra, sanuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: One Radio.
9: You're listening to One Radio.
10: News FM.
11: Tindugo na sa buong Bicolandia.
12: Daing maghibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduho na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa Indo.
13: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba.
12: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay Masin News Director Ed Bordeos. Tirador. Tirador sa uno. Pagtukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion, detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno.
14: Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
15: Tindugo na.

0: perhadaan.
1: Tirawan tanah ta sige nang parakasa kanugan. Besta kita kunyan mga katindugon di gipo sa tuya pong programa dos na tulos magiriban alas 9. Uni man sa nabaga ko baya. Kaya sir, ang populyahan ngunyan na pagkakan programa. Perming igwa kita nin balon mga tugang. Oy, si kunyan, ang lokal na gobyerno kan siyudad din Tamako, mga katindugon.
2: Minaro, dahil sa
1: lalong-lalo ng opisina ni Mayor Ray Bragais, may kunyan, may mandatong piga walat mga katindugon sa mga nag-aasikaso, unong mga tugang sa pinagahagad na
2: naging salo, naging
1: ayuda sa LGU na dapat mga katindugon. Dahil na daa, sabi kan alkalde, pag para pabalik-balikon pa dyan sa opisina mga katindugon kan LGU. And muya ni Mayor eh, pag nagdyan, antimano, tawanan na po nin pangangaipuhan ang mga kababayan ta. Depende sa magiging assessment mga tugang kan mga social worker dyan.

0: Morag baga ini ta igwa palan kinsidente diyan mga katindugo na sarong persona na nagahagad man po ni ayuda sa LGU. Day na napakinabangan mga katindugon su pigahagad na ayuda ta no pa man narimati na su pasyente. Kaya ang sabi kan alkalde, babaagon ta ang sistema. Kung kaya man sa nang itauna ang ayuda, itauna. Dahi na pagparapabalik-balikon pa ang naghahagad ng ayuda. Murag man si Mayor, eh, parakpakanta. Narog ka ng pagtira tabi, alkalde.
1: Hala, tira.
0: Nga ni Ariglado ang kinaban.

0: May gatas pa nga ni sa labi, gusto nang gumibunin aki. Ano daw ang
1: hala, tira
0: pahit kita, ngunya na pagkaga pwerakan
1: sa bulok.
0: Pag-irestoryahan ta mga katindogon, inipong pahayag kan eksperto. Sabi kan eksperto, tubod ka mga kanay. Tubod pa man nga kita kan sir. Sabi kan sarong eksperto mga tugan, na ang mga kahubinisan daan na pigdidisiplina, pigdidisiplina sa paagi po kan pambabado, panrarapado, itong corporal punishment na pigaapod ta, mas posible da tabi na magin bayolente.
1: Hala, tira.
0: Yan tayo. Magiging bayolente kaya? Usapan natin yan.
1: Hala, tira.
0: Pag-irestoryahan taan, taod-taod sana.
1: Hala, tira.
0: Good morning. Eksperto na nagtaram kayo niya. Magiging mas nagiging bayolente na tabi ang mga angki na pigrarapado. Pahit kita.
1: Hala, tira.
0: Alas 7.53 na po, ninpag, good morning. Unay ko, abuton pa kan sa tuyang oras, mga tugang, ang mga negosyante dumampo sa Metro Manila, umaaray sa 85 pesos na dagdag swelto sa mga empleyado na nagtatrabaho po naman sa NCR. Nako! Ayaw nila ng 85 pesos na increase. Muyasan na kan mga negosyante magparatrabaho sa mga empleyado. Pero nga ni sindasan ang dakol na dilihensya. So mga, dahil managiginibuan mga empleyado mga tugang, di ba? Kasi ika bilang sarong empleyado, dawa hababa ang sweldo. Ta, kumbaga, dahil ka kibang mapagpipilian, kaya siring ka yan. Yo, siring ka yan. Nakakapagbuot ang mga nagdinegosyo mga tugang. Yo, di ba may computation man kuta ka yan? And medyo makaduda dyan, takon ang mga negosyante, dahil pigdideklara talaga mga katindugon ang sa indang kunyan, totoong kita or income.
1: Hala, tira!
0: Hindi baga sa tuya, sa December pa is dadagdag, taduang transito. So dagdag na minimum wage, 45 pesos ata ito sa Bicol, kundi ako nasasala.
1: Hala!
0: Ininot na kan kunyan, nakaliis na mga bulan, kang Enero mga tugang. So, 20 pesos, 25 na sanaan idadagdag sa kunyan, iniyong December.
1: Hala!
0: Mataadig di ang style baga sa satuya kan umento. Inihong duwa-duwang pago. Biba nga ba nga ngun ha? Yugun mo iyan. PDF deitan. Kaya, kung kukwentahon ta mga tugang, maray sa nga nita nakaka maski puro pa ano? Ang mga kababayan ta matitibay magdiskarte. Nakaka-raos man sa pangurual daw. Pero kung kukwentahon ta talaga, ang minimum na sweldo kan mga ordinaryong obrero tadigdi mga katindugon sa mahal kong Pilipinas, lalong-lalo na sa Bicol region sa probinsya ng Albay. Dahil naman, perming, sabi kan mga gurang, perming restante, perming may utang.
1: Hala, tira.
0: Kaya kung pagpaparakwintahon ta mga katindugon, wala man kipadumaan ang sildota, dahil naman, ata useless naman sa mga katindugon. Halimbawa, 400 grano na ngunyan, and ko na nga ito kumpiraan minimum sa Bicol. Eta pira na nga siya minimum wage sa Bicol. At lingaw ko na nga ni day man kaya ako nagaswildo mga tugang. Yano sa lang eta, sige mo nga dyan antabil. Sikretong maray. O ang minimum wage palan ngunyan mga katindugon sa Albay, 455 sa December. Magiginay ni mga katindugo na 480 pesos. Iyo, December 1. Iyo, kaya kanakalis bagang Abril, pinag-implementar mga tugang so dagdag sweldo sa mga obrero, 455 pesos per day. No, ngunyan, pag-abot kan December 1, magiginay po yan na 480 pesos. Day pa ngayon ginibong kunyan, day pa ngayon ginibong 500 pesos. Iyo kota na. Kung ginibo lamang kuta ng 500 pesos mga tugang ang kada alda, i-multiply mo sa 24 days, 12,000 man kuta na ang bulan na din. Nataman nga sir, ang kwintada mo 24 days. Di ba nga dapat 30 days ang kwintada ka yan? iyo ta dapat kuta na an kunyan an day off sa mga pribadong kampanya. Ta ako nakatrabaho naman katindugon sa duwang midbid na istasyon ng kaya media outlet. An day off, bayad yan? Iyo, yes po, an day off, bayad po yan. Kaya ang kwintada dyan is 30 days talaga. O kaya kung kukwintahon ta mga tugang, may mga kunyan kasi na no work, no pay, pero pagka niya ang ka sa company ng trabaho, dawa day off ka, may bayad ang day off mo. Kasi ang kwintada kayo, 30 days mga katindugon tabi. 15,000 man kuta mga katindugon ang bulan-bulan, kung 500 na ang sweldo, ano, minimum wage. Ano sa iling nindo, magkakanigo na daw ang 15,000. Magkakanigo na daw ngayon ang 15,000. Para po sa pamilya na igwapong limang miyembro. Pag sinabing limang miyembro, tuluan aki. Bakong tuluan agum ha.
1: Hala, tila.
0: Bago tuluan agum, pumakaray ka mo. Pag sinabi mong limang, pag sinabi mong pamilya, may aki yan. Iyo, may aki. Tuluan aki. Sumagagum kasabay ka, limang miyembro tabi yan, ano, sa sarong pamilya. Bako na tulong agom.
1: Hala, tira.
0: December, magiging 480 na mga katindugon. 480, times mo yan sa 30 days mga tugang, nasa 14,400 man. Dahil pa binalong kayo, ano, dahil pa binilog na. May kaltas pa ang kaltasan ka dyan kang suko niyan, baga. Pag nakahiling ka ng ayam dyan sa gilid-gilid na naman ragbarag, oh, ano nga yan, sir, ta, kakaltasan dyan? Pigkakaltasan yan? Ano yan, sir? So, SSS baga? Contribution, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Pero nasa na matada dyan sa imong? Kunya, nasa na, inihong mga 9,000 nasa na matada dyan sa imong kada bulan. So, ang kada cut-off mo, kung 9,000 ang sweldo mo, babangaon mo na yan. 4-5 man, ay dito yun man, giraray pala na, no? 4-5 ang kada cut off. Dahil manggiraray palang kimatatada.
1: Hala, tira.
0: Mariel Mugera sa Technical Department, Edbordeo Stabini, sagot kita, alas 9.
1: Hala, tira.
0: Bad mo yan hindi man mag-mema sa programang ini, makimema na kamo. Mas magayon baga tabi na nagsasarabay-sabay kita na nag-irestoryan sa programang ini. Pwede mag-text, pwede mag-upload sa 0966-420-2491. Ngani, sabot kan gamos, aram kan mga namamanwaan kung ano ang sa inyong pinaglalaban. I-mema mo yan, tangani na bako sana ika. Eyo, anantay, ito may mayuman na dyan. Ngani, bako sana ika tabi ang kumbaga, isineshare mo dapat ang sa imong knowledge. Dahil mo pagparasara ni Riho niya. Pahit na kita. Nagpaparang ngurob-ngurob ang sa kuyang para antabay din hitantod ngayon cancer. Eh, dakulong ka na naman na patara-tara dyan. Gulpi ka naman ngayon pagirom-dom. Kaya ngayon, tiratirahon mo na. Yun na, hiridalion to na ini. Katuwang ta sa paghatod kan mga barata, mga impormasyon. Ngunyan na pagkaaga, wala po ng iba. Katuwang tatabi ang switch cellphone and computer repair shop. Kondra o tatabi ang sedo baga cellphone. Dahil na po magduwa-duwa. Ipahirahay na po yan sa switch cellphone and computer repair shop. Tayo na yan. Maurag dyan tabi magkuti-kuti kang cellphone. Kung cellphone man sa natabi ang pag-restoryahan ta, dyan na nindo yan iparahay. Bit-bita na yan dyan sa switch cellphone and computer repair shop. Pulido ang trabaho. Barato sa natabi ang serbisyo.